0: ang mga tulad ni Robin Padildo or Kiko Barzaga and Duterte and gang ang pinapalakpakan ninyo.
1: Dagway, oy.
0: Naku, magtataka ka pa ba kung may mga batang be like, gusto kong maging tulad ni Robin, magaling sa barilan. Gusto kong maging tulad ni Duterte, mamumugot din ako ng ulo ng presidente. O, diba? Idol niyo ba naman, laging uhaw sa dugo at laging in-hit? Huwag lang magtataka kung pabata ng pabata ang mga papamatay tao, mga rapists. Kung tuwang-tuwa kayo sa mga rape jokes sa leader, ng mga leader natin, mga leader na mahilig sa kel-kel-kel, harapang gusto mag-ing-ing-ing ng ulo ng presidente, tulad ni Princess Sarah at Barbie.
2: Easy.
0: Nanunutok ng kutsilyo dahil sa pick-up girl. Nang finger licking good ng katulog ng ulog.
2: At inamin.
0: Walang respeto sa batas, basto sa kababaihan, walang respeto sa buhay, at minumura ang Diyos. Aba, huwag sisihin lang ang juvenile justice law. Kay wala. Kaya walay bata nga nangandoy nga mahimong kriminal. Ang prinsipyo, desisyon, ug lihok sa mga kabataan.
1: Nagbisaya na, oh.
0: Na-shape na siya sa ilahang nakita o kung unsang ilang nadungog. Kung kayo mismo, kung kayo nga mismo, di nga lang sang-ayon sa sinasabi ng kapwa ninyo, eh gusto nyo nang ipakulang, gusto nyo nang mawala siya sa mundo, naging hobby nyo pang ipagdasal ang kamatayan ng kapwa mo, na sana ma-grape at mapatay sila kasama ng pamilya.
2: Ay, kita ko yun sa comments.
0: Oo. Tapos magtataka ka kung bakit ganyan na kabayolente ang mga bata. Baka hindi lang talaga batas ang problema. Sisihin ang mga sarili kung isa kayo sa mga sumasaludo at pumapalakpak sa kultura ng karahasan na siyang pinapamana sa kabataan.
1: Okay, sige. XFM Katropa. So, ang punto din eh, Bagay Gala, unya na nako ni Hinay na yun, no? Ang punto din eh, matod pa Bagay Soo ni Lovely, no? Pareyaman taan ni taga Mindanao, pero ingon si Lovely nga, mao daw na karon may gala nga pabata ang ma-involve sa mga krimen, it's because of, well, it's not because of the juvenile justice system, no? Simply because of the Duterte kuno baga higala. Ayos lang? So, i-preserve sa inyong mga kasuko niya. Kaya mag-Santon Gold Coffee Mix sa ko. Mutimpla sa kong kape, baga higala. Kaya balikan ako na kayo na ilang ginakuan karon. So, di ba? Maminok as kabataan partilis, mga higala. Ginoo nila na magahigala ang juvenile justice system. Mado ka sa uban nga mga sa pamaning isa akbayan, no? Ginoo nila ng juvenile justice. Pagabot karo kalable magahigala, ginoo gyapon nila di daw dapat basulon. At juvenile justice kay wa daw na isala. Ang dapat daw basulon ngano? Nga ni ubos o I mean nagkababa nga nagkababa magahigala ang edad sa mga bata nga na-involve. Si Duterte daw gyapon. Utok!
3: I talk to my
1: Grabe, no? Luuya sa din taon mga higala. Siguro kamo di kamo naminaw ba? Dili siguro ka mga higala supporter gyud ka ini digong pero I want you to hinuklugi ba? No. Wala jud na himo si Digong sa kalibutan o sa Pilipinas, bay. Aron nga unya deserve niya ba higala nga ingani on gyud ba? Ana nga kuan nga labi pati mga panghitabo sa eskwelahan mga higala sa iya ipasangil karon. Okay lang mo. I mean, wala problema nang manaway ka basta naay basihan, no? Naay basihan. No? Dili pwede mga higala nga kita pag moingon ta mga higala nga ikaw bibiin mo naging ganahing tao sa imo. Asa ba na si basihan na to? Ay, survey o negative 15. dili nagikan sa ako, but based on the survey, mga higala, negative 15. And based on, makita ni mo sa mga video, maadto kag laing lugar, wala mang galing mo pakpak, wala mo kuan. Well, dawaton siya, natural, kay presidente man na siya. Laing po kayo mo ng labayog bato, mapriso, basa ka. No? Mapriso, basa ka mga katropa. Okay ba mo ana? Uyon ba mo ana, may gala? Sige daw, i-comment daw ninyo na unya taon-taon. Uyon ba mo nga ang sad-an? Nga nung nagkaubos, nga nagkaubos ang edad sa mga bata nga ma-involved in violence? Tungod ni Digong? Tungod ni Sara? Tungod ni Basti? Tungod ni Ruben Padilla ako, no? Napil naman na sila mga tawanan. No? Sige. Ato nang basahon ninyo mga naglagot nga mga komento. Ni si Rit Jubaert Jubaert Barbarona, no? Si Rizzy Moore, good morning. Si Kenji Muraga, perting laguta na gini, ha? Si Danny Barosa o si Johnny Angoy Mulato, suku na gini siya. Alas 8:09, magagala balik tao man lamang usab ni pila kapag hinom na kanil lang, ha? Alam mo sa hawa niya. No, I'll be back, magagala in a minute. Oras, alas 8, Jess.
4: XFM, Katropa.
5: Nay, mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
4: XFM.
5: Ka-exciting, oy!
6: Punta kentra, ania takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo! Sinaong taon tingkas ang bunga?
6: Nya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapakagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, anak? Bahin nga sa imong harvest.
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Di ko mo to, iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
15: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
16: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
15: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
19: I'm tired. Stress.
18: Dong.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Mati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ilas ha.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pwerteng exciting kayo.
4: Exciting.
5: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
6: Good morning.
7: Oy, good morning sa to mga mag-uuma. Ay buta sa mga farmers sa to di mga igalag nang ando in town. Nga makabaton mga igalag nindot, bugat og kining abot mga igala nga di ka maka English, di ka maka ingog failure. Gamitin ninyo na mga igala og Latim Gas G foliar fertilizer. Daghag fertilizer, daghag mga foliar fertilizer mga igala sa kini mga igalang merkado ron. Pero kini mga igalang Latim Gas maoy pinaka the best mga kaigsunan. Makahatag kini mga igalang inibang bugat o ang abot sa imong humay, mais o guban pang mga pananom. Mapalit na ba igala, available na sa ng agribet sa inyong lugar mga kaigsunan. Alas 8:18 na mga igalang tagdas buntag. Nali lang kayo.

0: A las 8:19 na bagay galantag na sumuntag. Ready na? Oh. Ibalik to, Gab. Report chat ha? Sige. Report chat ha? Kay dami na nag kuan sila nag usan ni kinibanga na angry sila bagay galakang lable. Libang kagwela iksad an aning tanan bagay gala si Duterte ra. Magutan na police lable. Oh. Ala. Kapoy patulan na nga na may galang mga utok. Dawon sa tagbalita, kanso lang, basahon ko na inyo mga mensahe karon. Mga katropa, 270,000 nga droga sa Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulob og uniformis pulis. Ay, pabulis-pulis na ka ha? Maligya na ka og ha? Shabo? Bangag siguro gaya po niya. Atong Seran Jobleto ni Talos, balita katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol.
1: Katropang Arnel, magkabat sa 272,000 pesos ng katidad sa gituwang Cebu. Nga mitimbang og 40 gramos ang sakmit siniusang nga puwersa sa kapulisan. Human sila na paigayon og bicycle og motorcycle patrol sa may Proc 7 barangay Apokon na Tagum City sa milabay ng gabi. Sumalapas sa report sa Tagum City Police Station, kauban sa ilang personahe sa pagpatuman sa anti-criminality operation ang Davao del Norte Police Provincial Office o ang Provincial Intelligence Unit sa dapit. Di na ilang nasugatan ang babae o lalaki nga nag- kung nagituuhan na dautan. Ipangayuan sa police o ID ang lalaki aron mapamatud-an nga membro kini o member ba kini sa PNP sanglit ang sulob kini o daang uniforme sa police na pantalon o natakin usab kini o armas. Apan pakyas ang lalaki, inunggag nga aresto kini sa kapulisan tungkol sa kalapasan sa Article 179 Revised Penal Code kon illegal use of uniform or insignia. Ni babag usab ang babae sa pagdakop pinaagi kini sa physical nga paagi, inunggag nga aresto usab kini sa kapulisan sa paglapas sa Article 149 kon Revised Penal Code Direct Assault. Naila ang mga suspitado nga si alias Adele, 22 anyos, o alias Jolene, 28 anyos, parehong lumulupyo sa may barangay Apokon na Tagum City. Samtang nasakmit sa otoridad, gikan sa nasangpit, human sa pagrikisa ang napulo ka mga pakete sa gidurahang Cebu, usa ka plastic sa Sheng, na dunay residyo sa Cebu, klasik-klasing drug paraphernalia o nag items, usa ka unit sa .45 pistol, nga loaded sa usa ka buing bala o assembled magazine na doon lima ka mga buing bala. Igubis ka usab sa kapulisan ang usa ka Honda XRM ng motor, ingon man ang Raider 150 ng motor. Gito bang karon ni alias Adele ang kasong Article 179 na sa Revised Penal Code, ingon man ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Republic Act 9165. Samtang sa paglapas sa Article 149, Revised Penal Code kang alias Jolene, kansang pulos na karon gibalog sa Tagum City Police Station. Gikan din si Gawas, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XM.
0: Bullseye! Nagasalamat katropang Larsan Italia sa report. Inibalita hatod ganin yung may gala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santone Vitamin C may gala ang vitamin C gikan sa Santone alkaline base kini. Dili magay gala makahapdos sa imong kuto-kuto. Sa imong pag-inom ni ini maigala makapabos ang imong immune system, dili ka basta-basta ya masakit, di ka basta-basta maigalang masipunon, ubhon o kakalinturahon, gamikan ka protektado ka mga higala, labaw pa ni ana maayo ni maigala sa atong brain function no, kini mga higalang Santone Vitamin C or kining vitamin C bagay soon, gano man kining vitamin C mo ni maigala vitamin, di ni kayang i-produce atong lawas ato gining imnon no, ato ginang tumaron mga higala mo ng at least 2 capsules a day, di man sakit kayo ngano man. Ha, kay ang Santone Vitamin C na to, tagpila man na, tag 7 pesos ang usa. Ang uban ganing mga butika, 6 pesos lang. O, palit ka nag isa ka box, 600, 100 na po ka buksulod. O, dugay, nakilin mo na mahurot mga igala. Pero gusto ka, isa lang kapad, no, tag 70. Or 65 mga igala. Wa na, no, daog na pang, kuana na, pang 5 kaadlaw na na mga igala. Ay mong gamit kong tagduha. Pero tag-usa lang, pero naparan ako nga tagduha gid akong ginainom. Aning Santone Vitamin C, ganahan ko ani kay dili mo hapdos mga higala ang ako ang kuto-kuto. Alas 8:23 na! Mapalit na ba higala sa naguna mga butika sa inyong lugar, barangay Tagbay, makaangkon og servisyo karong adlaw gikan sa City Hall sa Samal Island o sa baka mga servisyo ay ilang madawat mga higala. Ato sa Seron Gobleto, detalyo sa balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabre sa report. Live report.
2: Nung ulon sa lokal na pababahanan sa Island Garden City of Samal, ang mga residente sa Barangay Tagbay pinaagi usab sa serbisyo ga totoo nga din ipahigayon karog adlaw Lunes, Hunyo 23, 2026 nga din nagsugod na karog alas 8 sa buntag gani. Nagkahiusab ato pagabuhatag og serbisyo ang mga nakalainlaing opisina sa City Government, lakip na sabihin ang City Health Office, City Legal Office, City Veterinary Office, City Social Welfare and Development Office, City Assessor's Office, City Treasurer's Office, City Civil Registrar Office, o gigumang City Environment and Natural Resources, lakip na sabihin sa City Economic Enterprise and Management Office, o gigumang Agriculture, lakip na sabihin ang City Planning o sa Development and Office, sa City Public Order, City Public Order and Safety Office, Business Regulation Division, Public Employment Services Office, o kiningkado ICT, o aga CMO Moral Recovery Program. Gani gawas po sab sa mga serbisyo sa gobyerno. Aduna usab sila'y libre nga gupit, alang kini sa mga lalaki o babay, amiensig na prices, o special usab nga mga pagpakita nila nga to sa bataga tagsa-tagsa ka mga lumulupyo. Gani giyawag usab aga tanaga mga samalinyo. Ilabi na ang mga residente sa nisigutan nga Barangay Tagbay nga magapahimulos kini sa mga libre nga serbisyo nga gidala karon sa ilaga barangay. Gani matud pa sa usab sa City Hall nga gituyo usab kini maong serbisyo matag barangay aron usab nga makabenepisyo ang katong wagi mga time nga moadto dito sa tagsa-tagsa ka mga opisina nga adunay na sila katuyuan sa City Hall. So karon nga panahon na mato pa nagsugod na sa bugadasok ang katawahan sa nisgutan ng barangay aron sa buabil sa nisgutan mga libreng serbisyo o galakip na sa din pagkuhag mga dokumento gikan sa nasyonal o sa lokal nga panggamhanan. So kada sa itong report ka na hipos gikan sa itong himutangan katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Nagasalamat katropang Bong sa report. Oras by alas 8.26 na. Now, panayon ta. Ah, ready na. Ah. Unsay inyong masulti kang lovely?
4: Ay.
0: Nga matod pang lovely magahigala maudong pabata nga pabata karon ang mga ang edad paubos nga paubos ang edad sa ma-involved magahigala sa krimen. Ambot og based on data ba nang giingon ni lovely? Nga si Duterte ang dahilan. No? Kay og pulis ako ba binaon? May mga pulis nga, according sa ilang data, no, sa PNP ha, sa krami, mga higala, based sa data, no, pabata nga pabata ang edad, and as young as 12, mga higala, tayo na nga na involve og usa ka mga krimen, ang nakita nila, mga higala, nga rason is that, ginahuna-huna, mga higala, sa mga bata, nga dili sila makulong. Dili sila mapriso. So is that because of Duterte? Katong gidakop mga higala, katong 15 anyos nga isa sa gan na musil sa Tacloban. Ang bombero ato, no, isa sa mga nagdakop, no? Atong mga higalang laki, atong bata. Bata. 15 anyos ulitaw ra na. Maigsoon. Iyang gipangutana, na, sir, mapriso ba ko ani? Nya, kung imong balikan baga higala ang ilahang conversation sa ilang plano baga igsuon, tataw kayo dito. Klaro pa ni sa simod mga higala ni Lovely. O sa ingon mga higala sa duha, isa, no? Dili man ta makulong. Oh, makulong ta but we will be handled differently. Tiyo mo na. May idea na sila baga higala. No? Unya, kining mga sindikato ba eh? Ambot naglibog ko kung kini sila mga tawhana, sila Lovely, Auntie Claire, no? Kining bayan muna, kabataan, akbayan, o kuban pa nga mga supak ani mga higala. Ambot, asa ni sila dapig. Iapil na lang po nato, ipakapin na lang po nato mga higala si Erwin Tuplok. Diba? Kay, sugoon manggod, no? Kung dili man mismo ang mga bata, kato mga hamtong mga higala mo musulsul sa mga bata ba? Kato mga plano na gamiton ang mga bata. Mo sa to'y buingon ba? Hindi bitaw mo priso. Hantod mo na matanom sa mga bata, mga higala. But ba sa but, nahimo karon nga bangag. Bangag ha? Oh. loophole ba? Nahimo karon mga ikala nga lutsanan o oportunidad sa mga sindikato nga gabito na mga bata, total walay criminal liability ang mga 15 paubos. Siyempre, di sila magamit ng 17, mapriso man. No? Kabright na nila. Pero ang gusto ni Lovely, may gala ipahibalo, nga gumikan ko nun ni Digong mga igsoon. Munang naingon, ana na. Pero layo ra mga guys, tinuod ba? I mean, dili ko mamu, dili ka na, respetuhon ka na mo kung dili yung ka makaduterte. But do you really believe nga nagkabata ang nagpabadlong karon tungod ni Digong?
3: Katropang Arnel Cortez.
0: Gidaw. Naminaw karon, hibaw ko dahil naminaw ron diha mga higala nga, dili yun sila totally Duterte. But do you think mga higala nga, ang mga, do you think mga higala, do you agree? Uyon ka ba? Mga higala nga, maunang naay mga batanon karon nga, mupatay, no, madunggab mga higala, tungod daw ni Digong. Ingon sad ang karapatan ba to? Nga dili sad angay basulon ang mga games like Gorbax uban pa nga mga violenteng dula mga higala di daw na angay basulon gumikan kay wala daw na mga higalay kalambigitan, no? Kini daw culture of violence ana pa ahaman na balik ng istorya ha basta moingon na sila culture of violence digong gyapon. Katong sa kabataan, katong si Representative Rene. Di ba? Ang giduso ko nung pagpaubos mga higala sa edad sa mga mahimong criminally liable is a cruelty ko no mga higala. You are just demanding accountability and you are enforcing discipline. Aron man lang mahadlok ni mga batanon mga higala, mahimong deterrence sa ilaha. I don't know kung kailaban ni si Lovely may gala o word nga deterrence. Dagway, may gala mo rag dagway ni Lilo and Stitch.
4: Pino nga! Ay!
0: Huh? Mga ko ng point di ha, mga higala. No? Kaya, mo sa na gigamit ng lutsanan. Ay, di ito tama priso. Mga ko na gigamit ng lutsanan. But the general juvenile justice ba eh? Kailan magitaan na pod, no? Nga naagit ay juvenile justice, mga higala. Pero kung nagamit na siya as way out, no? Nagamit na siya nga rason, mga higala, nga mupabadlong na lang, no? Mupabadlong na lang, mga higala, gumikan kay kabalo man silang makaikya sila sa balaon, magpatara ba lang gihapon tag mutuo lang gihapon taanin nila? Nga no, kanusa lang, bright kay sila mo construe mga higala. Kano sa lang nahimong violence kung imo mga higalang ubusan ng edad sa manubag? Or kano sa lang nahimong violence nga kung i-inculcate nimo mga higala sa mga batan-on nga kumubuhat kag mali, may kalalagyan ka talaga.
3: Usay!
0: Ha? Kano sa lang nahimong cruelty? Kung imong barugan may galang angay ning disiplinahon mga kay kano sa lang na imo na cruelty. Sige ko no be, kamo ko no. No. Yung mga mas bright man gyud mo nako mga igala kay ako sa abuton man gyud kog kakapoy diri. Cruelty ba? Sa may Bisayas cruelty. Kabangis. Oh, kabangis mga igala. Usaba ka matang sa mabangis mga igala binuhatan o usaba ka kabangis? Kung moingon ta karon nga mga bata, biyaga-yaga, ay mo pabadlong kay pagdusi imong edad, mapriso na ka. Kabangis ba na siya? If you use the right term for an offense, mga higala, kabangis ba na siya? Sige daw. No? Kaya ato ba kung ginapanindot, dili ba mo mapriso, ma-under custody lang mo sa DSWD? Priso man lang yapo na. Ano, mutangan mo man itong laing pangalan, mga higala? Na ospital o na confine? Maura na siya. At tulad na sa na-confine kay murag medyo nindot. Ano mga katropa ba? Usaba ka ba bangis nga lihok mga igala o desisyon kung atong ipatuman nga magdisiplina tag kabataan kay gusto tag Pilipinas mga igala nga mahadlokos balaod? No? Nairespetos balaod mga higala. Dili gamiton ang balaod nga lutsanan alas sa maghimog krimen. Kabat niya karon. Kini sila mga higala nga against, no? Di ba ang ila dapat gamiton is data. Kung data ang ipakita sa PICAS, they will also show data nila kay damay-damayo nila si Duterte.
4: Ayaw!
0: Ngayon man, nabatay scientific study, mapamatudaan ba na mga higala nga sinigong ang dahilan nga nung daghang mga kabataan magpabadlong? Isaray ako na ibawaan mga higala nga tinuod na i-record ang pulis. Sinigong ang dahilan nga nung na mga addict na nurender.
4: Ayaw!
0: Ya, kana. You cannot deny that fact mga higala nga naman. I've seen it or even you. Kamu mismo. Kita mo ana nga nay namaktas mga higala ni adto police station nagpalista. Ha? Ni hural ni surrender di na ko muusab. No? Di na ko pagkawang digong namalik pang mga hinampak. Ha, di ba? O man ay tinuod. Pero dili na ko masumpay mga higala either sa baka na to na bamatud-an nga si digong moy dahilan nganong nanaghan ang batang badlungon. Kamu ko no mga igsoon. Sige, basahon ako rin yung mga mensahe kay inyo ba yung higaguan in taon mga igalaga ko. Na ay report XFM Bukidnon. Sige, may problema. Limutan ako. Sorry. Kalimut ko katropa ang gagab. May buntag di ay sa ito mga katropa din may gala sa Malaybalay o sa Valencia o sa Tibuok Bukidnon. Sorry kayo, naglami bago di ako istorya ba? Oh. Doon ay 17 anyos may galang babae patay human gitigbas gisulayan bagyo og labay suba mga igala sa suspect ang mao bay galang biktima. Ato sa ni Seron kadjut lang magkaigsunan. Ato Seron gobletong detalyes balita katropa boss sa balita katropa ang Jonathan Lee Soriano. Live report. Katropa Joe.
5: Yes, katropa Arnel patay na nga naaptan sa agihaga asawa ga 17 anyos. Santang ng laba diha sa sapa sa sitio narating barangay Dalunga Lahon Talakan Bukidnon katropang Arnel pasado alas 8 buntag kagahapong adlaw Hunyo 28/2026 ang biktima usa ka 17 anyos nga babae residente usab sa nahisgutan nga lugar samtang ang suspect ila nga si alias Ronron gawas noon pa kini karong nga panahona sa trupa nga Arnel. Sa report sa PNP Talakas, kining biktima, kauban ang iyahang pana ka trupa ng Arnel, niadto kini sa suba, aro na manglaba sila ang mga sinina. Sa diha ka trupa ng Arnel, ang bana nga si alias Bobby, miingon siyang asawa, aduna siya ulinon sila nga malay ka trupa ng Arnel. Milabay ang sila sa minuto, pagbalik sa bana katropang Arnel niyang lang nakitaan nga iyahang asawa ag patay na tigpa sa suspek katropang Arnel o gagiswayan pa kini o tambog punta dito sa nasakit nga tuba sa wa pa mahitabo ang krimen ag suspek katropang Arnel diha raw sa dool sa may mahitabuan suma sa report sa kapulisan ang suspect na sa speedo ni katropa Arnel ayos niya ng motor siklo. So, murag planado na daan ang maong kinin katropa Arnel o gagiwatan lang sa suspect na mulakaw ang bana nga malayos niya ng asawa.
0: Kung sabay posibleng motibo ani katropa Joke, kay murag iya namang gihulata, mapping na niya daan ba nga makalakaw lang ni bana ron. Ako yun yung, kung sabay ihang bikil nga to sa 17 anyos in town nga babae.
5: Sa pagkakaroon ka trupag Arnel, kanina po lang katugay na hinagi na ito ang police investigator ng mga kaso. Tamulo pa sila karon o palawang sa mga investigasyon kung unsagit ang motivo sa mga krimen. Kung posible ka trupag Arnel, lugos ni kay sumapa alin ang sibling may kuna ni ka trupag Arnel. Ito nakita pero pag-test sa babae, karon kadakan naman kiniglaw ng investigasyon ang mga sample sa test sa tropang Arnel ipadala pa dito sa crime lab sa Rayan de Oro aron na makita kung nakuha na lugot pa kining maong bigma.
0: Pero sa pagkakita sa iyang patayang lawas, wala ba'y sinyalis? Like for example, naubos ang iyahang purol, iyahang stawagan ni, iyahang underwear, wala ba'y mga ingana, katropang Jo?
5: Sa report sa kapulsan, wala tayong makita nga inuan ang pangitabo, katropang Arnel. Ang sa report lang, itigbas, may pagkaigos ang pugo, katropang Arnel, sa pagkulong likod nabahin, o tinungdan sila ng kamatayon, unya ang suspect unta siguro, parang hinlo ang krimen.
0: Ilabay niya.
5: Ano sa katropang Prince, katropang Arnel.
0: Oo.
5: Pa nasaptan ni sa bana sa mga biktima.
0: Ay ay. Sige. So manginaot nga paspas no ang resulta aron nga makuha kining Justisyas Pilipinas perting ilasa ra magin taon katropang Jonathan.
5: Isa po na katropang Arnel atong perting hinayag yun.
0: Labi na pobre, labi na pobre mo yung demand.
5: O pero karo katropang Arnel. Hat puro sa presyon ang ibuhat karon sa kapulisan sa lungsod sa Talasan.
0: Sige, go ahead og
5: isa po na nag-attack po og reward ang mayor sa nasangpit ng lungsod aron mapadali ang paggawa sa nasangpit na suspect.
0: All right, sige.
5: Tumana to og report gikan diri sa XFM Mabukidnon niyo katropa ang tropang Jonathan Lee Soriano sa Porrawa Gabulsay.
0: Live report. And salamat kay tropang Jonathan Lee Soriano sa Italy's report. Nanukad mga katropa dari sa XFM 101.7 XFM Bukidnon.
3: Bullseye!
0: Alimot na ako kanina. Sorry kayo, no? Imo kong gignan, Gab, no? Muta yun ako. Lami mo ko na... naisgutan mo ko na si Lovely. Sige, basa tag mensahe. Bagay ka na. Tontod, ha? Di ara. Si Merlin Nervosa tungod sa balaod ni Kiko. Kisa pa na eh. Si Gingging Lapidod. Kung mulap. Kung mulapas lang, mulapos lang yung kinomo na ako, igo gini si Lovely. Ayaw lang. Alam mo pagka bayulinti kay, ino nasan mo nga tanawara? Ibenecer si Chico, sir, dismayado na sila. Bisan unsa na lang ilang ipasangil sa mga Duterte. Mga utok, bulinaw. Daryl Kutara, ugok yang si Lovely. Ugok ba talaga yan? Kaya mas lalong tumaas ang rating ni Duterte kasi sila lang din ang panay paninira. Makaana gani ko sahay basig imogyo ni ilang papel. It is their way of pinning down BBM. Kay ila wan man gud kaayo bay kana bang imposible ba kaayo ba unaw staw bang tanan na lang yun panghitabo. Maglagot namang Pilipino ana gud. Di ba? Maglagot ng Pilipino ana bay nga pati nang mga nahitabo sa eskwelahan karon nga nahitabo kang BBM ipahid kang Duterte. O pa mo matagbaw ang flood control ipahid kang Duterte daw gihapon na. Ingo po si Rimulya magahigala, di ba? Ingo si Rimulya, si Buing Rimulya. Nga kanang delivery sa malita mo na dito sila mahigala mo indibisigaan na yun. Kaya kanang delivery sa malita una na pa daw nang nahitabo kang digong pa daw yun na nahitabo. Naurod. Nga lahi may ipanulti mga higala sa mga testigo. Pero paistoryaho ni mo ni sila antikler, ang sadaan lagistan na ang digong.
3: Bullseye!
0: Kulang nila, pati linog siguro may galas, digong sadaan.
4: Pinawa!
0: Ay, manok kawaton may galas, digong lang yapoy sadaan. Ha? Ay, mga sakyanan mabalintungan ang dalan may galas, wag yapoy lang isadaan, si digong yapon. O yan, basi nagtuo mo nga, ikalipay na sa mga tao, magkapataas na sa rating sa inyong BBM. Namusamot ang kasukuan ng tao, ano eh? Musamot yung kasukuan ng tao, nagmayingon, binuang man ninyong kalaki.
4: Binuang!
0: Pati pagluib sa inyong asawa, ipasagal ninyong digong. Gibiyaan ko sa kong asawa, nagbitag lain, kaya ano man, tungon ni digong.
4: Ayaw! Na!
0: Binuang yun na. Kenji, nagpagaba ng bayana, tangkag kayog side mirror. Murag motor ga badya. Maximo Labandero, Sir Arnel, kana mga tao kada suko ni PRRD mga addict og drug lord kada si Lovely. Pagkaagli wa mauwaw. Agli gyud ay. Si Rinaldo may nagkot ganahan kana SM gipahid og gipasangil ang tanan ang nahitabong pagpamusil sa mga suspect mga minor de edad. Oy, di ko gani sa tanan wa ilain. Si Neil Pulido Ortega, good morning sir. Ipa-check up siguro na sila Blake kisa mang kaliwa.

0: nga meetings purok. Si Jimmy Cataluna, tanan. Tanan, President, si Digong Ray, wala, ubos-ubos ang rating. Maunay obserbahan nila. Mo gani. Si Antiklar, dili mo tuwa na. Tanimor Guliban, Sir Arnel, arang kahimos ng bayhana, sagpao ng ba-ba aron mahiwi nga buang naman in tao na sila. Sa una, yun. No? Buong na sila sa una, mga igala. No? Si Geraldson, good morning. May buntang sa din mo na Geraldson. Kuryanong Ilason, boss, nakita din mo ito report sa kapulisan nga sa pagkamatay nila rin, gibuhat man di ito ni Baldwin para masala ang player. Nga no, gikuha pa man nila si Rene unya sa laon pamandiay. Yung magani hashing ko no to mga higala, no? Anyway, no, salig ta mga higala sa ustisya bisag ingunanan ng atong nasod. Salig ta sa ustisya mga higala nga makabuot gyapon na mga kaigsuunan. Si Emerita Huntong, ang mga bata nga bayolente karon gumika na sa atong gobyerno nga luag kaayo ang pag-implement sa balaod. Dili ang mga Duterte kundili ang president, ang presente. Presenting administration anak katropa. Dili, ma'am, sala daw ni di Duterte, ma'am. Oh, Cecilia Casinilio, good morning. Happy kayo mga pamilya, ha? Ranisis San Pedro karon. Sa man pagka itarong daw type daw to kay para mako anato. Hoy, labaw suwang lovely kuyawa ni mog mindset, oy. Labaw pamangkas utok sa naas kalihukan. Nabitaw karon bagay gala gipo sa karapatan. Iyon sila bagay gala ga ang dula ko nung online ay sa to. Ang dula ko nung online bagay gala dili daw na magka-create og violence daw gab. Ang magka-create og violence militarization daw. Hoy. Ang magka-create og violence, karapatan, o kinsa mamuday ang mga inpiig utok ng mga grupo, ang magka-create og violence, kanang hiluan ninyo ang utok sa bata, niya, dano niyo bukid. Magka-create po na siya og violence. Kanang hiluan ninyo ang utok, tas ino ninyo nga ayong gobyerno. Hiluan ninyo, paawiro ninyo, IK-47. Unya ba marchaho ninyo, inyo hulugan na yun ninyo, hulugan. Ino na ninyo nga, bayani ka ng Pilipinas pagbutas. Pag uniforme o green. Nya, isa kang bayani dahil membro ka ng bagong hukbong bayan. Maunay violent. Maunay magka-create ng violence. Karapatan. No? Laban sila, kuan sila, dapig sila magayagala sa gurbox kay yung sila nga di man doon ang magkakuha. No? Di doon na magka-create ng violence ka na mga gurbox, ka na mga online content. Dili daw na mga higala magka-create ng violence. Ang magka-create ko ng violence mga higala ka ng militarisasyon. Oh, kanagang word nga, kanagang mga tao sige glitok anang militarisasyon. Saba niya! Maya yung maalamano karon.
1: Makita, maya yung ama
0: kayo. Talaga ni mga tao nga, bukang bibig bito nila mga higala, militarisasyon. Manimbawad siya akong balhibo. Kaya bao na yung kung mga higala kung saan ay tumungan na nila. Pag na ang sundalos bukid, mga higala, no? Oh. May patong si Ante, mga higala, tagalorito ba ito, Gab? Tagalorito ito, tagalapas ba ito, si Ante? Itong vlogger, tata ba? Tata vlog ba? Oh. Sundalo, sakas bukid, katakana ba? Iawag manok?
2: Ayaw!
0: Kamu nalay sumpay! Di ko mo sumpay! Guys, Panginoon mong Santon Gold, eh, para di mo mga kuan diha. Di mo mga high blood anang lovely. Santon plus gold mga higala, doon na maguna siya ay kanapang mangustin, no? Buting bunga bag mangustin, no? Kita ako'y nakikita may higala daghang mangustin. Pwede na kung ka mga onggag mangustin diha, pero hasang hasula, ay, ato ang trabaho, magdadakag mangustin, okay, guna siya. Mga kaigsunan, pero kung gusto ka nga, nanay mangustin, napag yoy ampalaya, napag yoy malunggay, napag garlic, napag spirulina, anak ka may higala diha sa Santon plus gold. Napapatudaan na ka ng mga bukol-bukol. Ah, kalayo ra na may di nagsilbi na. Ha? Mawagtang mahilis na mga igsoon. Pinagos mag-inom na itong Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ba'y available na sa tanang butika. Yan ang capsule na to, available na

0: sa ng butika. Ah, nationwide. Balikan na to ng militarisasyon. Diba, mga katropa? Pag ang buk, ang mga sundalo mo sa kagbukid, ino na, militarisasyon. Ah, bayulente daw na ingana. Bayulente mga ega lang, as dinuod lang, kadakog tabang, ana. Ano man, mga katropa? Ang dalan karon sa mga egala na human na. Katong dalan sa una nga di maagian, sa mga egala pagkaagian di mamahuman. Kay sunugon man ninyong bakho. Na. Sunugon ninyong bakho, pangayuan ninyo og i-extort ninyo ang kontraktor, musamot og kamaot ng dalan. Musamot mga egala ka kwan kay di man ninyo paaboton ang kalambuan. Sa bukid, kay gusto ninyo ka, mahiluhan ninyong tao. Eh, di na, nanay Facebook ron. Mura na silang ubana ba? Kailan ito kung ano nila mga igala para sa aning kabataan. Kabataan nun ang ta mga igala gisgutan, pero di man gustong prisuhon ang kabataan. Usa man yung mga klase nga utok niyo? Biya pa! Biyaan na nato na si Kuan. Okay na mo, biya, Jimmy Cataluna. Emerita Hontong, biyaan sa nato na si Lovely. Kamunay bahala anang Lovely. I mean, usabay merito ani mga igala, usa credibility aning Lovely mga igala. Gawas mga igala sa constitutional right nga gawas nung pagpadayag, unsa pa? Maulang ana lang. I know, hindi ba nato na underestimate mga igala, pero when you exercise your freedom of expression, exercise po siguro na responsibly. No? Ako, di ba kumuingon mga igala, kining gobyerno ni Bongbong huwag gihimo? It's wrong to say. Mga igala nga, ang gobyerno ni Bongbong huwag gihimo. Ngayon naman, di man po pwede nga wahimuon. Naagyo na himuon, ngayon naman, na may ahensas gobyerno, kinang lang mulihok, otherwise, manirado na lang na sila. Diba? It is wrong to say, mga igala, nga si BBM huwag nahimo o kanang iyang under sa iyang administration ang gobyerno wala galihok. Galihok man, mga igala. Pero magmatter diri ang kinibang will bito sa leader unsaon ni pagtimon, unsaon pagtimon ni atong gobyerno. Ngano man, may corruption o wala, ang DPWH mo trabaho gina. Ngano man, every year good mga igala may budget. Ang DSWD manghatag yun ng ayuda mga igala. Mga baho naman lagi ng ayuda nilang uban niya. No? Ngano man, may budget man sila baga kaigsunan. So that's it. No? Government agency nga kinalan mo function mga kaigsunan. So mayingon ka, nabay nahimos BBM na aman. Nabay corruption ka BBM, naapod. Ano, dapat. Ngayon ka kang digong. Nabay nahimong maayos si digong sa una, naaidaghan. Nabay mga higala, wa ka kauyon. Nasa wa ko kauyon. Katong train load, di ba kakauyon na ito mga higala? Oh. Nga, ipadayag na ito. Yes, ganun di ba kabuyon? Ngani. Ipit din ka, boss. Ano lang? Simple mga higala. Pero nagpasabot ba mga higala? Kadautan na dahil ni mong tanog ang kuwan. Kero kay BBM, we are trying to figure out and we are trying to see mga egala, bahalag dagang kaig mga kapalpakan karon. We are trying to, mangita ba yung tagrason ba nga, buhol doon lang yun gihapon, pero santil mong krahan mo, makaingon ta mga egala nga, wak man, oy. Saan naman ang ultimo, wag istorya, di ba ta magkasinabot?
1: I talk to my, where the...
0: Diba? Alas 8:53, dere na ta, kay niya pa isa. Nga ng pinaka, kuan? Pinaka, way baruganan, mga higala yun. Direra ko, minaw ni mo katropang Arnel, kaya ang XFM, Cebu, magsigi ug lalis. Bangas ka. Ano sige ba silang lalis?
2: Ay, ah!
0: Uso may problema nila, magsigi man silang lalis? Ha? Basig sa programa rana, no? Kaya na may programa nga lalis-lalis kunuhay mga igala, may nga na, no? Basig sa programa ra. Sige lang, no? Marcel Paxley, okay na kayo? Okay na sa kayo, kanil kamaminaw. Basta importante, mupalit kang santon. Wara man na, diha. No? Mga taga-bukid nun. Sige lang, kay Ugma, si Katrobang Prince Obra na po. Karon ako lang, agwantahe lang sa ninyo kung tingog may gala nga, lagsing kayo. Kaya masumhan yun mo ane, kaya nga kong advertisement diri, inuras. Ang advertisement ako diri, as no ibi pa. Inuras, mga igala. CG Parbs, kabumbo. Ano na bumbo naman taan eh. Naon tami ipa-publish sa imuha, missing person, ipuy, di ba? CG Parbs, i-message lang na diha, no? Pero ato lang i-correct nga, dili ko kabumbo. No? Katropa ko. Tropa mo, katropa ko. XFM. May buntag dahil diyan ni SM Inday Mari. SM! Ah, nakagbukid noon ni SM o napagadres sa akong silingan. May buntag ni mo diyan, ha? Dexter Labaho Midjano, naapod ang tuktuak, tuktuak, makalagot. Ah, makalagot di ay, ha?
1: I talk to my, talk, talk, ok, I talk to my,
0: Why lagot-lagot sa army, ah? Alas 8:55 na. Di ara mga higala. Paminawa na good news, Irwin. Irwin, abinimo mo, Win. Naglibog baya gud minimo. Aba, kamo nga paminaw mo, ha? Tung niagi mga higala, ingon siya nga, ah, pinakaway ayos, kiko pangilinan, blabak, kining balaod mga higala nga, stawag ni ini, juvenile justice, kayo nagsalig ang mga bata. Iyahan na, mga higala, tinawad mo, manay. Pero karon, anong nangyari? Mausab gyud ini mga higala ning tao makadawat og malita ba makadawat gyud kag malita win ngutana ra man ning amo awin no oh ay lang kasuko kay nangutana ra man og kadawat ba gyud ka or ngani na lang ang pangutana what happened ana lang kay para di kayo maot ba no kay lisod kay moingon ta mga higala nga kawatan sila ngutana sa ta usay na itabo win nganong ang imong kambyo ba kay dili na 360 gab kay kumuyong kag 360 balik man ka sa agi ana balik man kag asa imong point 360 balik kadto 180 no pero bag from side A to side B yung ka ba gikas pikas tampi tabo kag laing ano kay sa una nga gusto nimo di ba ingon ka ingon sa bigal ha no nga mo dagan sa pagka 2020 tong senador kay o sa iyang tumong, isang nga tumong niya, iyang amyendahan ang Juvenile Justice Act ni Kiko. Galaw-gawa ni Moinoy. Pero karon may gala. Aba, usang iring, grabing daig niya. May... Okay kuno kayong balao ni Kix. Esperanza Bueno, watching from Hong Kong, Dexter Labaho, kuna malig-on, ingon pang bangag. Tuktuwag na po na. Ano nang tuktuwag? Alfredo Remo, lami tibtiba ng simod at ng lovely. Sagi na si lovely, oy. Sagi, okay na na siya. Sige, paminaw na to si Irwin. XFM,
2: Katropa. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng estado ang mga minor de edad na 15, ha? 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Oh, nasa 13 kasi, first year. 14, second year. 15, third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalokohan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul ng mga senador. Diyos ko po.
1: Diyos ko lamang pong...
0: Stop! Katong inyong nadungog kanina, it was broadcaster Irwin. Kanang inyong nadungog karon, it is Honorable Senator Irwin. The same Irwin. Mga igala, madungog ni mo on the same topic but of different opinion. Ano ba talaga, kuya?
3: No?
0: Sige daw, be. Win, imo na win. Balik, win.
1: Kung sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong juvenile justice.
0: Gagi!
1: Dahil ito ko'y alinsunod.
0: Balik. Sige. Tama naman po ang paggawa ng batas. Ito po ay alinsunod. Alinsunod sa? Sige, itong alinsunod sa malita. Go. Sige.
1: Dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations.
0: Erwin! What happened to you? Di ba? So, Katong i-interview siya mga higala ni Jessica, ingon siya nga sa una daw kay katudang broadcaster pa siya. Karon daw mga igsoon nga senador na siya, nakita niya, nasabtan na niya, mga katropa. Sa to pa, katong si broadcaster pa ka, sa imong pasabot, wa pa ka kasabot atong time. Unya, ang gusto ni mong ipasabot niya, ang atong profession, mga di kasabot. Erwin, mahuman ka pagka senador, di na ka mudaog, mubalik mang yung kaaning trabaho, ah. Amot lang, no? Kibinon, kwartahan naman ni Bay, basig di na. No? Basig di na, kay tiba-tiba naman eh. No? Nakumbino ang yun, mga katropa. Di ba? Tanawa, unsa siya magaygalang ka klase nga tao. Katong broadcaster pa, grabe yung kuha niya kang Kiko. Karon mga igala, biglang liko. Uy, maganda naman yung batas patay kaniya. Kabalo kang ano, ingon ana, ang iyang pagka-istorya katropang Arnel. Lahi pa man iyang buhok sa una, awa ng naa sa ubos, hinapay, ayo, sa taas, pero medyo bungkag. Ama, oh! Lain na yung manindot na yung hinapay, kaya kuha na ka. Erwin! Isa ka sa mga gimarkahan sa mga Pilipino, gimarkahan kag ex. Na sa mga Pilipino, markahag ex. Markado ex. Pagbuhat ang programa, dinigab ka ng kanang program pangalan, Markado ex. Markado ex sa XFM. First target, Erwin Tulpo. Markado ex. Ang mga yanong Pilipino na minaw ni mo, nagkatawa. No, kato mga giingon ninyong mga away na human, no, kanang mga mayukmok, no, nahimuot, o nagtimaan. No? Nagtimaan. Basin gani karon, nakuhag buling, no, gikan dito sa ilang mga hinaling, gisulat dito sa ilang bungbong, nga naay bangag nga bungbong, unya gibutang dito, Erwin Tulpo, ex na, sunod eleksyon. Aron di dyan nila malimtan. Ika ng buling mo na gamitin sa ano, magmarka ka mga egalag kanon sa animogi, paupahan ni mong kabaw. Butang ni mo dito sa bungbong, butang ni mo pizza, buling, may lapis, kapoy mga itag lapis, ang buling. O, ang uba, nagmarka na nagbuling karon dito mga egalag sa ilang bungbong na naibangag. Butang nila dito, Erwin Tulpo, o Erwin Tuplok, Markado X. Si Kara na ka sa Agwanta Partilis. Oh, JR Inabiyugan, maing buntag ka tropa, Minaw Medres Mati, maing buntag dito niya. So ang taap, bisag, hindi ba tanawa na, mga igala? Bisag kita, ng mga yanong ng suranon, no, kita nga, tanaw nila mga igala, mga nahot na, mga tawa na. Kita, mga igala, magkatawa na lang. No? Kita, mga katropa, makaingon na lang, matay. Alas 9:03 mga igalandag na sa buntag sa ato pagbalik. Dugang pang mga katikaran, mga isgutanan, mga katropa. Labi na, kining asa may sunod na to anigab, kining kining mga igalang punto ni Robin Padilla o kining mga igalang si BBM. Nganiingon siya, bahala na kayo. O kining usap mga igalang White Ribbon. White Ribbon ba to kahapon? White Ribbon March. Kay para kuno to maghigala sa pananagutan, lahat ng sangkot dapat managot. Gwapo na ba na ka-statement unta, no? Lahat ng sangkot dapat managot, pero ba't tingadyog ko? Nganong di ninyo malitok ang pangalang Martin o Ferdinand? Kailan mo ana nila? Si Martin o si Ferdinand? No. Nganong di ninyo malitok-litok ng pangana? Ha? Lahat kuno ng sangkot dapat managot. Plantalya na ito. Ang ending karon mga higala, ang ilang giralihan si Sara. Kada kong bungot sa ito'y oras bay, oras para magkapi na kadiag balik. Magkakakapi pag pangapisa. Natay Shanton Gold Coffee Mix din ay mga igala. No? Shanton Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Doon ay mangustin, doon ay malunggay, doon ay turmeric o chia seeds. Doon na saan din mga igala ay glutathione o collagen, mga kaigsunan. Abin mo, kini mga igala ang turmeric cleansing sa atay. Makaayon ni mga igala sa tuwa. So sa pag-inom ni mo mga igala ni ini nga tuwa ang Shanton Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. No? Naman po natin siya diha ay kanang mga component na ng atong kapsula. Nakadili, wala lang ka ng api. Kundili, nanambal sa ka mga higala sa imong mga sakit-sakit kalawasan. No? Kung mo na imong mintinaron matag-adlaw, aw, ayahay, may galing paminaw. Layo pag yung kas mga balatian, kunya, masatisfy pag yun mga higalang imong cravings, nga magkape ka nun ay. No? Maying buntag, ako sa inyong balikan niya taga YouTube, maying buntag ninyo tanan niya, ha? Balik ako ng taon. Filma Balmorida, Anyari TV, maayong buntag, o si Merlin Tutor, si Badiha, o si Jing Pitupi. Mayong buntag, ataya ba sakto yun aguanta partilis, continue to suffer consequences of poor, irresponsible, and disgusting leadership. Welcome sa akong partilis, mga igalagwa. Pabuno po nagpamiembro. Palayog na ko og like anang atong page, aguanta partilis. No? Ay, page na to di, oh. Pila na nagab, kay nagsaad man ko nga, basta maabot nag 1,000 gab, issue na kong official statement. No? I being the self-appointed nominee of Aguanta Partilis, would like to tell you mga higala, kung unsa man ang imong gidala-dala, hala aguantaha. Alas 9:00 katropa, balik taho man lamang nini, kajut lang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Gusto ba ni mong isalista ni Manis Kapilya?
4: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw di ko musukol ni mo?
4: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Shanton Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Shanton Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Shanton Plus kasi effective siya.
8: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Shanton Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Shanton Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Shanton Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Shanton Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, Diyos ko ga-problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa Diyos kini.
15: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.
7: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Sanfon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sanfon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
17: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
21: Exciting!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oras may galaw talaga tayo, 12 minutos na pasado, alas 9 buntag. Alas 12 na may noon eh. Kini oras sa ito, ganin yung bagahigala, no? Sa ito ang clinic. No, dari sa Tagum, ang clinic. Oh, sir, sa bukid doon, po may clinic yata, no? Sa Tagum, ang clinic na ito, bagahigala na himutang. No, din yung bagahigala sa door 8, M Central Building. Mga katropa, nagluyo ni sila sa Mr. DIY, napatungan na ng bugasan, diya. Nagkanto. Unya naitapad nila mga incheck din na maligyag mga helmet sa pana mga baligya niya mga igala tanang klase mga herimintas no di mga katropa na ay purtahan niya ikawalo no na first floor Y2H clinic and pharmacy no na di si Doc ang schedule ana Miyerkules, Huwebes, Biyernes no kay ang iyang Lunes ug Martes Dabaw man na isa ma isay amo ang kining doctor of naturopathy. I mean, akin tawag ani, kining certified naturopathic practitioner. Mga CNPDI, no? Ana diha mga kaigsunan niya. Ay mo ka, kuan kay, dahil mga nanay ako kaila. Di sila mo pa-check up, kay mahibaw ang kuno nilang sakit. Oh, ingana ba sa kusa una, pero mas gwapo yun ang mahibaw ani mo mga igala. Gusto pa ka mabuhis kalibutan. Eh, di man pwede nang tira pasagad na lang ta. Araw niya, kahibaw ta, kung sa ilikayan, kung sa pwedeng kaunon kay basi magmata na lang tag morning may gala lain ay mamintana alisod kayo no. Check up ta no, check up ta ron dito mga gala magabusar sa lawas okay daghang patag pwede mahimo ganahan dai mo nga taman ra mo sa kuan administrasyon ni BBM din mo kita sa sunod administrasyon ayaw gusto pa tamo tanaw nga susunod ani ug di man ni mga preso sila karon ay mga preso sunod no. Di ba? Yung saan na ito baka himo na magahigala kung luya ta. Ayun, pa-check up mo. Natay Dres Tagum, Natay Y2H Clinic and Pharmacy. Ug sa mga katropa na to diha, no, pwede kayo nga moinom omega lag Santon Plus Gold. Nya, guwapo nang ikuan nimo na no para sa ko ang akong ginahimo, tulo. Mga igal akong ginainom. Santon Plus Gold, no, premium D3 unya duha ka vitamin C gina ako kanunay. Kada adlaw na mga higala, duha ka vitamin C. Kay para ligon gyud ang depensa mga higala. Nais sa kayo magpahinay-hinay ka may galang kalaban kay perti paspasa. Ito mga sakit tirabinta man kunang sakit bay. No, kung ganos akaluya diha na siya mutapot. So dapat ang imong lawas dili luya ang imong depensa. Motog bas in English may galad, do not let your guard down. Ayag yung paluya-luya, kinalan hugot ang depensa. Felix at Palina, mayong buntag, katrobang arin, lindot mang aguanta partilis. Magpamembro ko ana, watching dire sa lungsod sa Linamon, Lanao del Norte. Ang usang pagpamembro sa aguanta partilis, una sa tanan, imo lang i-like ang atong page. Na i-page na di aguanta partilis. Pagkauman, ang akong saad di aga, muabot ganina o pila pa man na karon, Gab? 700 pa ba, no? 778. Tama? Ah, di okay, takag layo po. Oh, ano? 28? Ah, 54? Ah, wag gina tama. Oh, 754? 54, di ay. Poor, minun. Ah. Inig, kuna mo, pagawas na ko o official statement sa Aguanta Partilis, mga igala. Oh. Pero basing nagtuo mong kuan yun na ha, di ba na tinuuda. Tinood ng page, mga igala. Di ata magtapok sa itong mga istoryahanan po. Tuhon. Pero basig, matuo mong mudagan siguro ni pagkakuan. Ay, simba ko. Ayaw! Ano na siya ka ng tawag na parodi ba? Parodi, no? Ang tawag na mga igala. Ang pinakasibo nga party list para sa tuang tanan karon kana Aguanta Party List. Aguanta, kaya nyo mag-ibutan sa BBM. Aguanta tanan. Alas 9:16, may paminahon na ko na ito kadali. Kining punto ni Senador Robin Padilla. Kaya binin mo, siya ba yung gisaway ron kaayo? Siya yung gisaway mga higala para sa tanawan. Usa itong ingon ni Kuan. Lovely. Si Robin Padilla mga higala. Hinipod mga rebuilde mga higala nga mga komunista nga nagpahimulo sa kwarta sa gobyerno nga naaadya mga higala sa Kongreso. Ay na mo, lihay-lihay, komunista man yun mo. Oh, just be proud of it. Marcha-marcha, magani mo deskrasada. Proud man kayo mo, anak. Sige. Pero wala na mo, ang among ikaguol kayo, kay gihimo ninyong gatasan ang gobyerno. No, gihimo ninyong gatasan ang gobyerno. Kwarta, inyong kwan, ipinansa ninyo Diyos Bukid. Wajoy, may mga ayaw yun.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, basin lang di ay mudagan. Dili ko na Sir Armando Cabido. Yeah, tinood, layo na si tinood. Parody lang na siya. No? It's a parody page, mga igala. For political commentary purposes lang na siya. Mga katropa ka ng Aguanta Partilis, basig mo tuog. Labad na akong ulo, mga igsoon. Dugangan pa nila mo, anang wala ko'y time, anak. Sorry. Di ko, anak. Alas 9:17. No? Binaw na to Senador Robin Padilla.
5: XFM Katropa.
21: Ko palagay ko masyadong mababa ang 10 years old.
22: Mm. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano. Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po 'yan, lahat ng drama. Lahat po ng lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado, yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nun sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat, pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa iyo. Po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Wag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yun. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito.
1: Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15 dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period
0: not less than one year.
1: So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga menor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year.
0: Pwedeng
1: maging 2 years,
0: nang lugos?
1: Pwedeng maging 3 years,
0: depende
1: sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin, narito si Senator Sherwin Gatsalya. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala diretso sa kulungan kahit 9 years old at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilalagay sa isang diversion program. And Senator Win Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this. Dahil dalawa ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang pugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima nung karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. And therefore,
21: we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin nung lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas.
2: XFM Katropa.
0: Alright. Salamat, Kiko, sa imong balaod. Salamat kayo. No, maka lugos, no? Mandatory confinement, gab, unya, 1 year lang. Or pwede daw, 2 years, 3 years. Pwede daw na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay ganda ng Pilipinas, oy.
4: I talk to my where the...
0: Nga ni mga katropa ba, no? Ato ipangutana unta ba kang Senador Kiko Pangilinan, usa may problema ni mo upaubusan nga pariha raman ta og end, no? Wa man ta mo gawas kung ang gipropose death penalty para sa mga batan-on nga nakakumit og kuan kana siguro angay ka masuko. Pero kung ang ato diring gusto nato, ang ayan naman gudo, gusto na to ba nga ipaabot ang message by sa kabataan, mapriso mo. No? Kay tungod sa imong balaod, Kiko, no? Nahuna-huna sa mga bata, mga batanon. Labi na, magaigala katungway, mga ginikanan, gagiyan niya, nila, no? Bagay isoon. Nga, makatakas sila sa balaod. Or kung mapriso man sila, di ba ginaipagamit ng word nga, confinement lang. Wala rakag na ospital. Oh? Confinement lang or house arrest unsa may tawag diha. Dili prison mga igala, no? Dili imprisonment. Mga kaigsuunan. Kay kanang imprisonment para lang daw na sa mga dagko. No? Dili man sad maayo mga igala nga itipon nato dito sa mga hamtong nga nakabuhat og krimen ang mga batan-on. Uyon man taana nga naay lahi nga facility mga igala para sa mga batan-on, but you have to treat them nga nakasala sila, no? Anyway, ang atong justice sa Pilipinas restorative man gyud, di ba? Mao man gyud natong gibarugan mga igala, mao gani wa tay death penalty kay restorative ta, di ba? Nagtuo ta mga igala nga mabag-o ang tao, yan na apply mo na. Mawito na mga igalang sa mga believed pre, sa, I mean, sa mga city jail, prison facility, mga higala. Doon ay mga pastor, gasod, no? Doon ay mga imam, doon ay mga pari, ga ministry diya sa sulod, mga higala. Kay, ang tumong lagi, restorative ang atong justice, pagbalik, paggawas nila, mga higala. Kung nabayaran na nila ang gawas, kung reklusyon perpetua ka kay habang buhay ka diha, no? Kung nabayaran na nimo imong pagkasala mga higala, ma-reintegrate ka, no? Balik sa katilingban, no? Para mawa tong stigma nga ex-convict ka, no? Mawa na mga higala, kay ma-reintegrate man ka, kay niagi man ka mga higala, restorative process. Mao man jud na siya. Mga abogado man ka, attorney Kiko Pangilinan. Oh. Ang gusto nato diri, this is not merely a law, but a message mga higala ngadto sa tanan ng mga Pilipino. Ha? Mabata man ka mga higala, matigulang. Nga kung makabuhat kang salaod, manubag ka mga katropa. Siyempre, pag-abot ka ron kung unsaon nimo magpanubag, pwede na mga higala nga ulit. Money para sa mga bata, di nato itipon dito, but mga higala, dapat ang treatment sa ilaha, mga igsuon. Hindi nang yun nga, kung kay bisag ang mga presuhan ron, imo mo nang makatao, mangyapon imong treatment. Tana. Ang treatment sa ilaha, kanang tinuod nga na reforma, ang problema, mangod, ingani mangod ang problema, Kiko. Bisag mangutana ka sa tubaga pulis. Ingani, oh. Di man nimo na sila pwede, kung heinous crime na, pwede na nimo sila, mga higala, nga mahold, pilaing mo ni Kiko, 1 year. Ang problema kini, nang lungkab og piso wifi. No? I-appeal ba din na silag pa confine og 1 year dili man. Buhian man na after 24 hours o di kaabot. Nangawat og manok. Ana. No? Mga tropa ni Rickmar. Domingo Rosilio, Maing Buntag, Dario Masyon, Armando Cabido, og Jing Pitopi, Alfredo Hicali from Australia. Good morning.
6: Good morning.
0: Si Altea Sintoy, si Bumpan.
6: Good morning.
0: Oh, Mayong Buntag, Katropa Ngarel, watching from Tago Mangkilam, Aguilar Compound, Purok Limoncito, Zone 2. Shout out diha Idol, may buntag ninyo diha Altea Sintoy Sibumpan.
6: Good morning.
0: And thank you.
6: Thank you.
0: Dexter Labajo Mediano, Epifanio Orayan, simple ra jud ang prinsipal sa komunista nga mao ang gi-implement sa mga leftists. Use democracy to destroy democracy. Exactly. Mao nang hangtod karo hangtod maka-benefit sila sa democracy, ilang himuon. Correct. Kaayo. Oh, goodness, yeah. Nabalikan na ito, hindi mga higala sa kuwan. No? Kining juvenile justice. Kay ako nang ginaprolong ay iskutanan ba, nga naman, kaakuhan mag-una ito ng tanan ng mga ginikanan. Karon, pag ang balaod, mga higala na, strong a message. No? Lowering, for example, 10, 12, ana, 12, buta na ito, 12. Pwede na ito na maistorya, mga higala, pabugatan na ito ba, pabugatan na ito. Nga ni Manggod, oh. Anay tabo, Manggod, ang mga polis kikapoy. Aside from heinous crime, kining uban may gala, mga frequent delinquent people or mga batanon nga, mga delinquente kanunay, manglungkab o pisuwaypay, manglungkab o kining bindo, karwas, mga higala, no? Mag-akyat bahay, mga igsoon, mag-shoplifter, sama diha mga katropa, mga krimen, nga ilang paghahimuon. Unya, isod ni mo na, ipaslak ni mo na sa bilangguan ba? Pasakahan ni mo nagkaso, 14, dili na magsilbi mag-exon. O sa'y kaso, ana, nang lungkab o wifi, mapriso di ay na. No? Mapriso di ay na. Ang mahitabo, ana, buhian, sunod adlaw, nangawat na sadna. O, di ba sagbot ka, ayaw hunahunaon mga higalas katiling. Ha? Di ba sagbot kayo isipon? So kadugayan na nang sige niyang kumitar mga higala o ginagmay nga mga infractions katilingban o mga offenses mga igsoon, kadugayan mo kumit na gyud na o dako mga higala nga offense or simba ko heinous crime. Sa karon kawat lang sa ligid, no, na nagparking diri mga higala o tapos play over na mo diri sa Tagum in town, no, wa na ligid in town mga higala, no. Wa nay bateri, no? Ikawat ang bateri, mga kaigsoonan. Sa mga kuan ani, no, batan-on. Mga pisuway pay pahimungtan, mga karwas bindo pahimungtan, mga tindahan panglungkabon. Sa man ni mga kuan, mga batan-on mga higala. Pag madak pa ni sa pulis unsaon man ni, buhian ra. Nga lang lang mag-imo ng kasuhan, may kapoy na ba sa trabaho sa pulis, kasuhan, may imo ng... O sige, kawat ani, pisuway pa, pili na kuha, kwinta. Pero ang pangutana, sa bato. Kawat bato, oh. Theft bato, yes. Kaklaro, ana. Mauna siya di akiko. Porbida ni mo. Makaingon man si Kiko, anak kay wa man siya na biktima iyang anak niya pamilya niya sa krimen nga gihimo sa mga minor di edad dol. Mao lagi. May buntag ni mo diha sir, no. 113. No, gato mga katropa diha. Manginahanglan mo mga higala og sakyanan, no, para sa inyo ha mga higalang mga lakaw o mga laag-laag ninyo. Diha mga higala DM sa rent a car. Tagum City, mga higala. Naanin na himutang sa Mangkilam? Ara diya mga higala sa Pioneer Avenue, dool diya sa kanto, mga higala, Paygons Cristo Rey, na nakabutang niya ang garahe diya. DM, rent a car, gikan sa gamayang sakyanan, Paygons sa dakong sakyanan, gikan sa motor, Paygons mga higala sa van. Wala lang helikopter, no? Oh, kung malita rin yung ikarga, gamay ra kayo ng balita, mga higala, karga kayo na, no? Oh. Kita ho, no? Pagkita sa Facebook, mga higala, DM sa rent a car, Tagum mga katropa. Dejo kay bilins dalan kay okay kay mga makina mga igsoon pagkada best ko kayo. Kondisyon tanan unit. mga higala, alaga gina kayo, no, sa DMs, rent a car, mga kaigsunan. Anyway, balik ta mga higala sa ito ang gisgutan, no, Carlos si James Torifranca, gipatimbang na to. Lagi din rin tao, no, sa may mga kasagaran, maglabad ang ulo, mga higala, sa manggirayot-rayot. Mga badlongos katiling ba na to, no? Adi, magbinunalay, dias palingki, mga higala, kasi mga na-involve ba na kabataan, no? Mga labi na ni mga miyembro kunuhay mga higala sa usakay naga kuangab kanang mga prat-prat nila. Adi man na prat mga higala ganggang na no kay kanang prat man nagkaro man ang organisasyon. No fraternity kanang ilaha wa na mga kuana na mga sukarap. No? Sukarap delikado kay na sukarap pay ngano man sugal kawat trip na. No? Munay mga initiation na bay. O tanawan ni oh example mga higala kini oh. Mga bata noon man eh, tanawan ni nga kuan. Nang labay ni sila og mga tricycle. Wala ni video, wala ni audio kay CCTV man eh. May ilang trabaho, pila edad ani? No? Bisa pag moingon kag mga 16 na siguro ni. Ay ko ini diha na siya nagtuog pabadlong pagka 16. Kadto pa nang nag-edad pa nag 13, sigla aglaag may gala, nagsige na nagpabadlong. Tanawa. Nang labay na, atras na gamay. Hupo. Nahi na sila labayon deron. Asa man nga lugar gab? Anyway, isa ka sa lugar, batanon, wa na. Pastilan mga igala, Bata gyud na kiko. Kapag labay bato niya, dagadadag bibiron. Tiaw mo na mga igala. Tuwa na, nanagan na. Wala na. Nga nung inga na sila ka-agresibo. Og nilabli pa tungod ni Digong.
8: XFM Katropa.
0: Gitabangan og ukod sa mga hamtong mga igala. Napoy mga batan-on. Asa na tong namato? Wala na mga igala. Madakpan na. Makulatahan ni mo na. Ikaw na pod mga igala, pa-charge pa kag child abuse kay mabalian nagusok kinay makasumbag ana. Isagit magyun ako nag-ako.
8: Pusay!
0: Ikaw na po karoy makasala. Pastilan. Wala example, Kiko. Bata, nang labay. Bata, nang labay og tricycle. Naigo ang tricycle. No? Murag yung kuan, no? Bata, nagdagbibiron. Nang labay og tricycle. Nga naman, no? Pabor ba taba kay gala nga? Kanabang naay kuan, kanang dagmalan ang mga bata. Dili ba na pagdagmal? Ang ato, mga igalang, gustong may tabo sa nasod, magdisiplina ta. Kay para na ako, kung ingani nga klase mga kabataan ang atong i-groom karon, unsang klasehas Pilipinas, Kiko, ang atong abta. No? Unsang klasehas Pilipinas ang mapanday na to sa sunod panahon, kung ingani nga, maghuna-huna nga, di man gyapon ta mapriso, hala sige. Eko, ina mo kalitra nagkasantos. Inig panagkuan na nila, inig hamtongan na nila, mahimo ng wagay na ng eskwila. No? Gawas pa sa, aside na ng sa eskwilahan, may galat, ako ka ng problema sa local government ng mga bata noon. Ay, hindi po, lagi na. Kanya, makadakob ang pulis na may galat, di ba na pwede, basta-basta lang ipasa dito sa mga taga-DSWD, kaya mapuno masada dito. Una-una, kadaghan na nila. Una ba kay gala panahon na? No panahon na ato nang ubsan. No dili aron mga igala nga magdagmal tag bata. Kun dili mga igala aron mapabarog nato ang balaod natos Pilipinas, istrikto og seryoso. Dili kay nakasakit man gud. Pag naa ka sa biktima nga side, mafeel nimo mas gilabanan sa gobyerno mga igala ang mga bata nga nakahimo sa salaod kaysa nimo mga igala nga nawad-an ka mga igalag mahal sa kinabuhi na paong ang maayong kaugmaon, no, ang tanan nimong gipundar mga igala, ang imong kahago na sa imong anak, imong gibuhos diha, ang imong pagtrabaho ang tanan mga igala nga among-amongon ra mga igalag mga mutaon maigsuon nga mga bulawit sa mga buhok ng mga bata. Sige daw, ibutang daw imong sarili mga igala dito sa biktima. Ibutang daw yung sarili dito sa nawadaan mga igalag mahal sa kinabuhi. Tanawa daw na. Taro kayo.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.39 na maigaladag na sa morning. Dako ng panawagan. No, dako ginang panawagan mga igala. Magdisiplina ta. Problema. problema karon, no? Di kakabunal, ana. Huwag ako'y pulis, ana. Lami na pambinggahan ko na. Pagreklamo, ana, madaot pa ka, uniform personnel ka, no? May mga anak sag ka, maasag kay giikuan. Awala na lang yun, tama na yun ka sa lista. Oh. Eh, nanalipod sag ka mga igala sa imuhang, imuha pong... kaugalingon nga, hilabot ko ano mga bataan eh, may ako diba? Ako pa'y maipit, ano, ako pa'y makuhan, ano. No? Muna'y dapat na tubadungog ni BBM. No? Dili kay, nag-uol ko no siya, kaya yung mga bata, ngayon nga, nag-given na nakisabay, di ba guol? Given naman na mga ison, kisa ko'y di ba guol anang hitabua? Mag-uol tang tanan, anas Pilipinas, mga ison, asa man kang lugar ka, taga Bukidnon man ka, taga Malaybalay man ka, mga igala, taga Impasugong man ka. Taga Tago man ka, taga Davao del Norte ka, taga Mungkayo ka, taga Agusan ka, mag-uol taanang tanan, given na na siya BBM. Ang among ipangitaon sa may solusyon, makadungog man lamin ninyo ni mo, nga magbantay mo sa ako, kamong mga kabataan. O, kamong sigig papadlong. Nabatay madungog na ka BBM, dili kay buutan ko no kaayo, niya disente. Disente man ko no ning administrasyon na disente, pero nagkakawatan, sa aman mo na. Kay ilamang yung ginadaot na nakalabay ng administrasyon nga, wakunin mga mudo, no? At least, kawat kaayo. Inikaroon mga igala nga mga disente ko na mga mahadlukon pag ginoo. Ah, karagana magkawat, oy. Orbida. Alas 9.41 na may galantag na sumuntag.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Dugang pa din eh, mga igala sa itong katikaran. Last na siguro ni Gab. Adi na ito sa karon sa White Ribbon. No, White Ribbon March, mga igala, kagahapon.
9: XFM, katropa.
0: Nagtapok kagahapon, mga katropa, no, kining mga gikan sa mga progresibong pundok. Ah, na yung mga progresibong pundok din, kining mga NPA, mga igala, utok. No? Sabi magyong pag-araan nila ron, no? Mga membro sa simbahan. Panguluhan sa wispo. Kaya ilagi, they are asking for accountability. Ngunia, sa at the onset, makita nimo nga ang ilang lakang para sa tanan, no? Lampurnas mga higala, no, para sa kuan, kinibang kadaghanan gyud. Pero kung imo mga higalang buki kion gyud nimo, bulikaton gyud nimo mga igsoon. Makita ni mo ba ang unod, no? Kung para asa ang ilang panagtapok. Katong grupo nila matibag wa kasun. Ay matibag si kisa ni at si attorney sa kayto gab kang depensor wala respisyo wala pod, no? Wala santo, no? Motuingon siya nga ituloy din natin ang impeachment ni BBM. Pero jud ko kadungog og naay pastor nga ni apil diha. Nay pare nga ni apil diha nga ningon imbestigahan din si BBM. Samot nang wa koy nadungog mga igala nga paminsan-minsan no si TD Casino kuno ay para for compliance no. Nga tirahon kuno si BBM mga katropa pero dili gyud nga na nya nagkahiusa gyud pud sila pati mga naa sa media. Ngayon mo ingon mga katropa Arnel, media man pud ka, media bitaw. Oh, alabi na ang mga network giant mga igsoon. Unsa may ilang gina-highlight? Kanto na yung para kang Sara. Oh, tanawan ng mga nagkuan kuno ay diyan ay mga doctors for sa to doctors for pangwarta sa to. Doctors against corruption. Eh, di man mamutambal po ng way down payment. Atikan ninyo. Atikon pamantay mang libre day mo pobre. Doctor against corruption. Otro ba pod mo? Kaya na mga sakit na mong gamay ra, himuonin yung dako para dako mong masingil sa PhilHealth. Yaga-yaga na inyong kalaki. Oh, ay natanin yung katika. Oh. Nagmisa pagkahapon, no? Si Bishop Colin Bagapuro, mga igala mo'y nanguna. Gwapo man iyang humilya, dinot kaya iyang humilya ganahan ko, mga kaigsunan. Pero, bangutan na, para kinsa man to. No, kisa ra may gitarget atong nindot ka ito mga igala oy. Nga kanang kuan ba no? Kung naigugmag yung kas Ginoo, di jud ka mangawat. Ang pangutana kisa may naigo ani. siya may naiguan eh, Bagahigala. No? Eh, kana ba siya? Ni si Sari, bagay niya naka-point out ra dito sa isa ka, kuan? Dili ba?

0: Kinsa mang sangkuta inyong buot pasabot. Uy, plugs in PE may gala. Impeach Sara now. Oh, ginuha. Oh. So, dili na lilong may corruption sa Pilipinas. Mga igala, dili na lilong na ikawat sa Pilipinas. Dawat na. Pero makatarunganon ba nga tanan kawat ipahid ni mong Sara? No? Makatarunganon ba nga when you are on the pursuit of accountability and justice, si Sara ra imong tirahon ay masuko sigurong Ginoo na may galaw. Selective di ay ng hustisya. Kanang hustisya, si Sara ra di ay ipangitaan. Ha? That's the challenge. Sige daw, nganong di man mo kahingaan atong contractors? Contractors. Nganong di man mo kahingaan Martin? Nga na-appeal ba na siya? Kinsa ingon katropang Arnel, gidamay ba yan ang saldi? Be? Nganong, huwag man ko yung nakitang plaka diha nga BBM, impeach BBM. Nga may nalambigit na po ka BBM, nalambigit na po si BBM. BBM. Huwag na gading ubang mga igalang nasa simbahan, Puera de los Buenos, no? Sa una, may igala, grabe ka, Antay Marcos. Karon mga igala, grabe, Ginoo na po nila may igala sa BBM.
1: Ayaw!
0: No? Mauna ni. Dinhi na nag-uban. Ang mga leader sa simbahan, ang mga oligarchs, ang mga media, mga igala nga mga dagkong network, o ang mga naas gobyerno, nagkuyog na yun, apil ning mga progresibong pundok. Perfect example yun ni mga higala para mutunhay kung unsay naa sa Pilipinas. Mauna siya'y tama nga formula para magpadayong lisod ang Pilipinas. Yes! Nadi ang oligarch. Ah. Nadi ang oligarch mga higala. Natural. Control nila tanan. Nadi ang simbahan, Puera de los Buenos, no? Sorry, mga higala. Pero may kamatuoran yun ni. Ngayon mga higala, daghang patadras Pilipinas manimba. Pilipinas manimba. Pobre banta. Look at those nation mga higala nga. Look at those countries nga. Grabe na kakprogresibo. Hindi man kumuingo guway manimba, pero diferensya kang depresyado sa Pilipinas. No? Ngayon naman, awa man kailangan kadangpan. Kita mga igalang mga membro sa Aguanta Partiles, kisa may latong kadangpan sa tanan mga igalang panahon, Ginoo raman. No? Kita nga mga membro mga igala sa Aguanta Partiles, wah, kita lang kadang Ginoo raman. Ginoo raman, ato kita simbahan. Mga kaigsuunan. No? Mugin na naas Pilipinas, ganahan sa sila, ano naman? Naik dagang koleksyon, masaya nga na, no? Naik dagang kwarta. Oh. In PA, kini mga progresibong pundok, bayan muna. Nga no, may gala nga, di, makaingon ko, di na sila tinuod nga para gyud sa kalambuan. Di na sila tinuod. Di na sila tinuod, may gala nga para sa social justice. Di na tinuod. Nga no man, ganahan sila nga pobrita. Nga no man, kaya kung madato ang Pilipinas, wala na yung hangop anang komunista.
1: Pinawa!
0: Wala na yung ganahan, ana. Dobe, kisa pa may rekruto ni mo, kung ang matag pamilya mga higala asinsado. Napa ba kay rekruton, paatoon lang yun ni Mos Bukid mga higala? Pero wala nagpasabot, kaya kung wala na yung narekrut, nobody will stand for injustice. Naagyapon. No? In all times mga higala, naagyapoy mo barog against injustice. Pero di ba ginisisari nga, magbit-bit kag armas mga higala, madto kag bukid, magtamak-tamak ka na mga kuan dito. Mga kalasangan. Di man. No? You can still fight injustice, mga igalas. Pamaagi nga di ka gugdunon sa balaon. Pwede man nag-iapon. Sige ko, no? Tanawa ko na ninyo, pananglitan, kung kitang tanan, mga igala, madato na. I mean, able na sa kinabuhi, mga igala. Wa na magsalig o kayoda. Awa daw. Kung naapa ba sila mailad nga. Kuan? Wala na eh. Kamugaway si mong kinabuhi. Biyaan ni mo. Mubit-bit ka nito armas samantala imong leader mga igala nagpabustik sa ilang tiyan nagdawat sa mga pundo niya ikaw masikag panagpi mga igala sa lamok kay membro ka sa BHB masikag panagpi sa lamok nga samukan kanta-kanta na lang kadihain taon mga igala nga kaming mga BHB layog pagalakwan ano lang ka. Buato kami sa area nga among gilihukan. Asa man ka naglihok? Kuang ko kining sani? NMRC. Wala pagyoy tarong kinatulgan kay sigig panagpi sa lamok nga sa

0: मुकामी
1: अय्या
0: imong leader tuas kongreso dawat no dawat maleta dawat ikaw wala sige katunok dito oh si di ba na injustice oh ano na hunaan ninyo pag nadato na Pilipino mga higala oh mo na di gyud sila gusto kalambuan wa na may rekruton kinsa pay di gusto mo lambo ang Pilipino gobyerno mismo gobyerno mismo ngano man napa ba dito poverty alleviation program og dato na mo? O sa babay, i-alleviate na itong kwartahan naman mo? Nya, di nasad mo basta-basta mailad. No, di na mo basta-basta mahilo anang 5,000, 4,000, 3,000. Sa eleksyon yan naman, kuan na sa inyo, sisiwra na sa inyo. No, mo nang naagyod mga yagala, ipabilin gyud nila ng kapobrehon. Dili. Ako, moingon ko, sorry ha, pero dili seryoso ang gobyerno. Dili. Eh, seryoso ba na una nilang gi-address mga higala kining kapobrehon sa atong utok? Mindset? Muna dapat din palingkawason ni mo, i-liberate ni mo ang Pilipino. Ana nga pagkabilanggo mga higala. Kaya muna bilangguan nga, why rehash pero perting liguna? Kaya na pagka-prison na to sa atong mindset mga higala. Unya, samok-samoko nila ang politika. Kisa may makabinipisyo sila ra. Kisa may looy, kita ra.
1: Ayaw!
0: Kitsa may looy, kita bagay, gala mo ay makaluluoy. Inuod na baga kaigsunan. Diresita akaso, mali-malita ang kwarta ng nadawat sa mga pari. Bayad puwira sa ubang pari, buutan. Hindi mabuntanan, ha? Na may pipila mga igala ka mga leader. Di sa tamaingong mudawat, pero makaingon ta, makakwestiyon ta, mga igala, sa ilang ipaglaban. No, di ba tamaingon nga? Di ba tamuhukom nga nakadawat? Ingon lang ta, maka-question lang ta. Oh, panalitan ka na inyong lakang gahapon, white ribbon. No, unsa man ginang grupuhan na? No? White ribbon? At bang sa blue ribbon o red ribbon? Accountability. Yung anong si Sarah Rama inyong gibutang diyan pangano? May BBM makita na ko. May Martin makita na ko diya. Wa may bunuan makita na ko diya. Wa may bungo diya. Wa may bato de la rosa diya. Isa na bang yung kabuok? Sarah Rama yun. So si Sarah Rama kalaban sa korupsyon ani. Ha? So ang tanan nga na wa magaigalas Pilipinas is Charles na natong Sarah.
1: Ayaw!
0: Oh. So makasasa kay si Sarah, si Martin Romualdez, santo.
1: Ana.
0: Oh. Hindi man mo kabalo. It seems that ineffable. Mura bag pangas, Ginoo mga igala. No, ang kanang mga pag... Hindi mo kabalo mo, gukuda na nila. Ang inyo rin gumahimo, inyo rin i-generalize, lahat ng sangkot, mananagot. Pag abot ni mo sa kaplakard, dito na hindi mo makita mga igala, unsay giyoy pinakatumong nila. Ang nakabutang dito, impeach Sarah now. Unsay kisa may paminounce, ginoan eh. Nga nag si Sarah, nagpaampo man sa na may galang Bishop, Archbishop Romulo Balies.
1: Ayaw!
0: No? Si Bishop Sarah, naman po na yung mga prayer warriors ng mga pastor. Nasa day kaubang mga imam, Muslim. Nalakin sa may panginaon, may galas labang makagagahom na tuan eh. Itara lagi gilawgaw, may galaning kahimtanga yung tao na. Astilan. Extra na ko! Lunes ron, mga igala, hanga kayo. Ingos, ibipad niyo, urayan nga, kaniadto, sitwasyon karon, kaniadto sitwasyon karon, dili layo sa between police, army, and NPA. Pag NPA mo patay, human rights. Pero pag police, army mapatay, all right. Og karon batan-on ang makasala, igalang ang karapatan. O niya ang biktima, looy kayo, hilakan lang. Tama man, katong sa tagom. Tagtagala Pilipina, mga higala. Giadto gyud sa human rights, mga higala, sa prisuhan ang katong 14 years old nga mo ni Dunggab, ka 30 kapin ka bisis. Kabalo ka, giunsa? Giadto lang sa human rights, mga higala, commission, aron masiguro nga dili gyud siya dagmalan sa pulis. Ayan na to. Ayan na nga kayo nang bahala. Eh, murag busamot niya suko ang mga tao nang badugong ganil sa BBM nga kabunay bahala ng kwarta. Oh. Extra na ko, mga igala. Salamat kayo ninyo. Ay mo kalimot, una sa tanan, i-like ninyo, i-follow ninyo ang atong page, katong nasa Facebook isa, Agwanta Partilis. O, daghan man tag page ba? Back up dito na, back up kay Simba ko na yung mga... Unya ang atong isa ka page, katropang Arnel, ka-follow naman mo, ana. Unya ang atong YouTube channel, ay mo kalimot, no? Doon na tayo bagong YouTube channel sa atong official di ay official na to YouTube channel no kantong XFM 107. XFM Tagum City lang. No XFM Tagum City YouTube channel. Kini inyong gitanawan karon mo ni ang katropang Arnel Cortez. Ako ang maniga personal no. So ato ang mga igalang official is XFM Tagum City. No ubay-ubay na po tong mga followers tanawan ninyo unya i-follow sa ninyo mga igsoon. Sige. So nadia sa comment section ang link no. Dili na siya dula. Dili na siya sugal kun dili ko ana. Ato ang official nga YouTube channel. Ang XFM Tagum. Wa na tay oras mga higala. Sangans kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Ako sparring partner sa Bicas Lawak. Nakasalamat din sa mga katropa usab diri sa Bukidnon sa inyong Bagbaminaw. Ako sparring partner sa Bicas Lawak katropang Gab Alas. Inyong kalagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
2: XFM.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Yeah. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, sa driver. Kali ato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ako ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O karon, spasa po kayo kung mo-reply. O chacha akong mga apo, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: X.
1: X.
4: F. M.
1: X. FM.

Nako, oras mga maring, mga katropa. Doon na tayo, Jess Pinotos, Nanay Kalabay, sa alas Jess sa buntag. Mayong buntag kanyang hurut. Uy, welcome na sa to ang tulumanon. Kung ako, ikaw. Exciting!

0: Ako mga maring, kamusta? Welcome diriya sa to ang programa nga gipaabot ko sa Tibok Isla sa Mindanao. Siyempre mga maring, kini ang akong ako, ikaw. Live ikan diriya sa nagkikuit niya. Mura na kang nagkuit o ganang
1: yes.
0: Mura na naka sa peryahan. Ikan diriya sa studio mga maring. Ako ni si maring Inday Erika Daligwapa Dalimis tayo sa panimakubayan saan tungkol kay Mangunay og Salengan.
2: Alright, so pala ilang sila yung tapad na ito. Ang kusuga ba ni? Ato nga tapad, kisa ni, nagigibalibo ang dila.
3: Katul kayo, oy!
0: Murag ikaw.
3: Kinilagya po niyong iyaan sa kanon na yung panabang. Kinilagya si Darya.
2: Yes! Hello?
3: As useless daw, upaw ba daw?
0: Sa imong penaltihon.
3: Ako penaltihon kay no ID, no entry.
2: Yes.
3: Ayaw ko piyansa, di ka kasulod.
0: Sa meaning sa ID?
3: ID, kada kong ibutang nga kanang sa sa imong dughan.
0: Asa ka kanang ginasuot?
3: Kanang ibitay-bitay.
0: Ginasuot sa mga taga LTO, ana?
3: Ana, kanang kuan ka. Kanang apil ko nang sa TMU.
0: Hoy, nabantayan ako ti Adaria, walay paglubad ang imong beauty.
3: Siyempre, alagang ni Lando.
2: Aba.
0: Meron na komentaryo. Og siyempre, mga maring kaoban po na ito, ang pinakangilingig diri sa kuan, gikan sa Davao.
2: Yes!
0: Niya na, paubos ko. Kaya taasan mo, jug ko pa rin, Gab.
3: Nalampas na po kasi mong height.
0: Makitano ko ang puso na aning kalakihan.
3: Wapa kay mong dress karon maring.
0: Oy, kuanin ako, kuanin ni maring ganggang, donor.
3: Mura kang matrona nga kanang wan apuyan.
0: Kanang, kapag baka maring, kanang, kinibitan, kanang nakadepende gini na sa suot ni mo, kahit pakuli, ginang ko sabay, kanang kong suot, no, patalikuron ni ko sa bitana ni Edgar.
3: Kami ana, oy.
0: Patikulon ko niya, awiran niya ako ang buhok maring.
3: Niya, pa, kata, mura ka katong ga-study, nga nasakpan sa mga classmate.
0: Nag
3: Zoom meeting sila. Sige, sigara anak iyang.
0: Marag anak agad maring.
2: Gerbing de ka maring, Gerbing ka.
0: Sakto niya. Lain kayo siya, kay inang, kung ano niya, kay mo yun sa yatugidig.
3: Kuan ka ka na.
2: Kinabayo niya.
3: Kabayo style.
2: Hindi siya ka nag-inirok. Kabayo, gideya.
0: Di kabayo ko, Mari.
3: Di ka maalasay. Di ka maalasay mo ang pangira na, Mari. Di ang kabayo. Daku, mga nagkargana, Mari.
0: Oh, ni Alsa. Uy, gamay. Mga dua kapulgada. Bye na, mga Mari. Di ka nandiriya sa studio. Babati na karoon diri sa
3: Mati City.
2: Alright.
3: Alright.
2: Okay. Siyempre, sa Mati City. Kasi may naanyan sa Mati City.
3: Ato ang mga amiga din na, no? Kasi si Inday Tato.
2: Mm-hmm.
3: Si Inday Bipa.
2: Aba.
3: Akintasya. Nausap niya pangalan dahil maring.
0: Aba. Kaya pangi.
3: Kaya maduha manguro ito o Kiana. Siya ka naman po sa taa sa bukid nun.
0: Ay nako, siyempre. Babati sa taka doon sa XFM bukid nun.
2: Si Kwan niya. Ito ang amigo nga taga sa to. Taga katong DE pa to.
0: Taga DE.
2: Si Jonathan.
3: Yes. Kasi nga pa yung mga kakaraang gamot din na. Palayaw ko padala.
2: Mga himunghat, mga jiratar siya na kahimunghat, ya.
0: Oh, good morning, di ay kang SM Inday Marie.
2: Yes!
0: Good morning, kina, para madilibiran ta og tubig, day.
2: Yes. Permanente ba yan?
3: Apilan na yung mga sakop, Marie, kibising masuko na, Marie.
0: Sila ni Parirustong.
3: Yes, kinsa pa?
0: Sila ni, si Michael Ricabo.
2: Kinsa pa yun?
3: Kinsa pa?
0: Si Kuan, kinsa pa minari si...
3: Ang maestra, pila siguro ang maestra.
2: Maestra.
0: Maestra, kinsa pa na
2: si Hanino Tapio? Si Senti.
0: Si Maring Sende.
2: Si Cinderella.
0: Si Cinderella.
3: Maestra po nga isa.
0: Katong, kabalo ba ka si Maring Sende? Dako daw kay kadang kargada ang bana ana day.
3: Ay!
0: Kaya si Kuan, si...
2: Si, Junalo?
0: Si Junalo.
3: Uy, dako din.
2: Mao ba?
3: Mao di
0: ay. Dako daw kayo, ka ng swing arm sa kanang Kuan.
3: Swing arm sa kanang tresera nga motor?
0: Swing arm sa kanang bike nga BMX.
2: Mao ba? mao pa.
0: Og diri asa mabati ta sa XFM San Francisco.
2: Yes. Yes, salamat kaayo niyo na wala na outgoing na isa.
3: Wala na matod pa ni Ray oh anak, wala na mo ang inahantya. Ay, ay wala na gid
2: iya. Si Ray.
3: Si Ray
2: Alinton.
3: Yes.
0: Wala na. Si Ray Alinton wala na po dai siya.
3: Dili ang iyang ilahang inahan.
2: Inahan niya si
3: wala na may mga inahan tiya.
0: Aba. Nako. Syempre mga maring mabati sa takaron diri sa XFM General Santos City.
2: Yes. Nala di ano naminaw na lakas na diha sa General Santos City. Oh.
3: Yes.
0: Kasi may okay. Ito ang kwanya, kasi ito ang
2: si
0: mga...
2: Ray po, si Ray.
3: Si Ray.
0: Sige sa nga Ray.
2: Si Ray, Ray Pirari.
0: Si Ray Pirari.
3: Tarong nga na, kay ipabalik na raba ang kanang kapital.
2: Kapital, ipabalik na kapital.
3: Kapital na lang, cool, may na lang makabawi.
0: Ay, nako.
2: So, kwan, ito isa pa.
0: Mabati sa takaroon diri ang mga maring sa XFM Pagadian City.
2: Abay, sa Pagadian na.
3: Alam ko.
2: Ito mga silingan niya sa Pagadian.
0: Ay, di mo ba ka namin?
2: Ay, nako
0: mga maring. Ito sa pagkita ang gilas ni ano ang mga suki ron kay live na karoon sa Facebook page. Sa XFM 107.1 Tagom. Og dinhi mga orasa, pukaon mo na mo sa amuang video kit challenge.
2: Be.
0: Si Tia Daria daw ang ma-opening. Ang opening ceremony si Tia Daria ang tirada mga maring. So ala itahit na dia Tia Daria sa tuang GC. Ari nga masayod si katropang Gab Alas. Konsay yang isilik kay tag 35 ra ba niya to ang silik din.
3: Mahal man rin iyang kuan oy.
0: Brato ra kali na kay 25 gani dito sa kuan sa Peredo.
3: Basa po din ha.
0: Ano, gi-type na mga maring ato ang bijoki. So, Sharon, di mapukaw niya ito ang mga suki nga namati ron sa Tibog Isla sa Mindanao.
2: Aba, imuharo malagi na. Mutype sa tagatua, diri.
0: Mutype sa tagatua. So, diri na niya madungog din nga programa, mga maring, sa XFM Tagum. Ay, nako naman yan.
2: Sige, oo, sige,
0: mga
2: ima.
0: Magandang itsutsera mga baklang to. Ito na, mukanta na si Tia Daria mga maring. Kay Wiyok, yun yung kanta niya. Kay Yado na ipahinungod sa mga...
3: Ipanungod sa mga kuan, mga wakwang.
0: Ano
3: yan? Mga kikik. Yes.
0: Ano ka, advertise pa. So, ani ana sa samtang sa dili pa mga maring kita magsugod sa tong kanta. Kini di atong programa hatod ni kanato sa Santon Vitamin C.
3: Yeah.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Yes.
0: Paligo na ang imong immune system inom adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Mabalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas. Santon Vitamin C para mas mulami ang ngisi.
2: Mag Santon Vitamin C.
0: Palakpak. Sa di pa tamag, sugod mga maring sa pag-bijoke. Nigawas
3: ang kumagko. Ang kumagko man lang kaya nigawas.
2: Asa man?
3: Niyana man kumagko sa taas, oh.
0: Anya na, so hinay ato ang internet dari mga maring. Kaya wala ba yun, eh?
3: Pasayloan yung mga internet.
0: Dara, okay.
3: Okay. Ay, magsugod na ta.
1: Why do birds suddenly appear every time?

0: Undang lang siguro, ay. Ay, panataas mo kayo, Maray.
1: Okay, salamat na, salamat.
0: Ah, thank you, kayo.
1: Salamat sa imong dakong yes. Pagpakauwaw, Maring Darya.
0: Nauwaw kayo, kung ipotol na ko, Maring, kayo mo taas kayo, Maring.
2: Siyempre, katong katahan mga igala, hatunto ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. I miss him so much.
1: Aba, kagibing ako ka.
2: Yeah. I miss Dance Coffee.
1: Sige lang, kayo. Happy naman. Ugma, basignaan na ugma.
2: Ang sa ang saman.
1: Ang kapi.
2: Ako ang form.
0: Ay. Okay lang ang form.
2: Ana-ana, ang duha ka, ang isa ka...
1: Ikaw, sige. Sabi ka tahan ni mo.
2: Makanta ko, why must I ni Idol Eddie Peregrino?
1: Aba, sige, sige.
2: Why must I... Why he must I... Ay, ang title ano? Why must I mag-Giorgio Salantay? Ano?
1: Ana de la di ay?
0: Himasa sa maring.
1: Grabe po na yun. Magbalas-balas. Mabong ka na na yung habol ana, oy.
0: Ayaw na sige kwan. Kani kwan na siya.
1: Be.
2: Ani ana sa akong kanta ni painungod na po ni kang kwan sa mga may edad ng karo mga namati ron. Lagi pa diri sa Tagum City Public Market ang mga tiguang riyak. All the asab sa bukid noon, painungo na ito ni kang SM Inday Marie. Ayaw ko na ba, kaya lupat na itong mikropono, i-backward ko na ba, kaya
3: wasa.
1: Aka niya.
2: Okay na rin siya.
1: Okay, sige. Bunar, kayo na kanal.
2: Pinangon, sabi ni kang Evelyn diri sa Jensan. Kang SM Ruel Dumantay. Siyempre, pinangon po na ako ng kang Taha. Mga maring kang Ma'am Pili Pilisiano. Kaya karilit ko po siya niya. Yoko, yung mga...

0: pa ultrasound ya ko kapon basig mga kuha na ako ang sok. So, salamat kayo sa mga...
1: Ay, palakpak mo, ay!
0: Palakpak sa
1: muli ako. Baby, ako na pod, baby.
2: Okay, magpila may mga hindi mo gusto di, ay.
1: Hindi, okay naman ako. Check, okay, check. Hey!
0: Sarang mga kamataling mga namati ron? Sa'yo mong kanta di bayot?
1: Lahay na kung ah, kasi... Kung ano si Buyabun na mong kanta ni. Sige.
0: Sige dabi. Ato ko nung liliyo din kanta ni Master in the Tanini, mga maring.
2: Padol, gamay. Wala, di na ka makita sa ako, no?
0: Gisilik pa. At pasinsahe, kahit na ito ang internet, mga maring, kaya wapan na bayri.
1: Kasi may provider na itong internet diri.
0: Kuhanin siya, ako nang ambot, unsan niya itong internet diri, mura sa tapad man siguro ni.
1: Diri, mura sa Bulgari man siguro ni.
0: Ania na, ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, gikan sa Bangkal, Alcaraz Tagum. Go!
1: Hoy, palakpak mga binayran, oy!

0: balbun pangakung dugan balibuun pagyud ug ilobo takung atabana
1: tangana ay tak ayo wala ni wala diskusi
2: wala me
1: tama na
2: kay kambyo taga batanon ay kambyo taga batanon ay
1: kay nagain na to ang
3: kinabuhi na sa ko na si SM na ano siya ano nag bijoki man mo nga nag joti man mo
1: but hindi ba kato ang kanta mga hatotok na ato sa santo na vitamin C ang alkaline nga vitamin C ara nga mas muli ko ni imong immune system sama na mo sa mga edara na pero healthy gihapon kay nakasanton vitamin C ato ang pagbalik mga bayot ato taga-apuntagan ato ang Marites and Friends
2: yes unya

0: Happy over. Exciting!
1: Yes, to help!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, nagpatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood na rin ko sa high pag yun. Makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Taon Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo. Gripong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Taon Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa Pat malay-balay dito.
2: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
4: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.

0: Ay, nako mga maring, balik na sa ito ang panaguban. Siya ba maring? Lagi ka din sa studio. Ako na si maring Inday Erica. Kaban ako si...
1: Kaya lang yapon yung iyaan. Kaya si Tia Daria.
0: Og si...
2: Yes! Iyong ang maestra, Master de Tanini.
0: Good morning, Master.
2: Good morning. Sorry po, sorry po.
1: Good morning.
0: Siyempre, kanya ito ang tila. Greetings, mga maring. Aron nga, mas maligod pa nga ito ang tuhod. Makasuga ako, din sa magluhod, mag...
1: Turbo Male Enhancer.
0: Matag, do.
1: Do.
2: Kanan.
0: So, doon na tayo mga caller. Tao-tao na ito na tumagol, mga maring. Basig si Hepe. Ay, nako, mga
1: maring. Kanan, mga maring. Basig Prisco na maring.
0: Wala ang pusa nakapunbok. O, yan na ang caller, ha? Tao-tao
1: na ito pa. Maningilay na kay number raman.
0: Basin maring.
1: Basin turpo.
0: Basin ugat to ning last payment.
2: Basin ko na. Sama lang siya. Number lang.
1: Last payment lagi daw.
0: Last payment.
1: Ano na siya nga? Wala pa is will do.
0: Wala lagi save pero nakanot.
1: Aha. Ayaw ba? Ayaw ba na silpon din na?
0: Mga maring, ato ni kanato sa turbo.
1: Yes.
0: Ang turbo, donut siya ay sangkap nga maka o gaklavawas ka. Nga sigurado mong paggahi, ginmaring sa imong pagkaikaw. Diba maring, ito na kainan ba? Gahi kayo mo, maring.
2: Gagay, santing kayo, oy. Ganang kayo
1: mo. Mugahi pa rin na iya, maring.
2: Hoy, naka siyempre ang turbo ani power back kada turbo ha. 5 days ang tamaan na.
1: Taas ba yan? Magsigig lakaw ana, magsigig barok. Ayan, padlock.
0: Lain ba yan na maring makainom kag turbo kay mabaghiran ng gaway mo, mo diskuhag dayon.
1: Murag mo abtik siya.
2: Mabalising dayon, mabalising.
1: Mo bangon og galit.
2: Yes.
1: Mo bangon day nang galit.
0: Murag banakon diya sa mawab.
1: Ayaw to maring kay maakto. Mag-awkward pag-awkward ng ibang si Karen.
0: Masugod na itong panila, maring. Kaya marag
1: gano'n na kayo tila. Ubay-ubay na, biyanin na adir eh.
0: Sige, Dabi. Unahin na, Dabi.
1: Ana pa si Dinlo now. Ana siya. Good morning, mga maring. Request ko, Bi.
3: Good morning.
1: Walk away. Salamat, mga maring. Walk away daw.
0: Walk away.
1: Okay.
0: Noted.
1: Okay.
2: Noted po.
1: Process served.
0: Ano
1: sa serbi. Mayong bungkag, mga dol.
0: Aba. Ay, Kisa pa.
1: Ang si... O, si Jonathan.
0: Ay, si
2: Jonathan.
1: Ano siya, mga bayot? Great birthday. Happy birthday na ikuan. Layo, Villafranca. Ang birthday karun.
0: Usa na pa ang 5 mil.
1: Bukla ang 5 mil, ani. Ang request ko kanta ni Erica song na develop ko.
0: Kisa man ang...
1: Ano si Alvin Gook?
0: Ay, si Alvin. Gihagit na po ko ni Alvin Gook.
1: Palauto kay si Alvin ba?
0: Ayaw pag-anabin, ha? Kang Josephine Pero Vicente de la Rama, Kuya Jody ay ning turbo kay layo pa lagi, magpapangyod na lagi.
1: Ay!
0: Murag action ka o kawala ka ba? Murag nakasuway na si Josephine. Nakasuway na ka, Ma'am Josephine. Kisa pa'y naabas ha, mga bayot.
1: Oo, nasuko si SM Inday Marie.
2: O sa inyo. Kaya sa inyo niya.
1: Kaya nga nung dili mo daw siksi ang background sa karaoke.
2: Aba! Mauday na. Mauday na. Onya, pag mag-comment si Iko Lima, mag-yaw-yaw.
1: Ay.
2: Di ay, ha.
1: Excuse me, huwag may labot na nyo,
2: ha? Mamilabot, ana.
0: Napahigingon din yan ni Ray Alinton nga is watching.
1: Sinita man siguro na.
0: Si Kisanesi.
1: Si Nita Baldirosa.
0: Si Ray Alinton, mangguniyoy.
1: O, napod siya ni Nita Baldirosa. Watching lang yung giingon.
0: Ingon pa si Elder ng Diginyon nga, banat maring. Si Florindo Piokay, kanino sa imong gikanta ka tropa? Aba, gilamian si Linuel.
1: Ano po si SM Inday Marie Aswa Tia Daria nga nung namang kanina, kinsay nabilin sa ICC.
2: May ingon niya.
1: Maro po niya ay.
0: Kamu ha, trabaho, dili magsigi karaoke, aba.
1: Aba.
0: Sorry SM.
2: Sorry po.
0: Aha. Ato ko na ito bago ni May.
2: Kisa man na.
0: Hello?
2: Be?
0: Hello, maayong buntag kinsa ni?
4: Buntag mga Marie.
2: Ay, marabagong tulong, marabagong mata.
0: Who's this?
4: Si Alvin yung Marie.
1: Ay, hiray gamay yung radyo.
0: Palayo gamay.
1: Doon, palayo lang kagamay.
0: Pusiyon ko na yung It Me Games Ron. Alvin, taga-asa ka ni ka? Taga-apokon na to?
1: Taga-apokon siya siguro.
0: Ay, sa aba.
1: At taga-asa?
0: Bermudis.
1: Ay, Bermudis. Nakumakain ng Bermudis. Dahil makasaag, mangguna diha. mga upat karotonda.
0: O sa may ato mga stepping Alvin.
4: Akong request ha, kanta ha.
1: Uy! Unsa lang eh? Mapapugos yung kamaring.
4: Nadevelop gani.
0: Nadevelop, pakisilik, napakidos na tiyan na rin.
1: Wala na, wala ko'y kuwin.
2: Nakapundri, 150. Mugala mo galang 150.
0: Mugala mo rin itong machine diri ah. Sige, pabot. Awa kay greet diha kay amo na kang
1: bigyan. Unsa yung request di ay?
0: Na-develop daw.
1: Dili, oy, na-develop na sa imo ha. Dapat kantahon na yung request.
0: Asa ni may ipahinungod ni kanta ha?
4: Sa inyo ang tulumari.
1: Uy!
0: Na-develop na sa tuwa.
1: Na-develop. Pamatod ina, takaya may chicharon diya nga baligya na sa pukon.
0: Hindi ka kangkuha na, na si Carl diri abakante.
1: Napod, napod si Kainit.
0: Si Kainit, kaya gili niya masibog ni. Ah, sige, amunin kantahon, taon-taon, pabuta ha, ma'am, Alves.

0: Undangan na maring. Undangan na, ang sabi nito. Nakalit naman itong barako.
1: Walk away, wala, develop na ako sa'yo. Sabi ang gusto nga kanta. But anyway, ugma na lang siguro na ito, tiwaso rin ang kanta, oy.
2: Ang tila sa tao, eh. Nadilata na itong magtila.
0: Pero nakalisulisod ka itong maring.
2: Ipit ko aning Alvin,
0: ay. Pero hindi ka kabalo, imong ipadayon lang gihapon.
2: Sige, oy, sige niya lang. So, matila tagpadayo na padiriya si Ria Linton na ni Edra Mediri kay kanus musulod ang ETM.
0: Oy!
1: Aba!
0: Tagano na ko na, pero kalima na nimong tanawarong niya.
2: Nagpamati sab siya sa mga
0: ayaw kawan. Sige pala, ayaw sige palabi niya, Ray, ha? Kay basing mausap, basing sasunod, anak. May gano'n na nga. Your ATM is now loaded.
2: Aba.
0: The Bluetooth device.
2: Ana pa si Alexander Umaki Algabri Senior gi-mention niya sa si SM Inday Mari nga mao gani sugod na pod og sungog hihihi.
1: Aba.
0: Ma, si Master Magonazio, pagsang pangayag, sorry dito, Master.
1: Sorry po.
2: Ayaw, anak, Master, sorry po.
1: Sorry po, bong, paparibubong, sorry po.
2: Sige,
1: Brad, sorry, Brad.
2: Ato ko nung multila ng tabayot kay...
1: Be.
2: Sige, dapat.
1: Unang tawag niya lang. Ako ang mangonang bugan pa. Bubalos ko ninyo dobe.
2: Ilain lagi mo, tabangan lagi ko ninyo. Ako mag unang kigul.
1: Sorry. Batura kayo.
0: Upload ka.
1: Batura kayo po nang kailangan kayong paglasang.
2: Sorry po.
1: Para magbuogat sa guno eh.
2: Ako na bibip.
1: Ayaw ba. Kagilok kayo. Dari mga nasa. Dari mga nasa kalalkanan.
2: Piso wifi ni Golvin Bokby. Akong bigyan niya.
1: Grabe naman. Piso wifi ni Alvin Bokby. Kaya nawala lang lagom-lagom. Diputi na.
2: Nawang kanal.
1: Nawala ka tayo.
0: Wala may subay, Maring. Ang coins, wala na ni subay.
2: I-check na ba sila. Nahulugan na ganang tayaon nga piso.
0: Kanang dinokdok sa mga bata, Maring.
2: Perting hubaga, request ni Nick Quahaw, aba.
0: Ay, si Nick Quahaw. Mga yots, request ko daw, ano siya, perting hubaga.
2: Ano pa si Alvin Goka, Joey Taogma Erika. Aba, makik-Joey sa ako.
1: Aba.
2: Ihagit akong beauty by yots.
1: Sige, Ogma. Sa ito yung katahan ninyo?
2: Ogma, matag video kay na ito. Mudawat ako sa color nga makigjuwit na to.
1: Ay, kana.
2: Ato sila hagito no asa dapat ilahang mga kakayahan.
1: Kana.
0: Kakayahan yon.
2: Ugma pohon. Sige ha, again inyo mamin gihagit diri kami mong gi nagpa-pilom-pilom man diri ah.
1: Gusto gid mo interior.
2: Inyo mong gihagit diri ah. But anyway, amo gina silang kuanon kanang suklan. Mutila pa mo?
1: Mana kung tila, oy.
0: Mana, oy.
1: Upload sa ngayon dila. Gipilasa biya kung dila, oy.
0: Upload di kaayang maring. Oh. Imuha mo na itong kigol.
2: Okay. Oh. Nabilin na giimong kuan ni rin sa kuan maring.
1: Asa?
0: Ang isa kang ipon, nabilin maring. Ako na ipataon dito sa likod sa kuan sa Gansano Center.
2: Ay, naku mo. At ito sa unahan, mga maring. At sa mga pagbalik, amo ang legit kaayang mga chismis.
1: Mm-hmm.
2: Ang special segment nga, The Merites and Friends.
1: Alright, Adriana!
2: Apan sa di pang-usaka kanta o na itong ipahinungod sa mga namati.
1: Uh-huh.
2: Kanta na ganayon, walang ibang mahal.
1: Uh-huh.
2: Gikanta ni Chino Romero o hatod di kanato sa produktong gigama sa Yeswell kini ang
1: Saturn Plus Gold and Saturn Vitamin C.
2: O ang Turbo!
0: Turbo, Fernando! Yow!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugaapta ba ni? Nani ba to?
1: Batogol taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Vision Next, daghan na ang natumangan.
5: Lipay ko pag-aisol. Uy, ugay na ko nangando yung makilarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Pero may bilar niya, alos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa akong mata, sir. Takong taabang gid sa ko ang Vision Next Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal ako pananaw. Edgar Dene sa San Franz. Kaya salamat guys, Vision Next Plus.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.

0: Ah, tsadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold bay.
0: Ha? Sa Krap Gold bay? Pag-sure da bay. Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Krap Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krap Gold, pwedeng himuon pang sticker kung panahon nga mag-ispray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Krap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Krap Gold bay?
1: O bay, ang Krap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.

0: sa atuang The Marites and Friends. Ibalik mi ang salamat, no? Mami niyo atangin sa mong pagbalik. Kasi, siyempre, kaoban na mo ang... kaoban na ko karoon, anduhasan ka mga ariat, no? Si Maring Erika o si Maring Daria.
1: Naripay, taka, wala ta atang eh. Dagko ba yung kaya silang dala, o?
2: Pero ako, kung atangan ko, di man sila mo sibog.
1: Alangan, Maring, dagko sila kargada, Maring.
2: Igo naman ko mabika.
0: At least, na ikasukol.
2: Yes, ikaw lang yung kumapahilo na, Maring.
1: Uh-huh.
2: Ayaw sa kung kanang kumapahilo na sa ako.
0: Muplastar ba?
2: Muplastar ka ka, basig makuan ba lang, Maring?
1: Mausap pa ilang una-una.
2: Basig, ay nako. Siyempre, kaling ato ang Marites and Friends. Ato ni ka na ito, mga Maring, sa lamian kayong kape nga gigamat sa Yes to Health. Kini ang...
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: I miss that coffee.
0: Yeah. Yes. Okay, siyempre, no, ang... ay, ako dahil nga... ato dahil nga, pasalamat. Akong pasalamat personally.
2: Uh-oh.
0: Ang DM sa rent a car, no?
2: Uy, mga tiga.
1: Ay, karki lang ka dito, Maring.
0: Dili. Ani ni siya?
2: Sige daw.
0: Kabalo mo, mga katropa, sa mga namino din sa Tagum, no? Kung gusto rin nyo, huwag ka ng mga nindot kayo, huwag ka ng durabling ang mga sakyanan, kunya, affordable kayo, itry na ko ninyo ng, at to na ko mga GMs, no, mga lakaw, family gathering, mga outing, na gani, na mo yung mga team sa basketball, kunya, gusto ninyo, dili mo magsigig, di mo mag-angka sa inyo mga motor, adto mo rin doon, kaya na yung mga van, ay mga nagandig doon mga sakyanan, mga barato na kayo ang renta, no, diyan sa DMs, rent a car. No, diyan na sa may kaning sa street kini
2: sa Pioneer Street.
0: Sa Pioneer Street.
1: Pioneer Avenue.
0: Na adya. Wapo kayo no nya pagungman. Ay sus ginod diyon mo magmay kay mga sakyanan, mga nindot kay brand new.
1: Brand
0: mo mag problema. Kanya very efficiency.
2: Kanya ganing naglano maring nga mamalay. Isa na kapamilya, masulay sa kaban ba?
0: Correct.
2: So dapat sa DM sila mo arkila. Kay,
1: yes.
2: Kanang sigurado ganyan sa kanang nindot, ya, leg-on, ya, kanang walay mga abiriya.
0: Walay mga abiriya. Di good mo, mga abiriya, good, no? So, sa panyong gawat, no? Sa mga lagad.
1: Ang inyohan na lang din, ha? Huwag na ay musuka sa stunga.
0: Kana.
2: Huwag to mo, na may plano nga maatong
0: sa... Ayaw pa sa kayong mga dagaton, kay kuan, kapag hinlo.
2: Labi na kanang maatong mo sa Barangay Luban.
0: No, yes, Barangay Luban, ya.
1: Pag abot niya sa may...
2: Manikling?
1: Manikling.
2: Awa na.
1: Manaog sa kadali lang. Manaog lang. Blub.
0: So, di mo...
1: Ay, nang luwa lang di ay.
0: Ay, mong sakay o mga dagaton. Ay, mga dalanon. Mga dalanon.
1: Pero naamay mo sakay. Magbaon yun sila.
0: O, cellophane.
2: Masama na ka na ng plastic cellophane?
0: Katong cellophane. Plastic cellophane. Katong, kung ba... Ning rapper ba sa Dolphin Bihon.
1: Dapat katong balisin ko nga plastic. Kay para iapil og potos ng
0: taong. Taklay.
1: Itarit na lang para umakatulog. Dito na lang sila mag...
2: Dito na lang masuka. Uy, harapay na nga onro.
1: Ay, tabi-tabi po ha, sa nga on.
0: Hoy, basta ha, kung mo renta mo mga sakinan ha, diha mo sa DM sa rent a car. Kay nindot kayo diha. Kaya pag affordable ra kayo mga katropa. Alright?
1: Yes.
0: Sige.
2: Ay nako, unsa tay mong giingon ganina nakagiyong hong hong
0: sa. Ay, kabalo ba mo nako iingon ninyo ba? Kabalo ba man nako nakita nga ako ang kaila?
1: Oo.
0: Sige gisya og sige gisya og bahis-bahis ay.
1: Ano man wala na sa mula siya nahimutang?
2: Nagsalimuang ana.
0: Nagsalimuang, nagpalayo pa ka linga sa mga kalang nga wala na pangajian ba?
1: Kinsa na?
0: Kus kabalo di nako isulti pangalan ko kay Sigma Paila tag libelos diri.
2: More than 2 sila, more than 3.
0: More than 3, more than 4, ana.
1: So more than lang, more than.
0: Grupo man kunin sila, grupo nila mga amigo. Oo. Karon, pano sa tingin ko, ibakuta ko, anong karon nun, be?
1: Anong karon, ma?
0: Karon kayo nalalaki na, ana ba? So, sige silang balik-balik sa mga, sa VVI.
2: Ay, sa site.
0: Oo. Sige silang balik-balik dito, o dito sa mga nagkanaya mga bangko.
1: BPE.
0: BPE, dyan, dito sila sa mga, nagkanaya na, may daga dito, na sa security. Ano mga kasi-klaseng item, sige silang balik-balik dito, mga Maring.
1: Uy.
0: Oo, kamalo ko, kasi balik-balik sila, nag-check.
1: Ay, ang gina-check nila?
2: Ilang gina-balance?
0: Ay, ilang gina-balance nila dito. Gina-check nila. O, so,
1: na may balance check?
0: Oo. Kaya naana ba nila ang mga kwa dito? Salary. Oo. Matod o gano'n.
1: Salary?
0: Salary niya. Napagin lang, kung naana ba ikuan ka ng... Kasi ito bagala ka nang ito nga guys, 2 eggs, ito ba anak?
2: Kanang, kuhaan ka nang...
1: Mid-rins.
0: Mid-rins. Basketball na mid-rins, so eh.
2: Anang, kuhaan na...
1: Takalabog ka. Speaker, magunang...
0: Midrins mangguna siya kada motira kag half court midrins. Midrins. Bright gani bataan.
1: Midrins speaker muna ito midrins. Sorry po.
0: Sorry po master. Sorry po gab.
1: Makiglalas pa jud kang midrins ng basketball.
2: Onya.
0: Moto siya onya kay. Moto nga pagana dito na nya. Pareha pa sila problema sa mga amigo.
2: Ay sila tanan.
0: Ah magpuli-puli nag-abot sila dito. Ana ma kay anya na puti isa dito ko kiputa nang anong nimo kan. Ay isa pero wala dili excited. Ah. Ako nimo excited ansa dili nimo excited maring sa ada di na ko mukwa na main anak kay nanay mga apelido.
1: Nagulat to di ay nanay nagulat.
2: Apelido. Nanay nakaong-ong na mga tawag.
1: Kini mga si Jordan og si Kincha ito kanay maring
0: si Jordan. Billy.
1: Si Billy pa diyon.
2: Nanay mga naka-ongoing nga mga naka-hold.
0: Si Kati.
1: Si Kati.
0: Si Kati, wala mo. Wala mo kailan ni Kati. Kat-hop ba, mga Kati?
2: Ah, si Kati.
0: Ano ba? Dakan kayo.
1: Si Ray.
0: Wala lang ito, si Ray. Ano to? Okay na to, si Ray.
2: Okay na, si Ray. Kapital na may uli.
0: Ano na problema to, si Ray?
1: Okay.
0: Matongan. Muna siya karagigagulan
1: nila. Mare ng uban niya, sige, nagtanaw silang cellphone.
0: Na ganito yung umasig.
1: Kaya tawag mo sigang mata.
0: Yes, pagsigbay bahis. Mau na ron, no? Gigagulan nila, gugul kahit nilang grupuhan to niya. Na sabay mo ko silang GC. Mabalaan na nila niya, kaya nihilo mo nilang GC.
1: Wala na.
0: Wala kisaw.
1: Wala kisaw.
0: Puro na mga sad face.
1: At tangin na niya, masignay mo yes diya sa GC.
0: Masignay mo yes.
2: Ay, sige. Mauto.
0: Mauto, way lami.
2: Way lami. Oo, wala ko eh, da.
0: Da, para mo to ay.
2: Way lami. Lami pang ana-ana.
1: Ay! Lami pag yun ang ana-ana, maring.
2: Pamatod eh, da.
0: Lami.
1: Tara, asa ka ta?
0: Masokol gini.
1: Pwede rin lang dito sa portal.
0: Uhaw.
1: May portal sa likod.
0: Uhaw gini ka scamil, ha?
1: Oh, kanang portal kita katong portal. Katong korte na nga naibangan.
2: O, sa'y bangan nga India. Nakalagi music in.
1: Nasoko ang landlord.
2: O sa iyo sa landlord?
1: Anong landlord din? Sugan mo gamit, hindi ka ba lumihipos?
0: Hindi, kaya kaya pa siya.
1: Tungatugag higda. Hindi man yung hipos.
0: Disposable, mangod na. Disposable man na.
1: Pangitapin yung kagaso, tangayo lang, sorry na.
0: Sorry po. Sorry po.
2: Okay, magawa mo sunod na nga ito ang live drama.
0: Sorry po, pari bobo.
2: Dari sa pinakakuyaw nga programa sa radyo, dili kayo mga sikat, pero ginaabangan sa tanan.
0: Yeah.
2: Ang...
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.

0: Trufa, exciting!
1: Alright, ania na ang giatangan sa Kabisayan ug Mindanao atong programa mga katropa. Kung ako ikaw,
2: siyempre, una ito magsugod mga maring ito sa pasalamatan na nagpaluyos ito ang programa kay Rita na Buhi.
1: Siyempre, ang DM's Rent a Car.
2: Yes.
1: Kanag yun, no? Kaya kabalo mo mga katropa, usbo na ko, ha? Sa mga travelers, sa mga gusto laang outing, ayaw mo kagool kung gusto ninyo ka nang mag-isagid mo ka hagsaan, no? Isa mo ka nang sakyanan, ayaw mo ka pala, di adto, ragod mo. Adto, bisitahan ninyo ang DM's Rent a Car.
3: Yes.
1: Aba, diyan
3: na siya. Diya sa Pioneer Avenue.
1: Yes.
3: Padulong sa Capitol Road siya, ha? Mm-mm. Padulong sa Capitol.
1: Okay, so, mauna, ha?
2: Yan, sige pala.
1: Mauna, di ala, ang shout-out ato mga amigo ito diya. Uy, guwapo ra ba yung kayo, no? Bisag, akong gigadala dito ngayon, kay Pertimin yung kupuhan, no? Ay, na!
3: Ni Arkila, pwede ka dito.
1: Pertimin dutang, yun, ha?
3: Ang sabi mong giyakuanan nito, gigamit?
1: Kwan, kaneng, kanang sedan.
3: Ay, sedan.
1: Sedan.
3: So gusto ka katong gagmay lang.
1: Yes.
3: Hindi ka gusto ato mga van.
1: Ay, ito mga van kay upatraman me.
3: Sakto lang gid mo.
1: Sakto ra.
3: Taksa-taksa. Sobra pagtunga.
1: So si sobra? Sakto ra yun.
3: Sakto ra yun. Ay, kaya dakuan, dakuan na po mo di ay.
1: Hindi mo kay tantusan.
2: Ano na siya ito mga
3: nagsasalita? Basahan ang sulat. Kana naman dahil na di ay.
1: Kana naman dahil na.
2: Siyempre mga maring, kaya ito ang programa sabi, paloyohan eh, sa ito ang mga kapsul na gagama sa Yes to Health. Labi pa diya mga maring, ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, tuldog kayo kanandahan ka ay mga balatian sa masa high blood, diabetes, o ba't pa ka mga sakit. Pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabalit na sa mga parmasyang butika ng dole mismo sa inyong mga lugar. Ano mo ito sa layo kay mapaakan mong banakon.
1: Kana.
3: Pero available lang yapon na sa Mercury Drug o sa South Star Drug. Bisan pa sa TGP, DI Maring o Generica.
2: Yes, o siyempre, kung gusto ka mga Maring na ma-check up ka ato sa ito ang clinic, dari sa may palingki sa Dakbayan, doon lang sa Mr. DIY.
3: Yes.
2: Abligi kan sa Lunes nga doon na sa
1: Vernes. Sa Vernes.
2: Oy, Domingo.
1: Wala, oy, kay relax mga Maring.
3: Wala man si Palanga.
2: Oh, pangitaalan si Doc CJ ni Drew daw kung magpa-check up ka, pero kung mabalit ka, pangitaan si...
3: Palangga!
1: Palangga! Oo!
2: Himo sa kay si Palangga o ba nang
1: si, ano? Si Palangga, ano, kay kabalo mo. Nakitaan ako si Palangga ba? Namurag, nangita to ninyo si Palangga.
2: Mabadi ay?
3: Ang pangitaan na to, katong ko sumangutang.
1: Sabi si sumangutang dito di ay?
3: Naimay, sige, pangutang copy.
2: Dili kasi si Kainet ang ipangita ato.
3: Si Kainet?
1: Ha?
2: Si Kainet, kay maulang ba ito sa Kainet?
3: Si Palangga pa, may kakak man daw.
2: Amo ba di ay?
1: Ay, kakak? Mao ba?
2: Mao rin eh. Ayaw ni si Kainet.
3: Si Dr. CJ na siya nakikik pa rin yung manok.
2: Ayan.
1: Di ba kiki?
2: Bahag na yung kung ano.
1: Isol, ang isol. Bakang isol.
2: Ang ikog ni Tagbun sa Itmi Games.
3: Naman ito, isol siya.
2: Amot lang kayo, bata kita sa...
1: Ato lang tanahon.
2: Pwede siguro kayo na may gipalusot sa tela.
3: Nakasyo, okay. Ang tela nagisi, na may bangag ng lingin. Mga tayo, niundang ang isa ka-teknisyan.
2: Ayan.
3: Niundang di ay...
2: Ay, nalutsan di ay.
3: Nalutsan. Ay, nakalusot.
1: Nasalisihan.
2: Ay,
3: atangan ko na niya dito magtuwan ko dito.
2: Hindi ka ano sa kinik, humigdaan po niya. Basig muna po niya malutsan.
1: Asa na, Benza.
2: Sa tela.
1: Dinin ako niya, magduyan ako eh.
3: Lahi mga portal yan, isudlan.
1: Lahi mga portal ako. Kami niya, wag yun na lahi nga. Wag kami rin yung nga katropa bubong maglalis niya. Yun, kay, kung dito, mag-quadito, lisoto dito.
3: Ayan sa pikas, kaya nabang ako ilang kortina.
2: Lahi niya, nasudlan yung portal kayo, one in, one out.
1: One in, one out.
3: Ay, kuwamin lang sila, kaya kanang shifting man sila.
1: Shifting, mamianin niya.
2: Hindi pwede mamagdungan?
1: Hindi pwede magdungan, anak, kahit mubura kayo.
3: Gamay, mubo kayong bangag, gamay pag timber.
2: Ang peace sa inyong kuan, ang peace sa inyong...
3: Ang ilang timber, nipis kayo ilang timber.
2: Timberi, puna ka ng mga dagko ang akahoy.
1: Ay, wala may lain makuha, ay. Katura mga sanga sa kuan, kaning sa Batilis.
2: Batilis o
3: Batilis? Tambal sa hino.
1: Tambal sa purga.
2: Ha, Ay nako, naingnan na to ang swat diri agi ng
1: nilang
2: dear mga bayot.
1: Sugus mayong pamatasan, mga maring. Tuguti ako nga makahatag sa ko ang pagtahod ganinyong tulo. Ako na si Selena. Nagpuyo ko din sa may pagsabangan, Tagom, Davao del Norte. Kabalo mo, din ko nagpuyo sa una sa Mako. Kao, silingan na mo si Jules. DJ Jules, mag-inis siya kay siya mong kunoy mo'y number one DJ sa Tagom sa unang panahon. Pero di alamin sa mga pagsabangan kay ganahan mong kunoy mag-ulan mag-ulan kay diri namin magkaligog sa pa. Apan gini akong suwat karon nilinis siya about sa kuang among gipuy-an diri. Bahin gini sa kuang gini yung kinabuhi nga wako kasabot na ba? Kung ang uban niya wala kasabot doon, sao nila pagmanin sa ilahang ako galingon. Ako, alam mo, kabalo pagmanin sa ako ang kagalingon, bahin aning ako mga laki. Ibandong ko din sa among lugar sa pagsabangan nga usa ko ka child makers. Kung baga daghang kay kong mga anak ba? Kung maghuhumok naman kay kong ilong o niya ang kanan, dali rin kayo ko maluya sa mga istorya sa mga lalaki. Para masabtan ko ninyo kung unsay unod niya akong suwat. Yun ani mga panghitabo.

0: Victor.
1: Selena. Moraga. Ako wala kay ko kakuan. Wadi ko kasagang aning imuhang kuan nimo. Kay kabalo ka Selena.
0: Lalo kay Victor ay kay tagsana lang kamo adto diri.
1: Kabalo ba?
0: Murag dili na jud kamo kuan sa imuhang obligasyon.
1: Kabalo ba jud ka Selena nga ako busy kay ko sa pag uban-uban sa ko nga mong amo na ko nga si Jules. Kay dagang kay mga giatuan nga mga deliveran nag kini nga mo ang pitch.
0: Nga no, sa kabisi gud nimo. Dinjo ka kapit dire sa balay.
1: Alangan nga ako, siyempre, ako pagoy mo nila og mascot.
0: Nga bata para pa kay nimo anak. Madugay na dili gyud ni kaila si Moha.
1: Well, well, well. I'm sultiya ta ka. Ay gabalaka kay pakauno na to nag feed sa gika sa Pigrulak.
0: Anak, bless ni papa anak ko.
1: Dali sa. Marag lang kag diw lucky kag diw. Pwede siguro na.
2: Papa.
0: Ah, tarawa.
1: Oy, tulindoy.
0: Bless, bless ni papa.
1: Ah, tulindoy. Oh, wow. Magaloy ang ka, kaloy ang ka.
2: Tanda ngayon mo kwento.
1: Nakoy, oh. Nakoy yam yam, ipakaw na ning yam yam. Nakoy yam yam.
2: Ngayon ko wanta.
1: Ah, dali dali. Kini ni chichiria ni paborito ning Linlin, Chiquito. Chiquito, kani o kana.
0: Ano na Chiquito, oy?
1: Ay, kaning ko ba na ni Bird White, nila ni Kachupoy, o ni Dulpi. Oh. Anak ko, nanay kwarta o.
0: Ay, Victor. Yan
2: naman pa, naman.
0: Mura, dili lang kakabalo sa imong obligasyon. Kinahanglan ka magbiling din sa mua. Halos wala na gatas ni mong anak.
1: Selena, kabalo ba yung kang pitos kayong mga ang panahon karon? Sama pag sama sa gingon sa kong amigo nga Silar nga gagraga sampila ang mga kwandang na baglangaw diri.
0: Ano ba ako wala gyud kwarta magbilin yung kag ginagmay lang si simong anak lang. Bahala na sa kuha.
1: Gisabi ganahan mo ni buhato diri. Ikaw sige kag yaw-yaw. Napay mong buhok nga. Gigay pag ila-ila to. Ora
0: ka. Ultimo pagpalit og shampoo di ka kabalo mo hatag.
1: Wala kang sidura. Wala kang sidura na ibo.
0: Sa manang tawahan na mo ato ra ka diri magyaw-yaw pod.
1: Dili man kay imo mo kung ang kabalo man sa kong kwan. Kabalo man sa kong sitwasyon.
0: Hoy Victor. Obligasyon akong gipangayo. Dili nimo ang kasaba.
1: Alangang, ani ko ko siyempre mo dinggoy jiko kay mo mangina yung kina nagu kay nagu te anak ko
0: mo kan yo tanawa
1: Oh, mga
0: balo, humot kay ko.
1: Humot lagi kay ka, pero ibang duster, mura nag ubi cake. Ah, sige.
0: Ayaw na mo gini.
1: Dahil na rin.
3: Ayaw na ma.
1: Ako ka nga, may masigundahan na tubig, mura nga, mingaw na gayo. Gimingaw na ko ba? Dahil na rin ba? Grabe na kuha po di mong tiyan, mong pangita man sa iyo mong payuyan.
0: Tamaki lang mo na ang tiyan, malugsot naman na.
1: Kaya good morning towel niya, hiktar to ni puson.
0: Agay!
1: Ay, ginoo ko.
0: Hinaya lang po doon.
1: Ginoonsa naman tao nila kawa.
4: Mga maring, nakaanak yun mega, isa yun ni Kwan yun, Victor. Nasigundahan yun niya ang ako ang ako. Naduhaan ko kundi ang anak yun. Lami magkukaayo mo dala si Victor ko. Kaya pinasaranggat ka style ba? Pinasipilya-sipilya ba? Nakatrya na ba mo na maring ka na pinasipilya ng mga steeping? Bibiyaan ko ni Victor sa lakto na pagka-istorya. Kaya ni-antosyas lang yung dapit. Milabay ang mga bulan, pilakabulan o pilakabulan nga naabot og tuig. Nakoy na ilang nga lalaki. O ginani mga panghitabo.

0: Bipo.
1: Ay, Tibor. Dali, dayon, dayon, Tibor.
0: Ay, salamat kayo. Thank you.
1: Kumusta man ka? Nalaglagi ka.
0: Anak, kung dala mga pasalubong sa imo diri.
1: Ay, salamat ka ayo. Dali ka na si mama. Pailailat ka ni mama.
0: Ay,
1: Ma! Ma, si Tibor, ay ako ang uyab nga. Bago.
0: Ma, beep, beep po, ma, beep po.
2: Mano yung mga... Selena, mano yung mga... mga yabay? Bisita ka, si pangalan eh?
1: Si Tibor.
0: Si Tibor day, ma'am, taga... taga pulumulok. Seryoso d'yo ko ni Anindre sa inyong bahay kay... seryoso mo ko ka Selena.
2: Isa do, matay ako ni... kung kayo tikasang kay Gagdagway.
0: Nga do man, ma'am.
2: Manguyab ka ni nga... kabalo ba ka nga... daghana na ni siya yung kamukha, anak?
0: Ah, may problema sa ako, na. Ama, may problema ang pagbuhay, ang pagpatay, may problema.
2: Tawa na, talawa si Lina. Tanawa na ko nang mamuyap si Modri.
1: Joke lang, joke lang. Joke naman na nai. Ito, mamasao.
0: Joke lang, atik lang po.
2: Ayaw pagsigiog ka ng kwangbuhan. Ayaw pagsigiog ka ng gara-gara.
1: Nay, joke lang maguna si Tibor.
0: Atik lang po, joke lang. Sorry po.
1: Uy, Tibor, eh, pasigigamin ba kayo?
2: Paglali mag-istorya niya.
1: Dali
2: mag-istorya.
1: Dali rin makinamot to si Mama Tibor.
0: Selena gay na in love naman joke may sa imo.
1: Ang naman. Masama na in love naman sa katungkod sa akong kagwapa, sexy.
0: Unsa pa man di ay dawat na ko ng imong anak kung gusto nimo diri na ko magpuyorol nga. Dugay ra man ko kadjerjero ni mo.
3: Ayaw na ma.
1: Sa ato pa. Mo jerjer jo de ka karon. Gusto jo kanimo mo jerjer?
0: Palakwa sa imo mama kay lain
1: kay. Ay lain man gusto. Tibor, layo siya nga kawalik to, Tibor.
0: Oo, sa pamayla nga yun, tara.
1: Tara.
0: Okay.
1: Tibor, uy, siya ba yung gaya lang yun, Tibor?
0: Ay, nakainom ni Turbo.
1: Ay, naka-turbo ka? O, mapagani.
0: Ay. Silina, grabe, silina.
1: Tibor!

0: Kat lain mana mahu suka merama dengan lelaki. Merama dengan galang. Masa mahu galang? Mubir tak?
1: Ma, gibiaan ku ditibur, ma.
0: Hoi, Selina. Gibiaan ku ditibur, jangan hilang kami di pakanan, ha? Ngunung lang suka-suka buntis ka?
1: Buntis ka, ma.
0: Pakanan jagway.
1: Akay, ma. Ha? Mano ako mani mo kwan si tibur, may nakabuntis.
0: Tungkol kay tanga kay ka.
1: Tanga!
0: Grabe kay ka, dihidok, madyok ka lang, wala ka nakuha si mong...
1: Hindi ako tanga, ma. Nahigong ma ko niya.
0: Maminaw! Wala ka lang tanaw sa imong sitwasyon? Ha? Duha lang ka ni mong anak, napabunti sa sagka?
1: Pero saan man eh?
0: Grabe naman.
1: Wala, nahigong ma mang kukatibor, ma.
0: Ha?
1: Nahigong ma kukatibor.
0: Nahigong ma kang tibor?
1: Yes!
0: Kung nahigong ma kang tibor, saan naman naroon? Mauna ka, sige kang higong ma. Mauna naroon itabo ni mo. Pagkakagagagway!
1: Ako ilong ego! Nakadoslip ako, ma. Ayok din lang sa aping.
0: Noslip talawa na imong ngayon. Hiwi na imong... Muna naroon akong kayo kasi mo, ha?
1: Si tibor naman, nilayas na, ma!
0: Gilayasan ka! Gilayasan ka! Kaya naisa kadawan si tibor si mong lawas! Nadako kay kagpuson! Huwag pa kayo ka nabuntis! Mura kagpuntis na naon!
1: Namali na ka, ma! Siksikayo ko!

0: Sa muna ako kinabuhi karon. Basit kinsa na lang biyaan ko. Buntisan ko. Nga, tinutanay mo na ako hinggong mga kanila. Saan mo na ako, ati? Lisan ka ayo. Lisan ka ayaw wala kay kaawan sa imong kinabuhi.
1: Mga maring, inaani na magiging akong kinabuhi? Wala ko mga pangutana. Mura ba ka ng nailalaki nga makakita kong laki ba kanya? Istorya sa ko, istorya kong mga lami kayo nga mga pulong kayo, mamuhipoy na dayong ko. Dalira kayo kumalukmay. Muto mga maring, bilabay ang mga bulan, tuig. Mura bang nisuot sa kong hunahuna ba nga, di na good ko. Apan kini yung mayong ka makadeside ka nga dili na ka, dili na jug ka mausap. Nagitaw nga mo abot nimo. Pugin ani mga pangitabo.

0: Oo, Maring. Malas kayo kong life, oy.
1: Naluwi ko ni mo, kay mura na sa salida ang imong kinabuhi ba? Pero, anak magin ang kinabuhi, Maring, uy. Doon lang, uy. Mabot lang
0: pero, Maring, malas yun kay ako ang kinabuhi.
1: Dili, malas. Nakatunong lang yung mga laki nga ka nang dili para sa imo.
0: Dili, yun. Parehalag ito na sila lalaki.
1: Ayaw,
0: o pag makuha na nila, dili na sila. Biyaan na ka, Maring.
1: Ayaw, huruta ang mga laki. Kaya napagani si Jules di ako.
0: Kasi mo na si Jules di ay.
1: Taga kuan. Taga Picas Barangay.
0: Pero wala lang ikaw kikita niya. Lagi anak niya.
1: Ay, sige man, pangahin ti og feeds. Busy ka ayaw.
0: Taga busy na siya.
1: But anyway.
0: Bito, Maring.
1: Si Lina.
0: Ang kinabuhi siguro man rin sa kuha lang, malas ka ayo.
1: Napapon ako imong likod binang, laparan niyong likod.
2: Ayaw naman.
0: Dili man, atin peran man rin.
1: Di ba, pasabot na ako nga, kanang ayaw padlaki ang pultahan sa imong kasing-kasing. Ablihi ka na sa posibleng maabot nga laki. Doon na ragi laki, mahigugma diyan imong dawato ng imong anak. More pa.
0: Ang lit lang ani man rin, pero sa kuha, mga dili na kuha.
1: Ayaw, uy, do lang.
0: Masik masakitan na pong kumaring.
1: Kana, gani si Bati Ognaong bago mananong sakitan, pero magbura gani gihapon siya.
0: Lahit man naman, masik pag masinaw na nayang ulo, priminti mo nagasakit.
1: Sama ko ni Nick, kuhaw, nasakitan, pero hantod, nakakita sa saktong gugma, sa car ka ayo.
0: Nagangin ng uyap sa kuha, Maring. Pareha ni Alming Goong, pero dilit na jug ko.
1: Maring, basa mo rin akong ikaingon si mo, ha?
0: Ansa man na, Maring?
1: Ayaw sirhi ang imong kasing-kasing tungod kay ikaw gyapoy mag-antos. Paminawa na.
3: Milabay ang mga pila ka semana. Ako ginuglugan ang istorya sa kong amiga. Nakalabang mayon nga dili nako sira nang ako ang kasing-kasing sa mga posibleng mga musod nga lalaki sa kuang pangunahuna o sa kong kinabuhi. Mga Maring, o ginsigida dayon, nakugang kong kalit o ginani mga pangitabo.

0: Selena. Tidak ada kami sulit dia kan ni.
1: Dance. Siguro karon. Murag una-una sa na ako may murag natagam na ko.
0: Selena, my love. Ako, usa man siguro ka-engineer o gulitaw ko. Pero nahigugma ko dia kanin mo.
1: Mm-hmm.
0: Igsapayan ako ang imong anak katulog ka buo. Dawatan ako na. Dawato na ako na.
1: Tinood ka?
0: Paeskulahon ko na di asal lindot ng mga eskulahan. Basta dawato ni mo akong gugma, pakaslan ko ni mo, higugmaon ko ni mo, higugmaon ko sa bikaw, Selena.
1: Pero Dance...
0: Sa kita ka ni? Tagaan ko ikang cellphone. Aron nga makunta ko ni mo sa messenger.
1: iPhone 17? Fully paid?
0: Aron ni mo kung ma-video call kung doon na kay gusto mga katuyuan.
1: Mm-hmm.
0: Aron nga...
1: Saan ka na ako ni nga?
0: Selena, my love.
1: Android naman ni nga akong cellphone?
0: Ilabay na! Ilabay na siya. Kaya ang imong kaanyag, imong kasiksi, imong kaputi, liliangay mo kumot ka ng arang klase nga cellphone. Tagalig ang iPhone 17!
1: Grabe ka dato ni mo de ay Dance?
0: Dili sa paghambog pero daghan kog mga constructions. Ang akong isa ka sakinan, di ko hatong ligid.
1: Apan, Dance,
2: ayaw di ma.
1: Na ako yung mga anak. Naun sa mama, dawat yung ako mga anak.
0: Selena. Kapila ka ba isulti dahil kanimo nga dawat na ko imuhang anak? Bisa ka na imabugang ngirang inahan, dawaton ko na!
3: Unsa!
0: Nada siya.
3: Unsa yung ni mo? Bungang ira ko?
1: Hinaya mo tingong ma maulaw ta, oy!
3: Hung-hung pala may na, ha?
1: Maulaw ta,
0: ma!
3: Si pangalo mo, Densyo?
0: Densyo. Sorry
3: dele
0: po.
3: Dele Vince, dele.
0: Si Vince.
3: Dele Vince, dele Vince.
0: Vincio akong Vincio. For short Vince.
3: Ah, Vince.
0: Ma'am, nadungog din mo kong bisulti, ma'am.
3: Ah, nadungog na ko. Sorry ikaw po. Ikaw ba itong mga ikaw itong tingin libre ng tambal mo.
0: Dele, kay, ni, nagkuhan ako, nag-line ako, panginabuhi. Usa ko ka-engineer karon. Inhenero ko.
3: Inhenero? Maestro?
0: Oh.
3: Supervisor, conductor, sigur.
0: Sakto. Ma'am, masig kayong...
3: Ayaw to ko, ane! Kaya masakita na niya po ka, Selena.
0: No.
1: Not me. Naduduha ganit ko, ma.
0: Lahi ang tanang lalaki.
3: Musulan sa ko, pag-isurihanin mo niya.
1: Isugar ko. Sorry ka, ayo, Vince, ha?
0: Selena.
1: Sorry ka, ayo, pasulti mama kay... Bumangirakin siya.
0: Kung makita ko palang andunggan si mong kasing-kasing, hunghungan ko ka na.
1: Pero...
0: Palihog ikog maa.
1: Pero, Dance...
0: Igsapayan lagi na ko na imong nakaagi.
1: Dilit ako manawat imong paghigugma ka na ako.
0: O nga naman, muluhod ko si mong tubangan, muluhod ko. Nakaluhod na ko.
1: Ayaw, tindog.
0: Ayaw, pagkutiho niya na ko.
1: Saan na imong higunita?
0: O tindog ko,
1: tindog. Tindog na, tindog na. Dito, Dito Vince, dilit sa ko. Dilit ako manawat imong paghigugma.
0: Gisakitan ko.
1: Taliwala
0: sa ko maayong tumang pagsuot si mong panimalay dala ko mga pasalubong niya di ko di mo dawato na kung manasakitan ko.
1: Ibang pagkamaayo.
0: Maghinoptok ko. Magkakilid ko. Maghinoptok ko. Magkakilid.
1: Pero dili din ako madawatin mo ang pagigugma.
0: Apa nga naman?
1: Maghunat ko sa ako ang
0: kung doon ako yung mga pagdumot sa mga lalaki.
1: Pangunahon na nga masakto na doon kayo akong pangunahon na nga ma-okay na ang tanan. Pero kasakaron dili sa ko. Sakit pa kaayo, Vince.
0: Siling na tabangi ko.
1: Sakit pa kaayo.
0: Ako yung mutambal sa mga sakit.
1: Mas may dalani mo di ay.
0: Ay naman takag Santo plus gold.
1: Ikaw ginito, Vince, ka. Ay, hindi yung tambal sa una.
0: That's right, tama ka.
1: Ikaw dyan lagi. Pero, Vince, sa tinuon lang.
0: Selena.
1: Magpahulay sa ako. Maunang sa kuwa ng pagigugma.
0: Itong mukha na yung ingunin mo.
1: Sorry kaayo, Vince.
0: Magpaabot ko. Basta kining cellphone, kung buti mong kontakon ko, kontak ka lang ko.
1: Pero sorry kayo sa imong pagigong mani na kumanawat.
0: Pero kung di...
1: Pero kini mong iPhone, dawatot ko. Ama, Ben.
0: Gikuha, Ben, sa amaw.
1: Salamat, Ben!
0: Selena! Selena, ayaw kong sirad eh! Selena!
3: Mga maring, tidak ada yang makan yang batik ni Vince dari saku, ha? Tidak ada yang makan yang gingon nga dawat niya aku ang mga anak. Ugo sa katinuod, kanan yang gingon nga kaya ko niya buhion. Mangutana ko ninyo maring, usa may mga timailahan sa mga lalaking kanan nga tinuod ang gibatik sa usa ka babay. Usa may timailahan sa mga lalaking nga nagbinuang sa ilang ipanulti din ako. Kay natagam na mugo mga maring. Daghan na kay ko ganak ba? Luoy na kay ko kasigin ako kasabaan sa kong inahan. Bi, tabaki ko ninyo, bi. Maluoy mo kay kamo. May nagpalik-alik aning radyo. Mahawad ko nung kay mamanambag. Mabito na nagpadangat ko din sa iyong sibyaanan. Kay, tuo ko. Kay, expect ko nga inyo kung matambagan. Magpaabot ko sa inyong mga tambag maring. Di nila lang kutob. Selena.

0: siyempre, no? Bakit may pag-ibig pa mo? Grabe, jo kaayo. But before that, no? Ato sa rin yung hang atong mga katropa din ni San Davao del Norte, mga maring. Hoy, kamo ba pa? Maminaw ragod mo, ha? Ayaw mo, sige, gara-gara. Kabalo mo, soroy ragod mo, diri. Kay, kabalo mo, dagang kay mga exciting raffle draw kada adlaw, ginalo. Din hilang lang, siyempre, namagintay mga paduwa doon, ha? Gikan sa ato ang mga amigo sa Yunaco Pigrulac, no? Oh, so sa pagkikalayon kini sa probinsya sa Davao del Norte o Dabnor PBO. So mga katropa, dalaw na itong dalaw yung mga pamilyang mga higala kaoban ang mga mag-uumang o mga animal enthusiast, no?
1: Mga so, yung meaning sa PBO?
0: PBO, ah, kada ko nang basta kay kayo maura managiswat din eh. Provincial asal siya? Provincial Veterinary Office.
2: Pero basya na rin.
0: Os mo na ko ha, Dabnor BPO ka na nga, Provincial Veterinary Office. Mm. So, dalating nyo mga katropa ninyo, mga ikala. Wala
1: siya ka ng PVO.
0: PVO, ano siya, dili, PVB, no? So, kitong mga animal enthusiast, apila namin na yun ng kanang mga natay, agri-trade o livestock expo. Wala, huy, kanang lagi mga hilig kayong mga livestock? Mm. Kanang hilig kayong mga egg layer? Naman ni siya, ni Brad? Naman ni siya, ala, huy? Ala, huy, mga, kanang sama ni, kay mga apil ko, ani, bi?
3: Bisaya, dala, para makasabot.
0: Ano, huy, mga tota ni Doy?
1: Ay, nara,
0: mga tota.
1: Nara, nara, diri, amari.
0: Mga tota dito, ha? Ayaw okay. Mo kumpiyansa.
3: Sige, basahan mo, Maring.
1: Ay, nako, mga Maring. Ay, nako, sakto, gilay kakatrupang master in Italy sa pakigalayon sa probinsya, sa Davao del Norte, og sa Dabnor PVO.
0: Aba, oo.
1: Ay, nako.
0: So, karoon na July 2, ang hanto na, July 2, hanto 4. Aba.
1: So, Osaka, Tuloka, Adlaw, nga celebration alang sa mga mag-uuma o hog raisers, poultry raisers, game fowl breeders, pet lovers o mga negosyante sa agrikultura.
0: Aba.
1: Sama na ito ni Tia Daria. Kahilig ba kayo ni si Tia Daria o kanang kwan? Hilig ni siya mag-poultry.
0: Mm-mm.
1: So ato dyan ka dito kayo makakuha ka ani.
0: Kung tulo. Kung
1: duha?
0: Pulto. Ana.
1: Ako lang sa Blion Master. Ayaw niyo pala pasama nga suki nga namati ka ron ha. Ang Dabnor, Yunaco, Livestock, Poultry o Game Fowl Expo 2026. Aba. Daghanda mga ipanghatag ani.
3: Kanos ama na maring.
0: Karong July 2, hatod 4.
1: Okay.
3: Ilahan ang atangin na ninyo dito.
1: Atangin niya
3: pero... Pamaspose na dito.
0: Ayun niya, paspose. Atangin lang, pero ay paspose.
3: Ayaw lang di ay.
1: Palang himasa lang.
0: Himasa, ana.
1: Sige, salamat kayo sa info.
3: Bugdo biya kayo.
1: Oo, ang unsa.
0: Ang unsa ba?
3: Ay, ang bukton.
0: Ah, okay.
1: So, di ata karon sa kaagi ni ato ang little sender na itong si
3: yes.
1: Si itong kabawat.
0: Si Selena.
1: Si Selena.
3: Grabe ni si Selena, oy.
1: Grabe ang yung kaagi, no? Nagi mga anak ba?
0: Uy, kabalo mo, kanang nakuwi kailan, ano, dito sa mga sa, dito sa NHA. Kuangit siya, inunog ko siya mga amigo, mga yung igsuunog sa iyang papa nga. Pero nawat na siya nga, kuan. Kuwari ko siya ka na nga, si tawag ka na, mura siya ka na nga patining ba?
3: Patining,
0: ay, patining, may tawag ka na nga, nay, mura yung anak, o.
1: Basag liar,
0: o, ano ba? So, karoon, ito siya,
3: so, ay, ang iyahang ginakaon kay mura siya, producer Pids.
0: Takar na istorya niyo. Pagulak pa muna ko.
3: Ay, pagulak.
0: Ay, lang ipataka ang istorya.
3: Ipit itaan na rin.
0: Ay, iskasining.
1: Malibre.
0: Ay, pwede rin. Malibre.
3: Malayain ka.
0: Malibre.
3: Sabi ako yung Babs dito na.
0: Malibre.
3: Sorry po.
0: Kami.
3: Sorry po, Master.
0: Libre mag-yam-yam. Libre mag-yam-yam na rin.
3: Ay, sila. Ay, siguro.
1: Maring, base sa kuan pagduki-duki sa kuan mga investigador. Kuan daw kasagara mga anak nga kaagi ni kuano kay mga gwapa sila.
0: Mga itsurahan yo, kasagara mga itsurahan.
3: Sexy.
1: Pero ang dako pangutan na kay ang mga lalaki dali ko na mapulaan.
3: Ano na? Pangit ay siguro. Mapay ka nang subidyar ng nawong kaya di pa mabiyaan.
0: Ay, depende ba siguro? Kaya may mga lalaki ang ganaan mga exotic kong dagway. Ah, di ba? May sustiki ba?
3: Sustiki.
1: Ito ning kining kaagi ni Kuan, nakuha ni sa dili na sa ingon nga talagsaon. Kumon man ni, eh. Dahan to kaila.
3: Sa ato pa, daghan kayo na.
1: Daghan sila o daghan kayo mga kaila niya. Kasi klase lang ang mga kuan. Ang uban kay gibiyaan sa mga laki na kanak mo daghan kay laig batasan.
3: Ang uban ay diferensya.
1: Ang uban sa persya mismo mamiya kay mapulan siya og laki.
3: Kanak. Ay kanana nga kuan pon mga scenario.
1: Gusto niya nga kalayang lahi-lahi o kana mga hitsura ang mga
3: kagaga. Pero lahi tong yaha kay gibiyaan man siya kay kuan ang lalaki man diya.
0: Humog siya siya ilong mga mari.
1: Dali na siya
3: ang lalaki. Ang lalaki may bibiya, dili man siya.
0: Buka biyala gani siya, nya jamingor siya sa babae lalaki, nya paguman pag makuha ang gusto, igor siya nakan. Mo
3: pa
0: mo. Mo scared na babos ka na dayon.
1: Pero ano gun po ning ika kining last nga ni gugma sa iya hawi kay engineer man dayon niya.
3: Ni agi pa gyud sa hindi tam.
1: Ano man ni sa mga
0: stepping stone ba?
1: Nagka man sa mga kuan dai mga businesses.
0: Oh, nagka sa mga kuan
1: mga sidelines.
0: Mga inline.
3: Warta
0: sideline.
3: Tagay sa man tong mahayon sa tag iPhone bro ato.
1: Ay, ayaw ko piyansa basta giganto niya sa gigawat
0: sa bis. Basta gigikato sa nilungkam, accessories of the crime niya ta.
3: Ay, maapil na ita ana.
1: Kada na siya, mamantid
3: na lang. Siya ang mastermind.
1: Magmantid na lang sa tuwang Infinix. Kaya si Ligado na siya maring.
0: Bitaw, si Kwan, si... Ano yung Jules? Ito rin pala tambagon siguro.
1: Oo, sige.
0: Maraming naman kagkanaong rabali mo si PG sa una, itong bata pa.
3: Patambaka, Master!
0: Dari, patambaka na talaga. Sorry, Amazon. Dari, DJ Jules. Dari, taba.
3: Damay si Billion.
1: Kung sa'yo masultin niya, kaya naminaw man si drama.
0: Asa man?
3: Kaya naminaw man siya.
0: Adil, yan lang. Ikaw, sa'yo masultin ni mo lang. Kung ikaw may, ikaw lalaki, inana ba ka, DJ Jules? Pag-humanin mo o kuwan, Brad, pag-humanin mo o tamla, mo pasi na yung kaya, nana?
2: Depende sa kuwan, Master.
0: Ansa? Depende sa sitwasyon?
2: Depende sa sitwasyon.
3: Depende sa tamla.
0: Depende. Tama ba ito? So, sa ito pa, magdepende kung, for example, ang sitwasyon, ang murag mag-GEP taga, pasi ka.
3: Ay, maramaro pa din ang mapasi, yun ay naritso.
0: Pearl, mayong ako. Shout out ko ka Pearl Lady, ha?

0: na siguro yung mga kare kasi may patugatog ka nga sa ikon yung tambang ka ni.
1: Bebe.
0: Tambagin na siguro niya, master.
1: Well, Selena, no? Gawas nga, tambanganan po mingda ko. Kami mo tambag ninyo. Kanang nga, inang problema ni mo, Selena. Mula lang, ayaw, tama tong gingon si mong amiga nga. Ayaw, isradiyang nga, purtahan si mong kasing-kasing. Basta hindi ayaw ka, muna na gihatag sa ginoo ni mo. Nga, muna na ilalaki nga, kanang bubuhi ni mo. Muhatag o tinun nga paghigugma. Kaya ka agakon gikan sa kalisod ato padung sa kaharuhay o na nga ikaw ang ako ang kung ikaw ako kung ako ikaw ay kung ano eh grab the opportunity na dayon ay dada sabi do kayan di amin naman gamon mabalaan rami taon na kuala sa panidi lang sa ang mga pipila kasimana okay. Kung adi manalang pila kasimana mga isa kabuan ana mm-hmm. Kaya pa kumana decision ni rin kamura kagripiri ba your decision is final and of course always remember follow your heart and follow your dreams and that's it. Thank you.
0: Okay, salamat Anton Ugbapon. Salamat kaayos Selena sa pabalangat ni mong kaagin ng ato ang tulumanon.
1: Kung ako ikaw.
0: Ako si Maring Indoy Erika Deliguapa Deliminstay sa pandi makopiansa Anton Ugbapon. Kaya mangunay ang salingay.
2: Kini lang niya po ninyong iyaan sa kanunay panabang. Kini si Tia Daria.
1: At syempre, Master Day kanini.
0: Nakakaing salamat all.

0: Kasi lagi kamatian si mong una ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, o sige kamatian.
1: Oh, huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, o sige huwag ikamatian na to.
1: Ay, mahumao po. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Mo ba? Naman kay ikaupat nga bana, o sige huwag ikamatian na to niya.
1: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Exciting!
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya,

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatera bili. Hilid sa barangay hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayan sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian Lepaz.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
2: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
0: Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa paglilitis.
0: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacanang.
2: Dalawang Maynila workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
0: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan, Palawan.
2: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga lider na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang gobernur.
2: Balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat naman ay banta ng pamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan na mga mag-aral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. May pwedeng pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay pag-ugnay ng paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikado ang impormasyon at tumasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: BNP
2: paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report. Report.
3: Paihihito yan ang Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, exploitation at mga pang-uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection and Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Solidar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: FM News Nationwide.
0: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa Senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umano'y masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang Anti-Political Dynasty Bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
2: Iyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense. Pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po na mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: O
2: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Igrit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
1: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, maaaring hiningin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating chief of staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na may naunang testimonya at ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita papapasukin na muli. Narito ang report. Papapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacañang. Mas malakas daw na ekonomiya, Katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Sa Palasyo ng Malacañang, nagdaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-arantada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Urnang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan.

0: Pinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa taugnay pong balita, katropa, naglabas ng opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang Local Disaster Response Authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihag din ang Maynila at ang pahigaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprobahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagpapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
3: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aborlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aborlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburla na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalhok binigyan ng ting 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa mula dito sa 104.7 na XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masiligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paranan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bana upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
5: What I want to do for the students when they come in here, you change the doors, you change them, not you.
4: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ng pamalang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez sa Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senado na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
6: It's very difficult for parents now to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media.
4: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impila ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklata, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukikaram.
8: Nahulihan
7: Pinatakan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta, at alias Jiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka-umano ng tatlong estudyante ang magkating classes, subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa Hattest City in the Philippines sa Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF infected areas. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
8: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag-enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pagkantak ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Diretso na tayo sa panahon, Katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa pong LPA, Katropa, low pressure area, na mataas sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
0: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
2: Samantala po tayo sa Metro Manila, Katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bagyang maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorms.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, Katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sayang talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtuunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlene ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan na nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye sa Herlene sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang
2: sports. Iyatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang official na player pools ng Alas Filipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Paunahan niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gendler, Shira Hordio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Provido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumalalim pala sa ankle's surgery. Samantala, pamuno naman po ni Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Prigoni.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Depas.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasa sa mga kamay. XFM News. XFM News.

0: Na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin yan ng Santone Gold Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa alam po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang bagong boses na lagi na po natin mga kasama dito sa atin pong programa. At siguro ay narinig nyo na siya kahapon ayan, sa atin pong program. Malusog na tanghali, Doc Ronald Paller. Doc Ron, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali at magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig. At abangan po ninyo ngayong araw ang isang magandang talakayan na naman po ang ating dadalhin para sa inyo with regards kung paano na naman gamutin ang mga karamdaman. At mamaya po ay ating tatalakayan ano yung mga basic at at the same time mga natural remedies kung paano gamutin ang cardiovascular disease.
0: Mm-hmm. Yeah, sumama po kami ni Doc Ron ha, dito sa atin pong talakayan mga katropa. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan ha. Interaction lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. At syempre tayo pinapakinggan nationwide sa atin pong mga XFM stations, ganda rin sa ating pong Solid FM at sa iyo pong mga partner stations natin nationwide na mga na-hook up na sa ating pong programa sa ngayon. And tayo po ay live na napapakinggan. At syempre sa ating pong FB page ay live na rin po tayo mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto makapanood ng live sa ating pong mga programa at mapakinggan ang ating pong mga talakayan kahit sa amang panig kayo ng mundo ay i-follow ninyo ang ating pong FB page mga katropa. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang atin pong handog na regalo ha, para sa mga kababayan natin na mag-share ng atin pong live streaming o sa, para makasali ha, sa atin pong Healthy Katropa Giveaway. Doc Ron, ang ating mechanics.
1: Ah, tama ka dyan, partner. Ang mga po sasali sa ating paregalo ay mabibigyan po ng Healthy Katropa Giveaway. Oh, sa mga katropa nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na po sa Facebook, ay makabahagi po kayo. At tandaan, ang kailangan lamang pong gawin ay i-share ang ating Facebook live streaming na The Secrets of Health at i-comment ang inyong good experiences, yung mga magagandang naidulot po sa inyo ng paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at gamitin din po ang hashtag The Secret of Health. At mamaya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments at mariregaluhan ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang ang atin pong mechanics, mga kinakailangan gawin para malay nyo mamaya kayo yung maswerteng mapili po natin at mabigyan ng atin pong parigalo. Ayan. Samahan po kami ni Doc Ron ha, dito sa ating pong talakayan mga kaibigan. Sa may mga katanungan, huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-6096545. Sa mga nagnais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa atin pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa lahat ng branches ng St. Joseph Drug Store, at All Day RX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa, ano? Ay pwedeng mabili ang atin pong mga produkto. Ha? Pwede rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga products at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin po umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin naman po mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics. Meron kaming mga special price po, mga katropa, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior citizen. Magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para lamang po ay kayo mabigyan ng special discount. Mm-hmm. At sa Yes to Health, ang Yes to Health clinics naman po natin ay mga may mga programang makakatulong angkop sa inyong pangangailangan. Mm-hmm. Katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, bio zapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at mga kasukasuhan. Dito lamang po yan ha, sa atin pong Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Yan, kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga services at gusto po ninyo na makatulong na malaki sa pagpapagaling at mabilis na recovery ng inyong pong pangangatawan, ay bisitahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado na mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatablay.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. At pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan, itong isang uri ng karamdaman. Ano? Masasabi natin na nakakatakot ito dahil ito lang naman ang number one killer disease sa buong mundo, mga kaibigan. Ito yung sakit na tumatama sa atin pong cardiovascular system. Dok Ron, gaano ba kalala itong problema na ito na cardiovascular disease at ano yung nangyayari sa loob ng ating katawan pagka meron tayong ganitong problema?
1: According partners sa World Health Organization, ang cardiovascular disease ay kumukuha ng buhay ng approximately 20.5 million kada taon.
0: Dami.
1: Oh, 20.5 million kada taon. At kung titingnan natin during pandemic time, yung kasagsagan ng COVID, number one pa din ang cardiovascular disease problem na kung saan ang cause ng death. So ibig sabihin partner na ang lifestyle disease talaga ang isa sa pinaka main problem na kung saan ay talagang nagbibigay ng mas mataas na rate ng kamatayan ng tao. That is the reason why dito po sa ating programang The Secrets of Health, yan po ang palagi nating ina-address, ma-correct ang tinatawag po natin na lifestyle disease katulad ng cardiovascular disease. Sa Pilipinas naman po, mga katropa, cardiovascular disease continue to be the leading cause of mortality katulad ng heart attack, strokes, hypertension, heart failure, accounts for large percentage na mga hospital admissions and deaths sa mga hospital sa buong Pilipinas.
0: Consistent yan.
1: Consistent yan.
0: Oo.
1: Every year po yan, partner. The alarming part is marami ang mga tao na nagdi-develop sila ng cardiovascular disease na hindi nila alam. Oftentimes, ang symptoms lumalabas lamang kapag merong damage na sa katawan.
0: Yun ang nakakatakot.
1: Yun ang problema doon kasi yung tinatawag natin hindi alam na meron na palang cardiovascular disease. But there is a good news. Meron pong good news, mga katropa. Research consistently shows that up to 80% ng premature heart disease and stroke may be prevented through healthy lifestyle choices. So yun yung ano natin, target natin dito sa ating programa na partner, sa mga tropa nating nakikinig at nanonood ngayon, na maturuan po tayo dito sa tinatawag nating healthy lifestyle na kung saan ay ma-prevent ang pagkakaroon ng complication ng sakit ng cardiovascular disease.
0: Kahit na siya ay consistently nagiging or consistently number one killer sa buong mundo at kahit dito sa Pilipinas, ayan, siya yung top pa rin sa cause of mortality. Highly preventable naman pala siya, Doc. Lalo-lalo na, Doc, kung maalaman ng atin pong mga

0: hindi tumitigil sa pagtibok ang puso ng tao. Mm-hmm. So 35 million times yearly and over 2.5 billion times in an average lifetime. Mm-hmm. So kung titingnan natin na partner, na ang puso talaga ay kailangan nating alagaan. Kaya sabi sa Bible, alagaan natin ang puso sapagkat dito nang gagaling ang issues ng buhay. Mm-hmm. O kapag maganda ang function ng ating puso, well, kailangan overall health. Pero isa sa primary na kailangan nating bigyan ng pansin ay alagaan po ang ating puso. Nag-i-include naman kung titingnan natin ang mga sakit sa cardiovascular disease katulad ng coronary artery disease. Mm-hmm. Ibig sabihin, yun yung mga sakit or inflammation or bara doon sa malapit sa puso natin. Heart attack, stroke, heart failure, peripheral artery disease, arrhythmias. Ibig sabihin ng arrhythmias, partner, yung ano, hindi tama yung or hindi nasa rhythmic yung ano, pagpintig ng puso. Hypertension, atherosclerosis, at kung titingnan natin, over many years, mas lalong dumadami ang lumalabas na sakit linking sa tinatawag nating cardiovascular diseases.
1: Ano na ba, Dok, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga cardiovascular diseases na ito?
0: Primary culprit or ang pinaka suspect or pinaka ano talaga dito is atherosclerosis. Mm-hmm. Ang atherosclerosis po, ito po yung pagtitigas and at the same time pagkakaroon ng bara sa ating mga ugat. Mm-hmm. Kung saan ay nagde-develop ng cholesterol at inflammatory cells doon sa ating ugat. Also calcification ng calcium, o yung instead na ang ano, ang calcium is pupunta sa buto, nandoon na nakadikit doon sa ating mga ugat, and also damaged tissues na nag-accumulate doon sa ating arterial walls. Now for a long time sa medical world, atin pong naiisip na ang pinaka dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso or cardiovascular disease ay itong tinatawag nating cholesterol. On some other books in which is atin pong na-research na kung saan ay ang cholesterol pala ay hindi pala siya yung dahilan. Kung hindi, ginagawa niya lang yung trabaho niya para ayusin yung tinatawag natin na sira doon sa ating ugat. Mm-hmm. Kasi mapapansin po natin, mga katropa, kung kayo po ay nagasgasan, halimbawa kayo nagasgasan sa inyong tuhod, may makita tayo, partner, na parang jelly doon na nakakover. Yun po ay cholesterol. Mm-hmm. Ang trabaho po ng cholesterol sa ating katawan, lalong-lalo na po ang LDL or low density lipoprotein, ay para i-prevent yung tinatawag natin na hemorrhage, o pagdurugo. And that is the reason why ito yung pinaka-simple na ano na illustration na kaya kong ibigay sa inyo. Is kapag ka merong sunog, hindi natin pwedeng sisihin na ang pinagmumula ng traffic is yung ambulansya at ang fire truck. Kasi nandoon lamang ang ambulansya at fire truck kasi merong sunog. So, yung daanan, yun yung ating ugat, yung fire truck at ambulansya, yun yung representation ng cholesterol. At ang cause ng problem is yung sunog or yung inflammation. Kaya kung titingnan natin, yan po ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng inflammation nandun. Pag nagpunta na doon yung tinatawag natin cholesterol in order to repair, makikita lalabas na yung muscle. Oh, edi ngayon iisipin ng ating ano ng ating katawan, may muscle, bakit walang buto? Ngayon naman ang mangyayari doon sa bloodstream natin, doon dumadaloy ang calcium, didikit na naman yung calcium doon, kaya nagkakaroon ng calcification. Kaya kung titingnan natin ang atherosclerosis, ang pinaka main problem talaga dito, partner, is yung tinatawag natin na inflammation sa ating katawan.
1: Oo. No. Yung iba kasi, Dok, galit na galit sa cholesterol. basta marinig yung word na cholesterol. Ayaw na ayaw nila na yun ay napapasok sa pangangatawan. But the fact is, nabanggit mo, mali yung pagkaka-interpret natin.
0: Pagkaka-interpret, yes.
1: Oo, doon sa mga bagay na yun.
0: Na-demonize kasi sa mahabang panahon yung cholesterol, partner, no, and also doon sa mga listener natin, na-demonize. And in which is, hindi natin naintindihan kung ano talaga yung function. Kasi yung cholesterol is produced by our liver. Pinoproduce yan ng ating liver. At ang LDL, yung lipoproteins, meron lang HDL, LDL, VLDL,

0: And meron pang 13 subtypes ng klase ng ano ng mga ano ng lipoprotein. Uh-huh. Yun ay carrier. Yun yung kumbaga bangka yan ng mga nutrients and also bangka ng mga ano ng mga sakayan din yan ng mga dumi palabas sa ating katawan. So, yan po ang primary is yung atherosclerosis and under dyan is yung tinatawag natin kapag meron ng atherosclerosis, nagkakaroon na isang tao ng hypertension or high blood pressure, which is mostly tinatawag natin na silent killer. Kasi kung minsan bigla na lang natumba ang tao, nagkaroon ng heart attack, o bigla nagkaroon ng stroke kasi meron pong mataas na presyon ng dugo. Number two, kapag mataas ang LDL cholesterol. So explain naman natin next time kung ano yung talaga bang ang LDL ay bad cholesterol sa mga susunod na ano natin na talakayan. At ang LDL, it transport cholesterol and especially nagre-repair doon sa mga damaged arteries natin. At ang nangyayari kapag itong LDL cholesterol ay nag-na-oxidize, partner, ito ay nagiging dangerous because it promotes also inflammation doon sa ating ugat.
1: Kaya yun yung cycle niya, no? Pag may inflammation, mag-attach doon yung LDL. Tapos, mas magko-contribute pa yun ng mas maraming pang inflammation ulit.
0: Kapag na-oxidize na siya. Kasi pagdating doon, nag-na-oxidize yung LDL kasi kinakain siya nung tinatawag natin ating immune system. Kasi foreign siya sa ating ugat. It should not be there. Pero ang nangyayari, nandun siya, kaya nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. So, LDL, nire-repair niya at it promotes inflammation, kaya nagiging cyclical yung problema. Mas lalong dumadami yung bara sa ating ugat. Okay. Number three is yung tinatawag natin na chronic inflammation. So, saan ang gagaling itong chronic inflammation? Number one, poor diet, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Bakit marami sa atin ang merong sakit sa puso, marami ang may mga problema sa kidney, marami ang may diabetes. Ang sarap natin kumain ng kanin. Kapag sobrang ano kasi dito sa atin is ang pantawid gutom talaga, kaunting ulam, tapos maraming kanin, ang nangyayari sa sobrang kain natin, especially yung white rice, ay nagkukos po ito ng pagtaas ng blood sugar level sa ating katawan, nagkukos ng pagtaas ng insulin, na kung saan ay nagkukos ng tinatawag natin na inflammation. Number two is itong paninigarilyo. Ang sigarilyo, it has 2,000 kind of harmful chemicals which causes inflammation and destroys our body, mga katropa. Number three is obesity. So kapag obese ang isang tao, ito ay indication na pagkakaroon ng cardiovascular disease, chronic infections. And ito, kalimitan na nababypass sa partner ng ating mga kababayan is ang kanila pong health sa ngipin. Kapag ka may butas ang inyong ngipin, this causes tinatawag po natin na chronic infection sa ating katawan. At yan po ay nadadala, especially kapag ka nagnanana yung ating mga sirang ngipin, tapos nalunok yung nana, yun po ay nagkukos ng inflammation at nagkukos ng infection doon po sa ating bloodstream. Also, those who have diabetes, and yung tinatawag nating chronic stress. Ito, isa sa trivia na masasabi na maibibigay po natin sa mga katropang nakikinig natin, is alam nyo ba na merong mga tao na mababa, normal ang kanilang cholesterol level, pero nagkakaroon ng cardiac arrest at stroke kapag ang isang tao ay merong tinatawag natin na stress. Sobrang stress.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1 o'clock in the afternoon. Mga katropang oras, sa tulsinyo ng Santone Plus Coffee Mix sa mabugno nga panahon, katropa, always try to find the best coffee for your afternoon. Ang Santone Plus Coffee Mix, ang ato ang pinakaunang coffee nga itong mahinom duman kung manginahan ang dapapainit sa lawas mo na nga. I really recommend ang kape nga makahataw galigong kabaskog sa panglawas, ang Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Yes, you heard it right. I do really recommend Santone Plus Coffee Mix. Ang atong oras, hantod na niya niyang alas tres to pag-uban-uban ha. Alauna-una naman. Wag ko kakapigod ba mga pisaw ko taon-taon ba? Pag-usin niyo mga radyo katropa, balikon na ako ang atong oras sa tulsin niyo ng Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health katropa. Mag-uban-uban sa programang X-Rated hangtod alas tres sa kahaponon katropa. Katropa, X-Rated na!
0: Kini ang programang maghatag o inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long,
0: bahin sa gugma. Ako, gimingon kay Kunin.
3: Promise?
0: Ako
3: po, gimingon na ni mo.
5: You like crazy.
0: Kasakit.
3: Pero diba, give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahit. Kani mo, huwag mo pakatawa.
6: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Moritz! Unya, karon!

is England John. No, it's England and John Ford calling. I really love to see you tonight. Ganon tonight lang, oy nga pwede man siguro ugma. Ganon gabi iraman ko ka nang, ganon gabi iraman ko pang itaon. Usa kula mo? Ayan, magandang chinita, maulan nga hapon. Oh my God, it's so cold outside. But it's hot inside the station kasi ang hot ng DJ nga nakaupo ngayon dito. Hello po sa inyo, may hapon. Diri sa Visayas, gaulan-ulan good siya mga katropa, unfortunately. Pero I'm gonna take off my jacket kay wala pa nagi on ang akong aircon. Ay, nakakuan akong aircon, naka 25. Grabe naman sa puni inyo ang aircon nila. Ay, gipahinang. Ganiya man good, medyo init, but karon kay medyo, I mean, ganiya, medyo bug na mo to, medyo, kuhaan na mo gamay na. Karon parang, super init na, eh. Ay, wanang ako sa siyang gihubo ang akong jacket. Kainit ka kayo. Ay, init ka ayong ako naman. Mao ka diha DGRC. Hello po sa inyo dyan sa mga suking tig pamayaw na ito. Diyas sa mga tags ang dapit. Dili lang diri sa Visayas. O diha po sa tawag ani sa Mindanao. Oo, siyempre sa mabdun sa pagsibya ni ini atong programa. Diba? Ayan po. Shoutout po sa akong tanan nga ex. Shoutout ko sa akong tanan nga ex. Kagwapo ni John Daryl. Uy! Ang sarap ni John Daryl. Sobrang linamnam ka dito, Daryl. Oh, shoutout sa nang ex niya. Okay pa ba ka, Daryl? Para bang? Okay, kung sa may na-ex ni Daryl, shoutout daw sa inyo, ha? Oo. Shoutout po sa 107XFM Canlaon. Hello po. Magandang hapon sa ating mga katropa. At sa naaabutan ng ating pagsisibya. Hindi ko man alam ang Tagalogin, no? And of course, shout out to 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Cabanglasan. 92.9 Gihulingayan, and 95.9 General Santos. 107.1 Tagum XFM. 97.9 Tagum Katropa Digital. 89.5 XFM Pagadian. Shout out to SM Kenneth Bustamante for winning Broadcaster of the Year. Ayan. 99.1 XFM Mati. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Magandang chinita. Kagwapo gid ni John, ano ay, kisa ni siya ni John Daryl. Inana unta tano nga maka-shoutout na lang daw sa atong mga ex, basta-basta. Usaon na lang yung wala pa ka-move on sa ex. Anong gagawin? Hirap naman, no? Hindi ko pa kayang i-shoutout si ex ko. Good afternoon, Rodrigo Antipuesto Enopia. Hello po. Greet ko sa akong asawa, si Helena Dulyonga, na aron sa Tubod Bajan. Mayong hapon, gikan kay Charlene, and of course, gikan kay Randy Santisa. Ayay, magandang chinita again. Hello, DJ Orsi. Mayong hapon, kumusta man? Ang palangga ko nga gwapa og chinita nga DJ. Palangga na kini mo na. Anong ganda kayo ko niya? Shoutout may Diaz sa Highway 23 Gas. Saan eh?
gas station, watching live from Surigao del Sur. Ang Pinka always DGRC. God bless you and I'll love ya. Magandang hapon sa inyo and thank you. Thank you naman at naisipan yung makinig. For sure ko busy kayo mo but you choose to stay with me this afternoon. Ayan, ano mo pag-uusapan DJ? Usapang X-rated na naman tayo. Ayan, tinitignan ko kung saan. Eto ba yun? Ayan. Wait lang, hindi eh. Ah. Ay, sige lang. Ato to pangita. Ay, kanahag zipper. Daga kay zipper. Kamahinong din nga mag-last yun naman jud ko. Ay, niya. Is blind. Tinood ba na nga Love is Blind? Kunadyo ko'y tubag ani ay pero dili sa nako tubagon ron kay humanan sa dato na X-rated na to. Kinsa may nabuta tungod sa gugma? Taas ang leg. Pero unsaon na lang kung nabutaan ka tungod sa gugma? Nabuta kay nahigugma or either nabuta tungod kay nahigugma na diha ka pili ka. Pili ka kung asa ang imong gustong tatahakin. Ay naku, nang gigigil ako sa iyo little sender. Wala pa ta nagsugod na ako nang kikuay. Sige na lang oy. Kani mga inaani nga mga topic karon medyo sensitive ni. Ganong sensitive ni joke. Sensitive ni, pero for sure jud ko nga naayoban nato nga nakasinati ni ini. Nabuta sa gugma. O kana ang atoang X-rated story mo nga sa mga nakaagi og susama ni ini nga mga nabuta tungod sa gugma. Pawaton pa ba ni mong mabuta ka o butahan ka tungod sa gugma, ha? Pumili ka ng gusto mong gawin sa buhay. Kung yun pala, choose your battle. O, natay choice unsa atong padulngan. Arvin Habas, hello sa imo, good afternoon. O, ato mga taga XFM Tagum, hello po sa inyo, ha din, ha? Nagpagpaminaw ni Master Inday Tanini. Ayan. Isa yan sa mga talagang inaabangan ko when I was in my high school. Same kami, bata pa kami at that moment. We're both young. Hello po, Master. Salute sa'yo. And of course, shoutout sa ating XFM Davao Katropa Digital. Solid FM Davao. Kuya Cardo! Kuya Cardo, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang chinita. Dili magandang hapon kay maulan na hapon sa Cebu. And yes, ato na ni siguro sugdan o hindi na natin idugayon. But anything before anything and anything before. Ako sang tagaan mo og panahon og oras nga makadungog sa atong isa kasunatan nga akong giandam din here. Para gini sa ato mga katropa din ha nga medyo magulain o yan o gusto magulain. Paminawasan niyo ang isa ka OPM hits nga akong gustong i-share ninyo. Bakit ngayon ka lang? Ay! Sa mabugdaw nga panahon, aniya ang sakit nga kanta. Sunata, ngalami sa dunggan, apan sakit sa dugan. Ogie Alcacid, bakit ngayon ka lang? Sa 8.3X sa FM Cebu, katropa mo, exciting sa programang X-Rated.

0: 煮饭 ，exciting！
1: 山东 plus gold，
2: 我是 Don sa pamaestra makaulser ko. Research ko sa maayo ang bigawas niya ang Santon plus gold. Akong gisulayan, duwa ka simana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kotokoto.
1: Santon plus gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon plus coffee mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapil na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon plus coffee mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon plus coffee mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tinbuo pamilya ga Santon plus coffee mix good. Timan ni, basta kabigani, Santon plus coffee mix good. Sulayin ninyo.
1: Santon plus coffee mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon plus coffee mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon plus coffee mix. Santon vitamin C. The alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon vitamin C.
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig o higda. Dili na pod mi active pareho sa among

0: ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait nga baha?
3: Mauni ang putulin sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Iba Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa X

0: sugo sa may pamatasan yung may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon sa XFM Network Philippines. Ang atong suwat tampo ng atong hatag ag pagtagay karong adlang Lunes, kining usa kababay nga taga Panglao, Bohol. Kung diin, mahal ang humba. True, mahal dito. Dear DJRC, palihog nga tago ako sa pangalang Tina. Tina. 22 anos, ninyo og du nanay o saka anak. Kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Bahin sa gugma lang gihapon, DJ. Isa pa man di ka kasaligan diha nga part, apan diha arang gihapon mi mudag. Dili mag-uol, kaya kung sa may tambag ni mo, DJ RC, amo lang gihapong sundon. Di na nako dugayo ng ato ng sugda ng akong sugilanon. Aron inyong kasabtan, ako ning giuluhan. Nga, buta. Sa gugma.
1: Unsa? Imong buwagan si Amil?
2: Oo. Oh.
1: Nganong imong buwagan si Amil, ha?
2: Tungod kay hapit na may magkauyab ni Jerome.
1: Unsa? Tungod lang ni Jerome? Imong buwagan si Amil, mao ba?
2: Basta. Kay mao ka ng akong desisyon, baby.
3: Unsa? Buwagan ko ni mo?
2: Gikasubo ko, Amel. Tungod kay nakadesisyon ako. Dili kita alang sa usag-usa. Maong tapuso na nato ang atong relasyon.
3: Tina, ayokong inaani. Anong kalit naman na imong desisyon? Huwag ba siguro kayo nahimong sa dyan mo? Ha? Mong, ayaw ko yung naani. Please, maluoy ka. Kung unsa man gani, kung unsa man itong problema karon, ato ni sulbaron. Di ni mawang sulbad sa itong problema.
2: Di ka subok ko, Amel. Pero hugot ang akong desisyon. Magbuwag na ta.

0: Imong gidengi palabi si Jerome. Ug imong gibuhagan si Amel, mao ba?
1: Natural. Adto gyud ko sa malipay ko.
0: Ug nalipay na ka. Nga dunay nakilat tungod nimo.
1: Baby,
0: wa ka ba may paw? Nga hapit gid mamatay si Amel. Tungod kay buot kini maghikog. May na lang gani kay nabantayan siya si ang mama. Ug wa makabadayon siya pagkamatay. Una ko na dayunan ba siya? Malipay ka?
1: Ah, problema na niya.
0: Tina.

0: love kita ko ni mo.
1: Jerome.
0: Tungod kay imo gigihatag imong pagkababayen ako.
1: Tungod kay mahal ko kayo ikaw, Jerome. Og hinaot nga, di ko ni mo pasakitan.
0: Promise.

0: nga na si Jerome, oy. Balik ito si Amel.
1: Naa ka na sab ana ha?
0: Tungod kay nakita nako nga dako kayong kalahian, Tina. Dako kayo og diferensya. Buutan rin kayo si Amel. Ikumpara ni Jerome.
1: Bebe, kung gusto ka nga mag-amiga paghihapon ta, ayaw gid siya daota. Ayaw siya ing naana sa pagsulti. Nakasabot ka ba, ha?

0: Ay, na ko sige kuyog ang baby?
1: Jerome?
0: Sige mo kuyog. Basig uso, iya, panultian ang babayhanan ni mo. Klaro, biya kayong wala siya makagusto na ako. Mamaya na sige yung kuyog niya. Ayaw na siya amiga, ha?
1: Jerome, ayaw sab na ipangayo din rin ako. Nakahibaw kagyot nga, suod na ko siyang amiga.
0: Ah, basta! Huwag ikaw makagusto niya. Ay, ikaw lang. Basig mo na hinundan nga, magkaaway ta.
1: Jerome!

0: pinagyod. Gusto ni Jerome nga makigsuod ko. O makigkuyog ko ni Bebby. Sa tinan lang si Bebby lang nga ako ang suod nga amiga. Gilibog ko tungkol sa akong buhaton tungod kay. De ko gusto nga mawa ang duha. Pero dili pod ko gusto nga mawa ang among relasyon ni Jerome. Maong gatago-tago mi ni Baby kung magkita mi. Mura na normig kami ang managuyap. Kalikayan na ginako nga masuko si Jerome nga hinako DJ RC. Ya, maokin eh. Ang nahita po.
1: Tina, may kinakita ta. Ganina radyo ko nangita ni mo. Mahinong danon kini akong toyo ni mo.
2: Oh, unsa ba ka na?
1: Si Jerome. Si Jerome ba? Daan pagyod ko nga nagbino ang ragina ni mo. Tungkol kinakita anak ko siya. Kadyo na si kuya ka babay. Og suwete sila ng lakaw. Tina, naunsa ka good?
2: Unsa man ka, ha? Tibog ka ni Jerome?
1: Tina, unsa gunay mo gipanulti ha?
2: Ayaw na kanta. Nakahibaw ko eh. Kung unsa may akong magustuhan, mausa imo ang magustuhan. Unsa man, wa ka makuntento ni Amir? Ha? Buwag na mi. Sulo na ni mo siya. Unya karon si Jerome na sa langi mong dauton? Huh? Ayaw na pakita na ko. Dili na ta, amiga. Nakasabot ka? Dili na ta, amiga!

0: Kasakit ko sa imo, ngunit ako...
1: Usama! Di gini ka mo tuman sa akong gusto, ha? Kapila na ti ka ina, nga ayaw pagpadaol ni baby. Pero doon ay nakasulti na ako. Pinagkita mo si baby.
0: Pero naging istorya na siya na ako. Og nagpahibaw nga, doon na kakunoy, babae nga ko yung sweet pangyod mo. Tungod sa akong kalagot nga pataka na lang siyang sulti, ako siyang gisagpa. O gibiyaan tungod kay wa ko makagusto sa iyang gipanulti.
1: Unya, bitaw sab ka.
0: Walagi, wa ko mutuon niya. Ikaw lang ang akong tuhoan, Jerome. Ikaw lang.

0: Nga no?
1: Kuyo, kikuog maha. Birthday sa akong mama. Unya, ako ang papangumprahon niya. Kuyo, kikuha ba?
0: May lakaw mo ko eh. Importante kayo.
1: Oh.
0: Ikaw na lang good.
1: Cherong.

0: Anong tagsa ka na lang mo pakita nako?
1: Sabda na ko. Kay bawag na siyang busy kay ko. Ako di ka masabot. Narali mo. Masa ako, busy ko.
0: Jerome.

0: mangkati na.
1: Doon kaya na may nakabantay si mama ni mo nga mura magkag may hugo ka.
0: Unsa man, may problema ka?
2: Ha?
1: Ay, sulte be. Sulte he, miss mama ni mo. Masiga, doon na kay ginadala, ginadala nga. Ginadala nga problema. Be. Sulte he, miss mama ni mo. Basig doon na kay gidada diha nga problema. Maong midaot ka.
2: Wa pa.

0: sa tong imong gikakis ka ganiha, ha? Jerome?
1: Amiga na to na ko, eh.
0: Doon na ba'y amiga nga magkis?
1: Hilom, ragot?
0: Di ko mo hilom. Hangtod nga mutugan ka na ko kung kinsa ka tong babayhana.
1: Kuhong pala!

Jerome. Hayop ka! Dako man utakay nga akong magsalig ni mo. Dako man utakay nga akong gugma ni mo. Pero nga nung imo man kong giingon ini, nga nung man, nagmahayot ko. Nga nung nagpadapa ko ni mo, nagmahay ko.

0: Huwag ilagi ng tawhan, ha? Anak lang siya panapat ni mo.
1: Di na git ko niya, day. Di na cute.
0: Huwag pag gani mo magminyo. Na, bunog ka na. Unsa ka kung magminyo na mo, no? Ayaw na gina siya baliki, ha? Paningdikin gina. Ayaw gina baliki.

0: Pepe. Abi na kugi ka na ni Jerome. Nagkuyog naman sa lagi mo.
1: Di ko makalikay niya, Day. Ang kunon ko nga, love kay nako siya.
0: Bisag kulatado na ka?
1: Andam ko mag-antos, Day. Tungudog alang sa akong kugma niya.
0: Ambot lang yun ni mo, Tina. Ambot lang yun ni mo.

0: Di ba kayo naman, tika? Gadi ka magisuod di bebe?
1: Pero Jerome, di na mahimo. Suod na ko siyang amiga.
0: Kinsa imo pilion? Ako o siya?
1: Oh, Jerome.
0: Tumboy ka? Kaya di ka makabiyan niya? Ha?
1: Oh, ayugod pong patakag mo ka ng imong baba?
0: Pataka di ay, ha? Ha? Ah! Oh! Ah! Hindi pa!
1: Pero, ah! Ah!

bang adunay buta sa gugma. O magpaabot ba kung mabuta ko tungod aning gugma? Mahal ko si Jerome, pero grabe ang iyang pagpanapat din hinako. Pero nga naman bisan pag ginakulata ko niya, DJ, nga kung gugma niya di mawala. Mahadlo kong mawaha si Jerome nako, DJ. Kay paminaw nako, o siya lang ang taong mahigugma nako. Sa puton, masataan niyo eh. Angay ba nga biyaan ako sa hingpit ang akong best friend, alang palabihon ako. Aron lang palabihon ako ang akong karelasyon. Unsa mang yun. Angay ba nga buwagan ako ang akong gikarelasyon karon? Kamagsige man siya panapat na ako, di man ikapagutan na. Hindi na po talagang itatanong to. Ibaharan ko ni Jerome nga kung magibuwag ko niya, iya kong patyon. Unsa may akong buhaton ani? Palihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo. Gina. Ginakulata. Na, ambot na lang mo Tina, oy. Tina. Si Tina. Tekang salamat ug maokini ang akong X-rated stories.

0: kayo ko, musugot nga di ka malo. Asa ko musugot. Ano na? Hawak mo pa rin ba ang beat? Sa mga katropa na itong excited na mo advice. Oh, diba? Nagigigil ako sa'yo, be. Pinipigilan ko lang ang sarili ko kaya 2 songs ang plinay ko. Gustong-gusto na kitang batukan ng konting-konte. Pero dahil servisyong totoo tayo, ako gapong-gapo ipalabi ang akong humanitarian law. Ano daw? Open na nga itong linya, 0995-994-6868, 0928-5508-727-0928. Okay, bahala naman. Ayan, may caller na tayo sa kabilang linya na hindi siya makapaghantay. Gusto niya ng sabo. Ay, hindi sabunutan. Wag. Shout out to Reniel Medalia. Hello dia sa Medalia family all the way from Orgilio, Cebu City. Grabe naman yan. Ang mga Medalia family na yan. Natin na si Reniel. Mayong hapon. Kinsa ni? Hello.
1: Yes.
0: Hello.
1: Yes. Hello. Magandang.
0: Ayan, totoo yan. Yan ang totoo. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman to. Wala na akong, ay nako, alam ko na. Yes, at dahil dyan, hindi na natin patatagalin pa ang iyong advice. Ano ang masisay mo?
1: Ang masisay ko kay ano kasi na no? Kaya binapipon. Wala tao na gani ka.
0: Love is blind daw.
1: Ah, hindi ko patuha ng love is blind. Bunog na gani kayo ka. Mahigog magay kung ka. Gusto na gani kayo. Pero magkagano.
0: Feeling na ako ko ano? Feeling na ko ang mahitabo kay dili siya nabuta sa gugma. Ay, dili siya love is blind. Mabuta gina siya kadugayan sa gugma.
1: Oo. Mabuta gina siya. Kadugayan niya yung sikulat at jirong.
0: Oo, hembot lang.
1: Isa pa, DJRC mo, no, kung mag-hunga mo siya ni Jerome at kung makibulag sa patio siya, hindi mo pabayate ba siya yun?
0: Mm,
1: yeah, pabayate niya sa pulis, yung nga na ang buhatin sa iyong uwag, na isa pa, hindi mo siya sa iyong ginikana niya. Na itaw ang mukuan sa iyong hangin siya. Kung simbag ko, ano, hindi ko ang gana, gi-black pill, maganda ayun, parang ito makibulag sa iyong.
0: Yes, oh, mahog siya nang inanak yun. Mahog yun nang i-blackmail. Sa totoo lang.
1: Eh, basig ko anak, kung natakot niya po.
0: Okay.
1: Mura mo kung gula na yung laki yung kilibutan na.
0: Ay, bitaw. Ano man sa bangulata po ng laki?
1: Ambot ng DJRC, kaya wala mo ko nabilang sa mga inanagin.
0: Madili ka sasama nila. Ano mo, ayun na pagtulon, may nang pagkaan, may nang adili ka mangulata.
1: Ay, wala, mangulata, manggaling ko, DJRC, kanyang sa iba mo sa kamara.
0: Oh my God, no! I can't! Dili ko, ano, hadlock niya. Pero hadlock, maghihapon na siya na naon. Uy, ganang kulatahon, man. Ano?
1: May nagpisa nga kulata, ay, sa iba mo sa kamara. Kasi, kuhaan naman siya, basta, kasi mo na ngayon siya.
0: O sa, uy, isulti na!
1: Kanang kwan ba? Kanang sa ibabaw sa kama ba? Kanang...
0: Masa may tingog?
1: Ayun na lang. Nagluway mo ito, mayroon.
0: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano Gapi dito, Marvin. Uy, bugnok ang Cebu, Marvin. Mga pidet ta kay bugnok ang Cebu.
1: Oh, ano lang dyan, pakabikati nilang para mainitan. May pangkati, may painit sa mo.
0: Ay, syempre, huwag ko'y choice. Lain po ka nang kuwain. Huwag ko'y pang, alam nga, maning kamot na nang dyan ko. Kay, kisa may magpainit na ako. Diba?
1: Ang kapi na dyan ni Jaycee, kay wala dyan lang yung painit sa mo ang matuglawang
0: paita. Paita sad. Anong kinabuyan eh? Eh, pero blast lang yapon ko'y bahalag. Bahalag ko'y nagpainit na ako basta na ako'y kwarta karong panahon. Mora gina importante sa kuha ay.
1: Paano man dahero? Sinterte na.
0: Bitaw eh, pero wala palagi may nagsildo ay. Tama bitaw? Pero kung may nagsildo, oo, sige lang.
1: Matahod naman yung mga. Init na kay kwarta eh.
0: Oh, why? Mabayad na po taga-utangan. Anak. Mga billings. Saan ba mandi ay? Oh, ano ba? Ano ba? Positive lang. Positive.
1: Mura na kay Tina ba? Tina, di ka mag-tina. Tina nga.
0: Usa-usa. Uy, usa na yung magipang yaw-yaw. Uy!
1: Mura kay Tina ba? Di na siya mag-tina nga.
0: Ang baitaw, si Tina. Si Tina. Nag-umsa si Tina?
1: Na,
0: buongot sa ito'y. Kirby Tati na. Ang taon dahi, uy. Kanyang.
1: Ipagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
0: kayo na inana.
1: Hindi ko bayo nga na magpabunog ba sa sabay.
0: Abunog ka na, may anak. Siguro pwede pa. Pero ginana.
1: Lahat nang mabunog. Ay, nang bunog ang kagmaing
0: dito. Bitaw. Ingan bitaw ko. Moratos, dahil salamat! Ito trabang Marvin! Go.
1: Shout out lang ako kay Kuan, kay Kimberly, kay Zumar, kay Jerome Pagalan, kay Pinay, o kay Canara. Ay, kay James pala yung BGRC.
0: Kita James.
1: Ay, yung hapon na siya na James.
0: Sino na James yan? Alright. Okay, thank you, Marvin. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Ara siya diri. Before nato siya i-judge DJ, i-try po nato og put ang ato ang kaugalingon sa iyahang tiil. Hindi gani kami same size. Nga, antaman ni butang ko ang shoe ko sa iya. Tingay, hindi kami same size. Hindi ko tanata masabtan mo. Te, hello, man. Kinsani. Hello? Hello? May ara ta tao. Di as kami lang ngalin niya. Hello? Ay, wala. Te, amo na. Ginambal ko sa inyo. Wala. Gita na. Oh, ara na siya. Hello?
3: Hello, hello.
0: Ayan. Maing hapon.
3: Maing hapon, DJ.
0: Kinsa man ni?
3: Si Jersam.
0: Jersam, all the way from?
3: Mambaling.
0: Mambaling. Hello, Jersam, all the way from Mambaling. Aduna ba gigugma nga makabuta?
3: Mabuta yun na kung 5 taon.
0: Kana. Ingon bitaw ko. Kay ni isad si Tina, di isad pod mo kuan. Ambot sad, uy.
3: Dito ta sa kanang iba na lang sa siya na saya. Pag-ingin mo ito sa Angela, kung kasi yung pili. Iya pa ang amigo si Jerome.
0: Oo.
3: Okay, ay nas Jerome, uy. Ano kasi mong amiga, kay nagtarong man ko tambag yung amiga.
0: Oo. Kataw.
3: Wapagay mo nagminyo, gisigihan na kagpulata, awa na ayaw mga lalaki ha, kay mga ulata pa man gani, misal wapagay na minyo, samot na naging minyo na.
0: O ano?
3: Yung na kulata, yung na kulata, kanang dabo-dabo na na, yung minyo.
0: Agwi, kaluoy sad ani, uy. Paminaw di ha kuan, uy, paminaw di ha tawag ani. day tina. Di daw, yung pa ni Juan Marvin, di magtinanga.
3: Kanagag lalaki ro na.
0: Mao, oo. Oh.
3: Pero
0: oh.
3: Ang problema po doon, sa mga lalaki,
0: eh. Ano sa man?
3: Makita kagmasyo pero inigpingong. Ay!
0: Ay! Ay, nako! Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan?
3: Hindi na kumpiyasa ng lalaki.
0: Hindi na kumpiyasa. Ah, sige.
3: Iniglato mo, iwag yun di ay.
0: Ah.
3: Ano ni Juan Ron?
0: Ang laki, laki po'y pangita. Matod pa ni mo. Oh, lang point.
3: Matang mga laki na kanang inanang kasing mga lalaki. Ayaw, pagpakabuta ko eh. Kay, mag-antos ron eh.
0: Oh.
3: Kula taon.
0: Kana?
3: Eh, magka kula taon.
0: No.
3: Yung babae, guys nga, yung lalaki mo kulatan niya. Pilaray, kusugan ng babae.
0: Na.
3: Itong bago na sa puto-puto, kasakit
0: agay.
3: Ka na.
0: Alright.
3: Kariyara ko na si Giro, kaya ako'y kulata, ako'y kulata na.
0: Agoy! Pero hinay lang ha, kalmahin lang. Kalmahin lang. Okay, relax. Ginawa sa bikadali, be.
3: Ay kulata kay para bukoy panilog to na.
0: Agoy mo na kong giingon sa imo kagani ha pang amo ka o kadaan bago ka manawag kay basi nyag malisuan ka dinhi unsaon na lang. Pero okay na karon. Okay ra ka ha. Kira ka. Okay ra dapat uy makulba-kulba ara bako na ingon kang kanang wa pakay paniyo. Paniod to nya nangisog na ka din ha. Diba?
3: Tawo ka nang kamo mga babae.
0: Kada paminaw mga babae.
3: Babae ron. Pami kung paminon yung uyab pa mo nya siyong mong kulat na on ako gayain na eh musamot na yung kaminyo na kay naigot na kun na
0: oh lisod na kayo na ikyas correct
3: oo hindi na nauso ng mga kuano eh mga antos ka ron matiri ka nang kasi ka na practical na ron
0: oo dapat dili maging martyr ana ba
3: practical na ron
0: oo paminaw
3: Garo rin mga babae, di mo mabuhi kway laki.
0: Kana!
3: Hindi mga lalaki, mabuhi mga puy babae, oy.
0: Uy, ako di ko mabuhi kway laki. Uy, bahala ko niyo. Uy, di ay! Di ko mabuhi kway laki. Oh, exempted ko ha, exempted ko. Okay ra nga di ko appeal. Di ko mabuhi kway laki, promise.
3: Ay, kari, ikay bahala ko.
0: Uy, di ko mabuhi kway laki. Sige, padayon ka. Ikaw, mabuhi ka kway bae.
3: Bae?
0: Mabuhi ka, bae.
3: Oh.
0: Ay! Nakasasabay ako na muna! Masoon ko na ako! Masoon ko na ako, no? No?
3: Nagbaan po.
0: Na, diba? Lahir naman ginug na, pero dapat patunong lang kita sa maayo, diba? Karang tarong po.
3: Patunong kita sa maayo, di kita patakagpili. Kaya makapilitag na ay kanang na ay panang utok na isud na.
0: Yes, correct. Muna ako mamili ang jug ko o kung naman ko ipasud sa kuwa dapat tarong. Sa kuwa ang kinabuhi ba, ana? Muna, Tina, paminaw, Tina. Oo, Tina. Ina si Tina, gud ka. Balikin ko istura si Tina, babe.
3: Ikaw, Tina. Basig, sigyan ko lang ito sa iyo, kuya. Basig, daot mo utok na. Hindi ko ano nagtarong.
0: Agay! Maliso? Ano? Lupaita po. Ano? Uy, ayun lang sa buong taon. Ikaluis sa diti. Uy, Tina, paminaw, Tina. Uy! Ayun, Jude, pagkuan niya, Tina. Pagkuan in taon.
3: Tina, mahimig yung tinapa eh. Kung sigit ko
0: na taon. Dapat niya, Tina, di magtinanga. Agay! Salamat. O sige, pangalan ni mo?
3: Irksam.
0: Ha? Ang sasa?
3: Jersam.
0: Jersam na ako ipaila-ila sa imo Jersam. Jersam na ako ipaila-ila. Hello sa ato ang kuan B ato ang visitor dinhi. Pag hi sa kay Jersam B. Hello, may hapon. Kani nga microphone
3: Good.
0: Ako na siya paila-ila sa imo ha. Pero sikreto ra ni kinsa ni siya.
2: Hello.
3: Sige.
0: Kani igagaw ni Tina.
2: Hello?
3: Ikagaw ng Tina?
0: Oh, actually, mo may naabot din he, actually. Mo ni ano, hindi bagi pa dahang suwat.
3: Si Juan mo na, si Gigi mo na.
0: Si Gigi, oy! Nandiyo sa Juan na, tech room ay. Sige, kubi ano mga. Sige, hello, ina, kumusta ha si Juan, Jersam?
2: Hello, Jersam. Kumusta naman ka?
3: Hello. Okay na gyapon.
0: Ano, hello, eh. Gwapag tingog, no?
3: O, gwapa.
0: Ay, uy, alangan na. Di wa may gamay, may pangit din sa mong istasyon.
2: Correct.
0: Oo.
3: Gitaw.
0: Ilahasa siya kadali before na ko siya buyan sa hangin.
2: Pila yung may edad, your son?
3: Ha?
2: Pila na yung may edad?
3: Paano ko? 41.
0: Uy! Ay. Daddy!
2: Active gyapon ta sa...
3: Tingguang.
2: Active gyapon ta sa tong lawas nung kalipay, your son?
0: Akoy!
3: Aw, siyempre, kinabasubo!
2: Ay! Uy, ka... Kanindot, anak, your son, uy. Pwede ko makadungog sa imong...
0: Usa mine. Usa gusto niyo madungog. Ago? Gusto ka? Alo, Jersam, gusto mo kadungog ang ako ang Omega nga si Megan din sa imong ago. Padungga na siya ka isa lang.
2: Pwede makadungog, Jersam?
3: Imong ko kabawaan na.
0: Tudlui siya. Tudlui.
2: Ganahan ka makadungog sa ako, ah?
0: Agoy. Jersam, paminaw, Jersam, ka isa ragid ni mo sample lang ako ang Omega nga si Megan.
2: Ready na ka, Jersam?
0: Ready na daw siya.
3: Isa, ming, isa pa kan si mga amiga, Bogan?
0: Megan.
2: Megan.
0: Sige daw.
2: Ganan, ready na ka, Jersam?
3: Sige daw.
2: Sige, in 3, 2, 1...
0: Nabutan ano oi?
2: Nabutan ra ka ato, Jersam? Lami di.
3: Aw, lami kayo.
0: Lami di. Anyway, thank you, Jersam. May pagpaminaw sa imuha. Naalaan naman, Dok J. Pasangin lang yung ka, Dok JJ. Murag ka nigi mag-uba sa imuang career. Mapasangin lang ni ikaw. Anyway, Jersam, katraba mo.
4: Exciting!
0: O, ato sa nagbasaho ng mga letter sender nato din hi, oy. O, ala si Loren Torres, diri Boss Joven, o. Boss Joven, ha. Napasanginan in town si katropang Doc JJ nga. Na, busy sa iyang parcel ay. Uy, ayun, napasanginan niya siya. Mayantag maminaw ka sa mga tambag ni Mutina, kalami ni Mukusion. Hello, may hapon! Ayan. O, din na ako dugayo ni ka. May natong oras, sultii dahil niya sa usamay ikaingon ni mo sa atong letter sender. Ngagikulata. Agoy, oy. Paita sa kanay.
4: Oy, tinamparos. Dili na ako sa Marte ng panahon na. Ayaw ito ang pagpagagad, day. Uy, pala mo. Una yung sige nga, ayaw pa, love you, don't. Kay, kaya, wala pa. Pwede naman na, kantaan sa babae ang kalahing kanta dito sa bisnat na ayaw pa, love you. Kaya si Bisak, may nga nag-ayaw pala, Biday. Pero pwede na sa kita may yung ayaw pala, Bidong, kay Jabra pa. Kasi gubiaan ka na ako mag-inusara. Nalo na mag-save me. Don't touch me.
0: Naadil yung igagaw ni Tina, si Megan. Actually, gisogo ni Tina si Megan nga ipada ang sumat.
4: Dili ko si Doc DJ. Ay, laki kay King si Doc DJ.
0: Uy, oh, rin. Kababay, Ani?
4: Mabay, good!
0: Hala, uy, mura na lang siya glaking tomboy. Manggundi siya, good. Lain kayo mo kayo, Megan. Uy, baka insult.
4: Ang microphone, niigang siya. Laki pa sa sito ng laki.
0: Uy, namay mga, ano, kaluoy ni mo doon. Kaluoy, ay. Kala kaluoy.
2: Laki rin tingog.
0: Laki rin na siya tingog, uy.
2: Laki
0: rin
2: yung tingog, pero taas kinig ko, Angie, see?
0: Anyway, actually, pwede ni mo ipada ang imong gusto isori, imong iingon gikan sa imo ha, ipadong ni mo kay Tina, ipaagi kay Megan kay aron diretso na ato minsan.
4: Ay, para na kuno.
0: Tapoy kasi Megan ay.
4: Babae karon nga pa ka Martin Gaga.
0: Agay. Hello.
4: Ikaw?
2: Nganong nakasulti
4: man ka? Sa ako alam, ang gugma,
0: Insabi.
4: Inood na.
5: Dili sa yun kalimtan labi na sa gugma pero kung inanan na lang pasakitan ka kanunay. Adi na pag maayo.
0: Detaw.
5: Pero unsa di ka na ani jirum nga wa ni Ramil no dako dako siguro baw ni si jirum nganong di man ibuhi ang tina.
0: Sa ba ang dahilan kaya di mo na ako. Ay. Kailangan.
5: Hindi sa buhian.
0: Bisag, bisag gwa ta kay bao pero duda sa nako. Mangutana ta kay kuan, mangutana ta ani kay Megan. Megan, paminaw nimo ang hinungdan ba og nganong dugay mo biya ang tao tungod kay dako ang kumagko?
5: Dako ang iyang bound.
6: Ayo.
0: Oh, sabay, base sa imo experience, kung naigugman na ka, tungod ba kay dako ang iya ha?
2: Balag unsa jud naka unsa jud ta ka kolatado no basta dako lang jud ato ang tinago.
0: Okay ra ka?
2: Okay ra jud ka.
0: Ta igagaw. Igagaw gid ay sila dai. Kalami nila ipagpakong. Mo gini ang bagay nga kanta niya oh. Mo ning bagay nga kanta.
5: Di masad ko kay kan kanang. Alegi masad ko taga video lai.
0: Buang yun. Anyway, sige ta.
5: Okay. Kasinsero, jeans ko lang
0: yun. Ayan, isulti na yung last katambag.
5: My special friend.
0: Ala, special friend. Sultiin na kung sa ilas ni mong ikatambag ani ato ang amiga dito sa ato ang...
5: Ito, Tina. Ayaw ka doon ang pangodrat nga. Kanang patyon ka niya ako makibuwag. Kinalabang kusog kayo mo. Ay, muna na. Nag-tissue nga na.
0: Okay.
5: Eh, padakot lang.
0: Padakot, papriso na lang, no?
5: Papriso na. Eh. Kana ang daning asawa nga lugusun o bana. Pwede mo gani makiyak. Anak, panguyak pa mo.
0: Ditaw. Laman na sa balaod.
5: Dili na kabuntaga, no? Eh, papriso. Pakuha ko ng patrol car.
2: Wala ka ka na suya?
0: Oh.
5: Bahala kung sa panak na nakabaw, pero doon gandit ko ka nag-iinundan. Ngayon di kinabihing ako hulian, bahala ko latado.
0: Ay, as in? Posible din na di ay? Posible din na, ma'am, siya ngang hinundan kitungod sa kadako?
5: Oh, yan pas good niyang kasakit sa kulata, basta ang baw, hindi mawa.
0: Ibiya bang gani ko, nga dako kay tuiya, abot mong i-aansam niya kung kanang abdo. Ibiya ko, oy.
5: Guru?
0: Bahala naman, guru. Oy, bahala. Nagyoy.
5: Kaya naman di kalitan kagda ko, niya kalitan kagda may, braglo agra.
0: Ay, naku, Miss Ann, thank you so much.
5: Of course. Pero, pumidya ba yan eh? Dalang tinuot ba yan eh?
0: Pita, badag kumidya, pero usay makadag ka ng kuwain.
5: Kasi kita ng kulataon, tao'y bahala ko, duroy.
2: Hindot man ang kulatahon ta niya, ikaw man kinaana din sa kama ba?
0: Nauy na ba inoano ay nga, igo ka away-away yun at otot kay palamian.
2: Nindot man ang feeling, fantasy ka ayo.
5: Oy ni. Nga ba ko'y kulatahon kay mamusin man ko?
0: Agoy!
2: Uy.
0: Shhh, hapa! Hapa! Na inana man din. Anyway, dahan salamat sa imo, Miss M. All the way from Dalagat. Naka-shoutout, Miss M.
5: Shoutout na ako si Emily Flores, the original jeans, Kasinsero Buanyo, of Keno Gabriel. That's all.
0: Fine. Thank you. Ako na ho, lalong, lalong. Ayun, sa mga nahigugma diha. Dakong kalisa. Sa mga... Ay, wala pa rin. Katrapa ba?
5: Excited!
0: Excited!

0: Ay, sabalik sa ay, mali ko na namilit, uy.
1: Wapa daw ka na buang. Sa mga wapa daw ka agi gugman. Ay, tayo color sa pikis linya. Last na lang ka color.
2: Kung wapa ka na buang pa sa but, wala pa ka na higugman.
1: Kung wapa daw ka na buang pasabot, wapa ka na higugma, kinsaning color sa pikis linya.
3: Hello, Mingitapon.
4: Yes, hello. Hello po.
3: Hello.
4: Yes. Magandang hapon. Sino to sa kabilang linya?
3: Charles Panday ng Santa Cruz, Davao del Sur.
4: Ayan, alayo! Santa Cruz, Davao del Sur. Magandang chinita.
1: Kumusta man di? O sa may maingon ni mo sa itong letter sender nga medyo gikulata man siya gamay. Ano?
3: Joel,
1: here's Megan. Megan, yes. Here's Joel.
5: Hi, Joel. Mayong hapon.
3: Hello, may hapon saan.
5: Kamusta naman ka, Joel?
3: Okay lang. Pabilin niya po niya ulit ako.
5: Pili na dito ang edad, Joel.
3: 45.
5: Oh. 45.
1: Hello, oy.
5: Ay, nindot itong panglawas ng kalipay dila. Joel, active na gyapon ka ayo. Pwede ko makadungo si mo agu, Joel.
1: Boy, ani ra gini sa istasyon para mamilog mga agu. Sige na padunga na mi sa imong dami nga agu, Joel.
5: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: So di kas alingag ngag jol.
1: Alingag ngag ngag din tao.
2: Agay pa ita. Kundi ragyod. Sa taon ka.
0: Taon sa jol.
2: Taon sa ay buya buya buya sa demo. What's that?
1: Nabasa rin nag magulan.
2: Uy, may gani ka na ulanan pa ko ba nagpasilong? Uy, may gani ka ka nakapaulan. Uga, o. Sige lang, uy, Jewel. Kanyang, usa may last name, ikaingon sa itong letter sender.
1: Ako yung ka, sorry,
2: Dataw. Ya, kanyang isa, usa may ikaingon mo kay Megan. Ikaagaw ra ba ni Mr. Letter Sender ni?
1: Na ako yung kuhan din nga, barako ni.
2: Uy, wala.
1: Bagay kayo niya.
0: Ay, ganabi kong mga barako, Joel. Sabi na nga naka-turbo.
1: Ako din yung barako rin.
2: Ah.
1: Ba hindi na saan niya, sorry.
2: Agoy.
1: Hiling ni Bayot.
2: Ala! Babay man eh! Ano ko yung pala? Babay niyo, Jules, oy!
0: Ganong maaan mo dyan kong Bayot, Joel?
2: Nga, babay man eh!
0: Tungod na sa kong tingo, pero taas kinigisi, Joel. Long time.
2: Ay, naku, Jules. Salamat, Jules. Kung biyansa kay kaning Megan, siguro niyong dudahan nga bayot ni, pero laong kay ni og ganang buslot. Taas og gisi. Salamat, Jules, katropo mo.
1: Exciting!
2: Ayan. Anyway, katropa, wan mo ko igug oras sa kung ako sa imuhay day. De hecho, nang takagtambag, no? Di naman yung durugay-dugay yun. Kaya kung durugay-dugay yun, pati maabtan talagang asintado. Di na ikapangutana ang mga ingon nga, angay mo mong biyaan ang imong ba, ay mong uya. Day, biyai, day! Kung saan pa may rason nga makagunit ka nga nung dili ka mo biyaan ni Ana? Oh, sa pangalan pa lang, agibiyaan ka niya, agipasakitan ka niya, agibiyaan ka niya, agikulata ka niya. Di na nakarihay pangutan na, uy, biya na din ha. Di naman na, Diyos ko, Lord. Kung kakitkiton ko niya akong atbang, Roy. Oh, gibaharan ko ni Jerome o kung makibuwag ko niya, ipablatter. Doon sa barangay, patabang nila aron sa imong proteksyon. Dili mo kinahanglan suluhan imong problema. Damaya ang barangay. O ganun ni Sud dito ka ng gugmaha. Ha? Oh, pabawsi. Tama. Oo. Nga na imo mamang kinahanglan piliod kung kinsa ang kuan, imong best friend o kuan, katong tao nga nagpamatuod nga gipangga ka. Ay, nako. Mora gid ako maingon day. Piliay mong kaugalingon, kakawi piliod pud namong muuli nagkaroon ka wa na mi oras. Thank you kaayo Megan sa pag-agi. Yeah. Salamat kaayo sa programang X-Rated. Nako igong oras busod na ang programa. Asintado ka uban si katropang Eric Seras Manait. As ako partner sa Bicas Lawa katropang Doc JJ ug sa mga callers and viewers, thank you so much. Katropang Megan, alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ng inyong katropa DJ Reyna Chinita. Sa programa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3:02 na mga katropa. Musunod na ang atong Express Balita alas 3 sa hapon.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Igala, kumusta ba yung hapon na sab kanatong tanan mga katropa? Adlaw na sab karon nga Lunes, pizza 29 nga bulan sa Hunyo tuig 2026. Di akaroon ito pagkatod sa Express Balita alas 3 sa hapon.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Hatod ka nato mga tropa sa mga produkto makatabang sa atong panglawas. Santon Plus Gold, malikayan mga tropa ang diabetes pinagi sa pagtumar. O Santon Plus Gold, kay dako kining ikatabang sa pagpaminos, sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa nagkanyang mga butika at parmasya nationwide mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa atong mga balita sa balitang lokal, layo na sa Kabalakan 38 ka pamilya humana ka benepisyo sa programa sa relocation sa Braulio Eduhali, Davao del Norte. Human mapirmahan ang conditional contract to sell alang kini sa 38 ka benepisyaryo sa Kabayangan relocation project Lunes, Hunyo 29 ning tuiga. Gipanguluhan ang pagpirma sa kasabutan ni Mayor Margarita Rubinos uban sa si Vice Mayor Atorne Yasmin Valle Campion, mga miyembro sa Sangguniang Gabayan ug Municipal Pinaagi Usab sa Municipal Planning and Development Coordinator Jane Bantilan. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang maong kasabutan, usa kini kadakong lakang aron lamang mahatagan ang mga benepisyaryo ug mas ligon, luwas ug malinawon nga kapuy-an isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa munisipyo sa pagpauswag sa kahimtang sa panginabuhian ug kalidad sa kinabuhi sa katawhan.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa laing bahin sa tuga balitang lokal, nagpadayon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC Talaingod, Davao del Norte sa ikaduhang quarterly meeting Hunyo 29 tuig 2026 sa ikaduhang andana sa MDRRM Operation Center. Tumong sa maong gatigom ang pagsisgot sa mga programa, kalihukan ug mga pangandam nga lakang aron lamang mapaligon ang pagtubag sa mga kalamidad sa lungsod. Gilaw man usab nga pinaagi sa padayon nga koordinasyon sa mga membro sa konsiho, mas mapalambo ang kahimtang sa disaster preparedness ug masiguro ang kaluwasan sa komunidad sa umaabot nga mga panghitabo.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 3:05 na samtang sa ato nga balitang nasyonal. Gitudlo sa House Prosecution Panel si Kanhi Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers isip advisor o spokesperson sa prosecution team alang kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gipahibalo ni House Prosecutor o mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima ang maoga pagtudlo atol kini sa press conference sa House of Representatives Lunes, Hunyo 29 ning tuiga. Mato De Lima, si Barbers mutabang kini sa paghatag og legal nga tambag og mahimong opisyal usab nga tigpamaba sa prosecution panel samtang nag-andam alang kini sa impeachment proceeding. Wala makatambong usab si Barbers sa maoga press conference tungod kay usas na usab sa niya nga gipatuman o gituman nga opisyal nga kalihukan.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Samtang katapusang bahin sa tuga balitang nasyonal, posibleng dili na ipatubang sa House Prosecution Panel aga pipila usab ka mga testigo o gadili na usab. Hisgutan ang tanang articles of impeachment batok ato kag Vice President Sara Duterte. Kung galing mapamatudan nga igo na ang mga ebidensya aron nga suportahan ang nahisgutang kaso. Sumala sa prosecution panel, ilag atutukan ang labing ligon nga mga ebidensya o mga testigo aron nga mapadali ang impeachment trial o malikayan ang wala usab kinahanglana nga mga pagdugay usab sa proseso. Gipasabot usab sa prosecution na ang ilang tumong mao ang pagpresentar sa pinakaligon nga kaso samtang ang depensa adunay kahigayunan sa pagtubag sa tanang aligasyon atol sa husay sa impeachment court. Padayon na ang pagpangandam sa duha ka kampo alang kini sa umaabot nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, mga naglangkob sa ato nga balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Dari gapon sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan ng alas 3 sa hapon. Atun ka nato, mga katropa, gato sa mga produkto, mga tabang, aron mapaligon ang ato nga panglawas. Ang produkto, mga katropa, alang sa tanan, ang crop, labi na sa mga mag-uma sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, garantisado, makatabang sa atong pagpaligon, sa atong pagpaguma, makaginan siya ka mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit sa kanya mga agri-store sa atong mga dapi. Siyempre mga katropa, sa atong pagpangapi, ayo kalimti, ang kape nga nagdalag kaayuhan, ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mapalit kini mga katropa sa kanya mga butikag farmasya nationwide mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Okay, naglangkob sa atong mga balita ni kalas 3 sa hapon. Gikan sa lawak balitaanan sa XFM Philippines o XFM Network Philippines. Kaabag sa Master Control si Katropang Gabs o si Katropang Ral. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong o Maki Algabre. Exciting!
2: Express Balita. Express Balita. Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baho niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
5: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga premium D3 coffee mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day. Dining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning premium D3 coffee mix.
4: Premium D3 coffee mix.
6: Premium D3 coffee mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og gaghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
9: Exciting!
10: Exciting!
1: This portion is brought to you by VisionX Softgel Capsule, Mylutin, Beta-Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

Taxi Pam, exciting! Oras, alas 3:39 sa hapon. Kama ninyo, Master Data Nini. Alam, ayaw pagpakapi, may pagbalik kay Sikay. O atong oras, gatol-gatol sa pagkapapunton sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.

love never die. My the boyfriends. Shout out sa tanang mga girlfriends o boyfriends nga naminaw niya. Diyang napitan sa nagkanaiyang mga gangaan diri sa Tagum City. Good afternoon, good morning. Kung asa mong napitan ron. Oras alas 3:46 sa hapon. Alay, nahinay na mong bugha niya sa mga pisakunon niya nga kahoya. Kaya bising, wala na tayo mga butin niya. Wala na tayo kanyang gasol. Mga LPG. Ayaw kayo mo ugan ng kumpiyansa. Ayaw mo kayo kumpiyansa niya. Alas, sige! Sa mga first love, sa mga karon pa na iguma, ay kayo mag-shoot ng inyohang mga gibati niya, ay kayo tuduhi ha. Pamilin-bilin mo niya, ayaw kayo mong kumpiyansa, kaya kasi madawad niyong atras. Okay, siyempre, kaya ano ang programa, kaya tol, karatos, may kababuton sa Turbo Male Enhancer. Kung okay, ikaw, mister, wala na kayo pagtagad niya sa imong asawa, kaya wala na kayo pagkabana, kaya di na mo gahi ang imong armas di puigo, imo tabadidoy, imo ang center stand, imni na og turbo, male enhancer. Mapalit sa mabutikag, parmasya at yung mga lugar.

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa kasyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?
5: Ma'am!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: Symptoms persist.
3: Sa mga butika.
1: Saan

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: This is 107.1 XFM Tagum.
7: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. RCDI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
10: Exciting! Exciting!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum.
8: Exciting!
7: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: oy, pareng lodi. Grabias damgon ako pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba day nang imong damgon ay pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon.

0: Angustin, Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Sandown. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Sandown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Sandown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Sandown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Sandown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Sandown Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Sandown Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon. Apili og Sandown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The secret of health.
2: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Sandown Plus Coffee Mix. Palita og Sandown Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The secret of health.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Sandown Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Sandown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Sandown Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Sandown Plus Gold. Tuwa ka si mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
4: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sandown Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Sandown Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Sandown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
5: Bosh, abo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and

0: Exciting!
1: One Nation, switch off lights and then.
2: Tilapia! Tilapia mo diha!
3: Uy, miss!
2: Kuya, tilapia?
3: Tilapia?
2: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
4: Kuya,
2: daddy! Ay, tilapan mo ko ni mo ya!
3: Tilapia! Huwag nang nitilap ko!
2: Bastos juga!

0: Cool Mamino ka sa XFM.
1: Sa mga tirada na to ni Apar, pakuratira ko lang imong kapitan ni Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exam.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Macam mana, Kapitan?
2: Eh, tago, kay. Na imuhang teacher ning absent trabaka.
3: Ah? Kapitan, tago po. Ako ng ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan na matay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Kuya, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong, sir. Lili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nanuman?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka.

0: Agustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Busa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Ako, sa papo. Sige, ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. Kuan, be. What is the capital of the Philippines, be? Tubaga ko nun na, be. Bisin, ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.

0: akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: The secret of health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
4: The secret of health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
4: The secret of health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
7: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw ba? Pinaganil kayong chess na nga ko ang takong kay murampa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipensya sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Binaw-bi? Pinagalit ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Missä kaisi kapitan Ludi? Se on sekä bas. Dinhi. Sama ka kang hinuktok mga diha.
1: Kung sinsa kayo kumutan aw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix

0: Ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot. Inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Sa sulod sa prisuan
3: o dinhi.
2: Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naala mo'y mga bagong brief.
4: Oh,
2: naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong brief. Di ba exciting?
4: Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Ayan, Ludi.
1: Umitla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Unya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting! Settled
2: by Gold. Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro sa Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani-ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana mag-
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan naminaw ko XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: menstruation, ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
4: The secret of health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mamapagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
9: Exciting.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!

0: ojung bataga tapulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, sir. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: pagmamalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Woo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa ang inastahan. Tiyaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya ang ano, anxiety?
7: Anxiety?

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Tensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: Sa Tawa Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compliment. Kaya ako, taon na, na pandugay na to. Ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Tadungog mo ko kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Ako sa kabulan, ikaw may mga kumbukol. Na ako'y sisba. O na, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadakol na siya, marag-ulim. Pero ni gamay po, maayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kalayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga taas dalan, mga abo, papasok sa akong mata. Magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blan-blan niya akong mata. Mga napahanap, yaraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa tika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata. Alamin na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Visionix Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulay niyo ni hining Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, eh, miss na kita. Uy, girl! Kisi!
2: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Turbo!
6: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
0: Santon Plus Herbal Soap!
7: Yan ang sigal na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus. Herbal soap. Nakuha yung skin.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Dong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: How do I get you love?
2: Ayaw mong anak mo. Sige lang kita mo. Abot pito ang panahon nyo. Magwapo na kayo kong tingog, guy. Huyo kayo sa akin. Ito, oy. Welcome gihapon sa taong programa. Karong gabi una, ang patahe sa gabi. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha, ang buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak, unya karon wala mo'y budget kaya wala mo nakaipon or nagamit niyo for emergency purposes pero nakay feel health nako bi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot ka ayo nga customer service mga buutan kay nga mga midwives oo unya free pa jud o free ang mga anak tapos na pa jud kay pa cashback no? Ibig sabihin, ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Dindot kayo ng inguna anak, baby. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre ang mga anak, libre ang tambal, libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli.

0: sa may corner Moreno Street, Barangay Size, diri sa Malaybalay City, kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop og sa Des Marketing. Or pwede pod nga ang inyong landmark is at Bangsya sa terminal. Takan ayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ha? O kung mga buntis hindi ha gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games. Oh, snake games. Katumanto sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka-cellphone ko, nagtrabaho na ko, ingon si Ma Maria Flor, pareha gyud ta mom ay. No? Mind me, Cinderella din. Akong di malimtan, gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yun, naghatag na sa bola, nag-dare. Mami, ka-experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John Habagat, salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Cuerpo, o 3610. Mura, wala ko nakaabot ana ang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na nako, college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula, nag-riskati. Ako sa una, gidaog-daog ko, ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko. Okay ra ka di ha. Oh, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Naka-remember ba ka na ako? Double D. Diri sa Alegria Compostela Davao de Oro. Double D? Wala ko yung na-remember na double D. Mura dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng Bohol!
1: Lame kayo!
2: Thank you!
0: Salamat kay sa imong pag-silip sa Facebook live. Ang si Bong-bong ba? Salamat jud kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kumbasa na. Ang dili na ako malimtan, nay nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. Mayong gabi, Bibi, ang ako hindi malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority manggod sa tua sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kanang mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, nang unsa pa ba? Daghan makitag mga kabuang gidpod sa una. Uy, unsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Ka-try mo ng shatong. Luwi kay ang mga balanghoy sa una, kay mga bali, good. Mga man itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katukong nga, di ba, yuta, or ka nang, syempre, like, murag buhangin siya something, tapos murag naa siya whirlpool. Oh! Whirlpool? Dito ito whirlpool, eh. Basta mura siya ka ng, ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyo po na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon nyo, mudako daw na si Zang. Remember na ninyo daghang kitag mga kon sa una, no? Sila karon kasi ginoo sila kuri-kuri sa ilang cellphone, oy. Si Ate Wilma disuyo friends ana siya usa ko muadto school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanom namo aron na ako'y baon na 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako'y ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Ang anak pod ko ti sayo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abah, pero sa pako niya, ako na siyang ibaligya, tag-singko ang buok. Diba? May man ang pako kay wakay kahati. Ang imong kalaban ra anak, bitin, mga halas dito. Samtang nanguha, kaluyan ako, kaginahog pa ko sa balon. wala mong gripo-gripo sa una sa unang panahon kay na, ang source na mo og tubig kay na deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay kami maabot dito sa balon. Sa unang panahon baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan, which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. maktas mi anak niya. Dili mi mag kana magistoryahan ni mi dala duko mi sa dalan kay basig na nahulugan og baon. Oh, na nahulugan og piso, lipay na kay mi anak. Oh, kita mig piso, makita mig 25, kita mig 50 centavos, lipay na kay mi anak bi. No. Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po dang akong naagian nga kapait. Dili na lang ginato ma-recall, pero grabe gid kayo, like na makaingon jud ka nga kung unsa may naabot nimo karon, makaingon jud ka nga deserve gid na ako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani sa una gani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. O, good luck na lang kay manguha kog bayabas, unsa ni manguha kog bayabas og sambag, babayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha, ha? Wala na, Sir Dudong. Dudong Morillo sa Alegria. Wala na, sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag, it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuha. So, murag, wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka, ayaw ha. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nagmurag, oh, sige lang, ato na siyang hisgutan nun niya, ha? At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kung asa o sa napod ka bibi na ato ang nagsalig sa ato ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpun mo na ako, ha? Nga kung naamoy mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo ng luom-luomon, magsakit inyohang dughan. Importante gyud bi nga inyuha gyud nang i-voice out ng inyuha mga problema. From that, makakuha kitag mga pagtulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gyud nag-aagi na man gyud mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo, labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una, ati kay pobre raman mi, pero na ako'y dili gyud nalimtan, ati nadala na ako hangtod drone. Dili na ako makalimtan gyud. Same gyud dati. Oh! Naagid tay usa ka childhood memory. Oh, usa ha, usa ra. Nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Oh! Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal ng ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamayot ng mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Itong mga kuripot kayo. Mga kuripot na itong classmate. Sa pagmalik sa tuang programa ato ng pagkasugda ng ato ang putahe confession ay mo pang hawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato ng pagkasugdan ang ato ang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Diri gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Smartphone Plus Go. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, happy na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

Welcome sa tuwang programang Putahe Confession. Hatod ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga bibi na ito nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naa kayo mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdihi, o ka na nga baho ang imuhang ilok, might as well, imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingon anak ka, machismis pa ka, lisod. No? Dito mo sugot nga machismis tabi. Bahalag daghang gig mga kagid-kagid sa imong lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti naana siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala, mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw pud ay nagkakaedad na, namang gid na mga wrinkles imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligyan niyo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon lang mag-anto sa anya. Or, if wala kay salig sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalangin mong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una, way back grade 5 ko, forgive but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya te, well okay ragid kay na siya nakasabot sugo kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to naagi usa ka mga panghitabo, ilabi na kapag kagitawag na mura siyag kanang

sigurado ko nga dili ako ang papa. Kay wala na gyud nagkita after sa muang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw, pero wala gyud nako gipansin Cinderella. Hangtod sa kaadlaw na tingala na lang ko na ay nag-message na ako. Iyahang bana. Amutog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa kuang barkada nga nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una. Di manggo daw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyahong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparihan ako og naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin pod, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog mga sakit ng istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Di pasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghihapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong hunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha. Ilabi na ang iyahang bana. Nanangutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit akong naagian sa una tungod kay mas gipili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magselebrar Cinderella nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparihan na kog naong ang ilahang bata. Kaysa kalugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga na kong Surandado de Oro. Kung kriyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabigyan ka di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kriyatin lami, natulog na kayo ko, kung sa mga ihi, o kira kayo, pero wala ko kriyatin, yun, 94, alam ko ang nakapaminaw sa kong ikanulti ka, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Hindi mo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Pagpilain yung gasolina?
10: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Balik kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, sa ganina bi, inyohang nadungog nga ito ang putahe confession. Kung asa, usaka istorya sa usaka ex. Oh! Ex na naman! Dinigini mo, wala-wala ito ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Ako na muraga. Sao man ipag-move on, ha? Murag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma ha, hatod gahapon kayo na to sa Turbo Man Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din ha, ang kulang na sa kusog, importante yun din nga ma-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon nga tungang gabi, ino. Deserve na po sa imuhang asawa or imuhang banang mag-moment time pud mo. Wala nagikusog, naagi kita'y solusyon ana nga to ang Turbo Man Enhancer for as low as 75 pesos lang per capsule. Imuha nang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kina siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Oh! Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame. Thank you! Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kaayong Mom Babs, ha? Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kon-mangod, ang question mangod is, 4 years na silang bulag. Oh, 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan, padbita, matuo ba mo, ana, nga, kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. May gabi, Cindy, ang akong limalimtan, gitagan ko, o, oh, wow. Nokia 3310. Tambag na ako kay Janjan ka nang mulang niya siya araw makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili magutu niya anak? Di si Arman, patakara po di si Arman o ganang hatag o tambag ay. Ang iha karon is gi-question siya sa bana sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya og naong pero diligid siya ang papa. Legit nga dili siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag. Unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na yung posibilidad na basin niya. Hello, may gabi eh. Hello po.
2: Hello po, may gabi is MG.
1: May gabi eh, ma'am. Kinsa ni palihog?
2: Si Jinky.
1: Po?
2: Si Jinky.
1: Taga-asalan ni po si Ma'am Jinky?
2: Sa Cotabato.
1: Ah, sige ma'am. Go ahead sa imong tambag sa tuang letter sender palihog.
2: Ang matambag na ako kay Ganjan, maumanggod to nakahatag siya na nahihirin na himang problema kay ni Ingon man siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga. Basta di imagine siya. Mauto na kumbaga nakahimo siya problema niya sa sarili niya kay mauto na ibubalbugalan man niya tong bana sa yung uyab nga. Basta di imagine siya.
1: Kuan man, actually, dili manggit siya ang sa baas yung iring, ma'am. Dili man gita siya ang nag-una-una adto. Bali ang nitabo is after sa birthday
2: gitawagan
1: siya.
2: After
1: sa birthday sa bata, dito sa birthday party mismo, ang kaning pamilya sa pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga ang bata lagi kay kapareha lagi naong sa iyang ex. Wala gid siya labot adto. Nabalaan na lang niya kay
2: in love pa kayo siya, Cindy. In love pa kayo tiyang uyab. Mauto, tinuod man na kay ang akong manghod, nangala ang akong mama sa silingan na mo, niliwat na, silingan na mo akong manghod.
1: So, na yung posibilidad na basin nangala lang, no?
2: Nangala lang ko, tapos nag-secret ng tanong sa picture.
1: Basi.
2: Okay, mo to pag dilisin dia nga akong manghod, liwat sa among silingan nga. Namabod dia sa among silingan.
1: Ma'am B, namunsan ay mong iring ng wag na?
2: Nangayo pagkaon.
1: Uy, nagkaon naman siguro na. Ba, sure job ko. Ni mga iring ba? Anyway, basi no, kay, basing bitaw na, basing atong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basing nga, nakarecall siya.
2: Basing na picture nga nabilin, tapos iyahanggi tanaw-tanaw, mo ito niliwat ang bata.
1: Niya kanipod siya, kasi siguro ni Gara po, sa panahon nga nangutaan na po ang bana, yan na lang pong gisakyan, nasamutan.
2: Nasamutan, yan ang problema.
1: Na. Kasi mayong buhato ni
2: mauna
1: Ami,
2: to Cindy. Dagan kayo salamat. Kaya nga kung ngiring samok kayo.
1: Salamat kayo. Katawa ko si Iring. Ay, sabo kayong Iring. Ay. Ay, nako. Maulagi na kay tungod sa pamilya hinuon. Nagkagubot-gubot. Maugid na siya. May pang Iring ng wag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo. Kagawad si Taong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ato ang linya ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mo kung maghatag o tambag sa ito ang letter sender for tonight. Pwede ba? Nga ingon ana, no nga. Kanang, dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pangapangala manggod ni siya. No? Kakita mo ano mga ginapang-post nga mga... I don't know if nag-aagi na sa inyo ang wall sa Facebook. Mayingan siya lang, akong anak, parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh. Yeah. Posible, gibedi ay siya. Kaya nga, no, nangala man siya sa picture sa anak atong artista. Kapareha, jug kayag naong. Let's find out. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Hello po, ayaw sa radyo paminaw po. Dari lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed, kay na diha. Dali mo paminaw sa ano, sa cellphone. May gabi po.
0: Hello, may gabi po.
1: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
0: Ah, madungog ra.
1: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo ha, kay delayed, kay to din ha. Kasi pangalan ni mo?
0: Ako ba itong, may kagisulay mo itong Merkulis? Dali yung boss.
1: Pangalan gani?
0: Fredo?
1: Ha?
0: Fredo, itong marabis karkar.
1: Fredo? So, pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
0: Ang sabi?
1: Pangalan ni mo po.
0: Sige, putol-putol, be.
1: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kay ako yung mag-adjust diri. Ipangsibog ko niya kung mga gamit. Sige, tawagi ko balik ha. Tawagi ko balik eh, para magkasinabot kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
0: Hello, B.
1: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
0: Okay na, B.
1: Pangalan ni mo gani?
0: Pito.
1: Sige. Unsa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una?
0: Ako lang nagwanan mo. Sakto tong sakto tong kwan be, sa tong tambag sa una nasunda na ko be nga napangalakan na lang napangalakan na lang siya kay X na ba na siya.
1: So na yung posibilidad nga tungod lang kay napangalaan or basing ka tong pagbuntis basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook no?
0: Ada basing na si picture na bilin ba or sa Facebook ba sigtanaw wapa sa kamulbon
1: ala?
0: At siguro
1: tama,
0: yeah, ba
1: na, tama ba na iyang ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya ha?
0: Mga karma ang babae. Tungo lagi sa niya na lagi. Pero, hindi mo gano'ng rason ngayon. Kadugay naman na ito niya. May posibilidad din siya, man. Asa yung makuan?
1: Basta kay kapareha lagi daw niya gnaw. Yan mo nang karang i-confront siya sa bana. Kay nangutaan na lagi daw kuno o gano'n. Nagkita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata. Kay basta lagi daw kuno siya ang papa. Kay pareha lagi daw kay kuno gnaw.
0: Pagkali niyo. Iya, iya, sakyan lang niya. Isamot.
1: Na. Sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton anak ni Ron Bing nga murag nag-create magini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae.
0: Ako pa na niya magpalayo na lang siya.
1: Mm.
0: Aron aron sa pag malinaw sa lang iyang ex.
1: Mm.
0: Bisan sa mo maka mugnaw og kagubot sa pamilya.
1: Anak na lang siguro no.
0: Kailangan niya ng buhaton.
1: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga, murag, kumbaga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay mong anak. Ano na lang, guru?
0: At, palayo labing sa'yo niya para, para bito nga, bisa siya, ma, bisa siya ma-hassle o di, sa mga mugla-ibot.
1: Mm-mm.
0: Ano, bagi naman pinakasayon, good. Dilo lang niya, love doon yung ulo.
1: Maog yun.
0: Nga naglab doon yung ulo, nabaw na itong naglabad ang uusa, pamilya na iyang lamog na kagubot. Unang isa na lang.
1: Anak na lang, isa tala lang sa niya, guys, kung mahimo, makipersonal na lang siya istorya dito, kung dili po lagi siya tingbasod lang.
0: Wala, ano, di ba?
1: Kabalo sa unahuna, sabana, basi mo yung nga, ikaw ha, basing gisalisi, kunin mo ito mga panahuna. Ano?
0: Di, ang iyon na, ang para-para sa iyang, prosecute siya. Ang waya lang ng unang buhaton ni manawag sa cellphone o chat siya. Na. Dili na mga haron sa paglikay. Siya lang mo biya. Ano lang niya? Magkikisuri ng cellphone nila sa personal. Iba siya niya. Ang sa mga himos bana niya.
1: Maulagi.
0: Nag-init ang ulo.
1: Maulagi. Delikado po, no? Di po naka-trust mo yung unang. Kaya basi bitaw ka ng lahi ang unang-unang sa bana.
0: Masamot na bi kung makita nag-isa sa personal. Itandi, itandi itong naong sa bata. Masamot na ginugkalago itong bana.
1: Na. Diha na. So, dili na lang. Oh, tawagan na lang or i-text na i-chat na lang na igunaan i-explain.
0: Oh, pero pitisad siya. Nga, dili sad siya mo. Dili mo sa mutog kagubot.
1: Hmm.
0: Ala lang. Chat na lang or text. Wala na.
1: Wala na lang na.
0: Sige. Manawag siya. Ala lang.
1: Ala lang
0: muna labin.
1: Para dili na lang siya mabutang pud sa alanganin, no?
0: Oo, oh, yeah. Dili na sad siya maka... Dili na ba ito masamot na huwag kalagot ang bana? Kay... Ingo na, huwag na pangitan, huwag na pangalaan na siya, di... Huwag, giga same huwag naong sila. Bata.
1: Anak, yun.
0: Huwag, okay, pagtanaw sa ama, sa... Pagtanaw sa bana karon nga parehagid sila, di magtu, magtuhay din yun ang amahan.
1: Ingo na, pagbiyag ka bunga, mani silang duha, oy.
0: Well, di masamot, makayo ang samot, be.
1: Maog yun. Likay na lang yun, as ko na lang ka ng murag, ko na lang sa kaugaling, likay na lang yun.
0: Mata lang siya, or huwag napabay siya, kontak ng babae, or sa laki, ano lang.
1: Anak na lang. Bisa, salamat kay sa imo ang tambag biha. Naa kayo mga gusto i-greet ay hata kabuhian?
0: Ano lang ba kay nagtutulak ang signal.
1: Ah, sige sige, salamat biha.
0: Salamat po, bye bye.
1: Bye. Thank you. Tama jud. Likay lang gid ta sa kuan ha, Jan kay. Tama ang giingon bitaw sa imo sa to ang last caller nga. Ilikay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basi mo tiurok ang utok pud sa bana. Noon. Ah, unsa ni basing lab pa sa babae ang sender. Uy! Basi! Wala ta kabalo ha. Basi wala ta kabalo basing bitaw na. Dili namang stock kung mabuntis, dili namang stock B. Basing ka pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling basi naga pang stock siya. Dili namang stock B kay basing liwat naman hino. Simbak ko. Ano na lang, dili na lang mang stalker. Basin siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basin sige siya pang stalk sa yahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis na niya yahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipangbuhat karon. Di ba, Ate Will, ma'am, or na'y possibility, no? Wow. Yung mo na karon nga paggawa sa bata, oh, look alike. Ay nako. Ay nako talaga. Hello, mayong gabi.
3: Ay, did you change your mga gabi?
1: Mayong gabi po. Sir, yes, go ahead po.
3: Mga ka naka-contact mo, DJ, kay Grace mo, brown out, yung sige, brown out. Ay, mga ka naka-contact ka?
1: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
3: Karong pagi ko kapamay na ako sindi, kay brown out, yung sumuha niya, karong ko kablay niya, yung naulian, tulang na yung brown out, tapos dahil, huwag ko kakalaro pamay na ako niya, karong pagi ko ka, abli.
1: Ah, sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basi na yun, naminaw ito yung muhang BB Labs kay Ron. greet na lang ikaw kay wala na po tayo igong oras po.
3: Sige, mag-greet na ko kaya ang Ma'am Cindy. Mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si akong hinigugma si Angela Maribilia. Ay, mga tusag, sayang, mga iksoon, mga ginikanan, o sa tibok na niyang pamilya, hindi sindi niya. Ako tatong diwas, wanda ko sigila na may tumunga itong nabihin na agi ba?
1: Wala naman tayo oras, go. Doon sa nang oras sa 11:22 na mag-out na ko.
3: Sige lang. Salamat lang.
1: Ugma na lang, ha? Ugma na lang. Kung hindi brown out, matawagi lang ko.
3: Okay. Salamat. Ugma na lang. Thank you!
1: Naoy, taas-taas yun ang istorya siya yung kinabuhi. Yun, kaya. Lugaran mag sa Bilito, wasawa siya hang na... Di ba kaya, oy? Love life, ha? Bago pa lang gani sila, taas-taas na yung istorya. Nga, napunta ako, no? Nga ka nang... Napurunta ko yung makwento sa inyo, ano, regarding sa kong love life. Asa may nagkaila, ang saan naman pagkaila. Kung si Among ikaon. Kung si Kaunon. Ay, naku, naingit ko. Sana all, nahihinigugma, napil din na ka Ate Wilma. Wala na, napil din na ka Ate Wilma, ha? Naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, B. Jan, maura ganito siya dyan. Tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina noong for your safety. Ayaw na lang ipakita din tupon sa ila, ha? First, long as kabalo ka, nga hinlong imong konsensya o wala imong gi surot yung asawa. Wala kay angay nga, wala kay tulubagunon. Wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way. Purayo po na. Sakyan po lagi ni mo. Samot na lang, mag-create na noon na siya og chaos sa ila. Mag-create na noon na sila og pagdududa. Prangkahan mo nga dili ikaw ang amahan sa bata o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo nga malayo, palayo kung gusto ka. Pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang nai-problema. For as long as hinlongi mong konsensya, dili ikaw ang may problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sa ila via chat or pwede video call or mag-text mo, magtawag mo. Basta ayaw na lang pakita dito kay delikado. At dili na to hawak ang huna-huna sa iyahang bana. Gisugdan na pag-ini mo, gipaselos-selos ni mo, so na'y posibilidad na basing galawin ka. Huwag naman sana. May wala naman kita igong oras sa mga nagatawag yung hapon as much as

Welcome na usab nito programa The Secret of Health. O ganyan na usab inyong health consultant si Janie Druda, inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod kaninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labirin taknaas kapuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayod sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to, diyan na siyempre makaingon gudag maayong buntag usab. Tungod kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na siyempre, nintak na as kabuntagon. O ba nino, sabi ko ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi gayon sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan o pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wa na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka ba mag-comment din ha mga katropa? Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning, no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, ug sa mga nagapaminaw sa ila karong mga nagkanaiyang radio, to

0: Mod gaya live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadin madungog kita sa XFM 107.1 Tago, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7 Bukidnon, syempre sa labi na din na sa Malay-Balay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health, and XFM 91.3 San Francisco, and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning, and kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natog kwarta. Mugid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no? Kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mugid ni usa sa pinakahinungdan nga diin adunaw tatay gusto buhaton apan na nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag na to kwarta. Tinuod mangin mamagin na yung realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron. No, nanginahanglan na gayod o kwarta o budget na. No? Apan mahitungod gayod sa atong panglawas no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. But kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kayo pang pamasahe. No, kung kaya rin mo i-addo sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din hi. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayon sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang naturopath clinic para guide sa ato mga katropang diin na may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri jinsan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na to jinsan, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch no, din hagayod sa Jensan. Apan ato mga produkto ha? So panasayod, available sa tanang butika mga katropa ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. And then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre atong Vision X Plus, no? Available na mga katropa sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa, Yes to Health Naturopath Clinic. your excellent choice in natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon rani nga diin human ka mo na check-up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adunang kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag na to ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check na to ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain na to sa ilahang, diin himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat na to, no? May tag, pwede ba dok, manghulam o papel o ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay, bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot gina kadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan, balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niyan, pagbuli nila silang balay, di jud nila malimtan. No, kung unsay atong mga advices, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Pakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatang sa Gesture Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon ni Ana nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gyud nato na matagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas para gayud matudukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopathic healing, no? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na itinood na pamaagis pagpanambal. Watag atudlo, huwag ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay o mo na ingon sa oban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mo na han panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kitay branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mandina, Davao City. Ubos ta sa tagom cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo na malocate na. Shell Paul Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita day na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung nga din ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market na. O, naaraputas palingki mga katropa, no? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada, kaba sige, inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang niya, ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? Then sulod ra mo gamay ikaw pat nga pultahan mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gyapon mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hunter de Bernas alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Adunay mga nagngutana og uban nga di naabot sa klinik, mga tingal na sila kung anong sirado man mudok pag Sabado. Sarado jud ta ha whole day Tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao region kundi tibuok Pilipinas, no? Nadiin na Yes to Health Clinic sarado juta pag adlaw Sabado tungod kay mao kana atong adlaw gayon, no? Nadiin gigahin usab para sa atong buhing nga Ginoo. And the reason ta Sunday until Friday and then ato schedule for check-up and consultation dinhi agayod sa Tagum mataga Merkules sa Huwebes and then adlaw Birnes kauban usab ang adlaw Domingo. Busa para sa tanan mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana, ha? Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17 628-44. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa atong text line number. Balik kita mga katropa human guys sa pipila ka mga pahinumdom sa atong programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacat.
1: Taga-asa pa sir?
2: Yeah,
1: yeah, bago ka nandun din sir sa ito ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang piko.
1: Kailan po na ka-dugay sir nga din mong gipamatik sa kamas?
2: Dugay-dugay na po ito. Ito ba ito eh?
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulot sa kitse katlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Nalangarang naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa ulo. Atong liko.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo lang, sir. Wala na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay mayon niyo mong karoon, sir, sa tanan na hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa musuway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko, sa tumaga, na nag-i-pratic ko nga po. Tingnan nyo natin, wakon mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacat.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target ka kusog sa Ginoo.

0: Secret of Health.
1: Kining orasa hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon Vitamin C, mga katropahan, naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud, mga katropa. Gani ako ang manangin na emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic, and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang Santon Vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Munang pwede, muna itong ginahimo. Gani ato ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Munang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kini ato ang Santon Vitamin C. Dako kayo ni tabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, ag vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, na kay focus sa papers, or any unsa man nga mga magimbuhaton, din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available lang ang tuang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan Abayos, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayos, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini, pag hatag kog pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pautan na, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo makatropa kana bitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay napopong ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod og ginawa or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tawo, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa circulation na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa ma-pinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So una-una ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka ha sa ato ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally expect na jud nga adun na jud gitawag na to ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tawo mga katropa, daghan na siya o gitawag na to ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula dina sa circulation sa atong dugo. Every time nga din nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyog sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna ang tao nga din sobra sa taba o obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna dapat i-check na ha. So ang dapat himuan na tawag nini mag-diet, magbawas og timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Og ang contributing factor ni ini, kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na tuga pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na tuga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa bagaw kasing-kasing mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese a people or overweight a people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kaya wala ginato makita, tungkol kaya naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahil kaya na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. I-mixerin muna 1 carrots, 1 sayote. Kuna kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na pug asa tela ang pure nga juice mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mo kang kag tinapay biscuits, kada na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Oh, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ay na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kaya ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress ug mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance mo nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungod kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga nung pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa atuang blood circulation, kining sayuti. Huwag na tayo na sayod, pero grabe na mo paubos o muhinlo gayod sa atuang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang no, para gayod sa imuhang papa. And then syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule three times a day, 30 minutes after meal, and then ang atuang Premium D3, Awana soft gel 3 times a day 30 minutes before meal or bago gayud mo kaon. From 676 Doc maayong adlaw taga Pulumuloko tigpaminaw nimo. Tambal sa mata dili na kaayo dili na layo di makakita sa duol makakita pa. Okay, ang iyang mata paglayo makakita. No, pag duol di na makakita. So ay pag duol makakita pa. So nearsighted myopia na. So para sa mga katropa na to nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. O no? Gini-ginahimo dayo, no? Para gayod matuldukan, even far-sighted or near-sighted, mo gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagkaproblema sa mata, maugi na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit kayo ng vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. Kung sa'yo ang ngayon inumon, siyempre mo gayad nga itong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayad kini og vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin, lutein. So, nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? Pag-inom, ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Na di naging mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang program The Secret of Health. Paoban sagapon ninyo ang iyong health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag, watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban yung sagapon ako, mga katropa, sa program The Secret of Health. Og, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimbutag sa tanan and God bless us all.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras para Tropa 6 FM Double Region a las 4:36 na bay sa Kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho. Tara! Good morning.
3: Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
4: Good morning. Good morning.

0: Magna Katila. Ay, Ginoo ko. Ala, buntag na mga katropa. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, ibot na ba? Ibta ng kasinaw din na mga katropa. Nagihigdaan mga kaigsunan. Sentro. Nasintruhan yun. Higdaan ni Master Inday ni Sinaw mga katropa. Ay, doyan. Masinihigda mga kaigsunan.
1: Pinawa!
0: Bitaw, bago na bitaw mo mga katropa. Bago na gumika kay buntag na mga kaigsunan, alas 4:39 na bay! Naka-green ko ron mga katropa, wa ko maka-bluyit ka ron. Wa ko maka-bluyit mga katropa, gumikan kay maoy available rin sa ko ang nahabilin. Sa ako gipondo rin, may available mga tropa ang bluyit, wa man ko makauli kaya mga hapon. Ato ars balay. Ta? At least aga po XFM. Bita, kumusta man mo mga tropa? Karong kabuntaga, pagka gisuna, pag mahinawag nga kita, nas kabas ko kapis kay nga panglawas. Puno sa pagpanghilawas. Wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. Gabay, kamasin mo kanauna si Gabs uli mga tropa. Bita, joke na na mga tropa. Mamtoo mo, mamtoo mo na ninyo. Bita, adlaw mga tropa, karon nga Martes, katapusan yung adlaw. Sa mga katapusang adlaw alang kanimo dili katapusang adlaw alang sa bulan sa Hunyo. Dili alang kanimo nga nerbaho kataas pa kitang adlaw sa panerbaho kundi tapot bolo. Bitaw katapusang adlaw karon sa bulan sa Hunyo ugma Hulyo na mga katropa sayo sa kabunta hari na daw ugma tayo ni Aldrin Stagor siguro wato tako anda kay kwitas memorandum memorandum bitaw. Kumusta man mo mga katropa dining adlaw karon mga katropa sa atong pagparaguban. Pizza 30 na gadiga bulan sa Hunyo tuig 2026. Nako po. Nako, nana ba? Nana ba sila? Wa pa gyud. Wa pa daw kaabot. Natulog pa mga katropa. Andam na ba mo? Kay andam na ko din hey. Pagpasingot na mga tropa kay gumika kay buntag na mga kaigsunan 4:41 na. Mga nagpaminaw karon rin sa 99.1 Mati City. Good morning kaninyong hurot XFM 99.1 Mati City. Good morning! Good morning! Nagpaminaw sab karon sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte kaninyong hurot. Good morning! Mga katropa! Good morning! Bangon ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot. Oh, sa tanan karon mga tropa, wa pa maka-ibot mga tropa bisag naka-ungot na wa pa gyapon gi-ibot. Ay nako. Murag wa gyud kapaingnan mga katropa. Ito bago na bitaw mga katropa, nakatanaw mga tropa sa YouTube. Ang atong YouTube mga tropa, XFM Tagum City. Thank you so much mga tropa kay nadugangan og siya mga katropa ka mga subscriber kagahapon. Gagahapon 182 karon 191 na. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you mga katropa. Lakpakan nato sila bay. Expected nato ugma mga tropa maabot ring 200. 200 na ni ugma mga tropa to subscriber sa atong YouTube sa XFM Tagum City. Karon 191 og ma-expected ta mga tropa og 200 ha. Say kagahapon 182. 182 ni karon 191. Og ma muraga 200 ni bisag siyam lay madugang okay ra gyapon. Siyam siyam lay madugang okay ra. At least mga tropa naghinahinay mo mga tropa karon og gasalig sa amo mga tropa mga programa dinhi mga igsoon uban sa tung YouTube. All over the world mga tropa magtan-aw mo gikan mga tropa sa inyong nagnahimutangan basta adunay internet makakita gid mo sa atong YouTube mga kaigsuonan. Itaw hala bangon na po din ha mga tropa sa Luzon, Visayas, Mindanao. Oge nga mga tropa sa Tagum City, Davao del Norte, Mati City, Davao Oriental, diri sa mga tropa sa Metro Davao, Davao City. Labi na din hi mga tropa sa Barangay Ilang, Barangay Bunawan, Barangay Lasang, Barangay Mahayag, Barangay Gatungan, Barangay Mudyang, Bunawan District, mga katropa, kaninyong hurot, mga katropa! Good morning! Malabog, Pakibato District, good morning, kaninyong tanan, sa Barangay Kulusas. Hala, good morning, kaninyong tanan, mag-ampo, tabay! Exciting Pilipinas!

0: Aaka sa ngalan sa bahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom ang ayon lamang ikaw ang pagadaygon ining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Nagadayag, nagahimaya, nagapasalamat kami nga kanimo. Gumikan sa mga butang nga din imong gipial nga nihikan namo. Sa kinabuhi nga hangtod karon amo paghihapong napahimuslan. Thank you so much Lord. Kay which is kini ang pinakaimportante alang kanako ang kinabuhi. Kini mga material nga mga butang kinis gandari lamang kini alang kanamo Lord God. Apanasayin kami Lord God nga package na kini. Kung kami magpakabuhi o hatagan ni mo kinabuhi, package na ang mga material nga butang. Ngayon mong gigapial nga hika na mo, apan managlahi lang ang among sitwasyon. Lord, nasayod kami, Lord God, kadaghan mig misyon, samtang kami buhi pa. Lord, kami unta magpanghinaot na kanunay mo kaming giyahan sa mga gimbuhaton nga diin dili makapaalaot nga to sa uban, huwag imo usab nga kagustuhan. Lord, karong buntaga usab, ako pa ngayon ang bindisyo panalangin alang gidinha kanimo, gikan hiya kanimo, paingon nga ni kanamo, labos na lang katong mga masakiton nga naakaroon nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, mabalay tambalanan man, unaaman sa ilang mga panimalay. Lord, hika pa sila, Lord God. Huwag tanga ang ilang mga balatian. Ang mga balatian nga ni kanamo nagkalain-lain man kinisya, apanasyad kami, Lord God, nga imo kining hinginlan, mawagtang kini Lord God ang tanan. Sa amo kining gilauman Lord God. Nanginhanglan usab Lord God sa kanamo karong nginhanglan sa mga pinansyal para sa mga gimbuhaton nga magmalampuson. Ibindisyon ni kami Lord God nga kini among ma-accomplish kining adlaw. Ikaw Lord God ang mong kahayag. Alang kanamo nga pagalaktan aron kining tanan mahimong magmalampuson Lord God. Ang amo pa mga estudyante Lord God. Naot pa Lord God nga magdako sila. Nga doon ay makatunas tulunghan. Sinisini o ga panalangin eh. Tambali usab ang tagsa-tagsa ka mga tulunghan. Nga doon ay mga hulga sa dili maayo Lord God. Labas na rin nga natuhop nga to sa utok sa mga kabataan ang dili maayong binuhatan. Inaot pa Lord God, ikaw magatambal, mag-aalim nga to sa ilang mga salabutan. Kining tanan Lord God, wak may mahimo kung wala ikaw. Busa amo kining gisalig. Gilaom pinaagi si mong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Salamat sa bahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.
1: Alright, pagkakatropa, balik na rin sa itong pagpanag-uban, mga Igsoon! Oy, happy birthday sa na nag-birthday, karong adlaw, hapit sa 30, happy birthday ka ninyong hurot, mga katropa! Birna, birthday pa! Oy, belated happy birthday dahil sa ako ang manghod, mga katropa, belated happy 52nd birthday. Kalimot ko, sorry kayo dong ha, dong Arnold, kaghapong adlaw. Birthday dahil sa kaghapong adlaw, Wa magoy kanang sa tana kanang wa magoy invitation ang nakalimot lang hinuunta ni istoryahan ni mga katropa. Don, belated happy birthday Don Arnold. No, ya kagahapon adlaw sa ulog ni mga adlaw na tawhan. Sa tana nag birthday kagahapon karon advance belated happy birthday og advance happy birthday kaninyong hurot mga katropa.

0: Happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday, di ka ganahan mo undang, ha? Di ka ganahan mo undang, ha? Magsigag, balik-balik, ha? Exciting Pilipinas! Bitaw, happy birthday, bitaw, sa nang ka-birthday, mga tropa. Specialist ko bang hod kagapon kang Arnold Algabri din hikaron sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Dilite happy birthday kagapon daw. Sorry lang yun kayo dong kay kapitos kinabuhi. Di na mo yung igong rason nga di na to ipasidunggan ang atong adlaw na tawhan. Dili importante ang handa, importante ang pagpasalamat sa atong labawang makagagahom. Tumikay kay nakaabot pa tanin ni mga edad na to karon. 52? 52 years old na ka dong. Kanya, amping lang ka dong na islawas. Kaya diha sa itong pag-amping, maangko na to ang kalipay sa Ginoo. Ay dili man ang Ginoo maghatag ka na to kasakit. Kita man ang magdalas tong lawas. So kita ang nasayod kung angayan mga tropa kung sa angayan itong baton. Kita ang nasayod sa atong kinabuhi. Ikalipay ka na sa atong magbubuhat. Happy, happy birthday once again. Arnolfo Algabri. Alright, parenta rin mga tropa sa itong pagpanag-upan. Magkakaigsunan alas 4.51 na bay. Mga hisgutanan, mga tropa, hatog ka nato, mga kaigsunan nga sa mga produkto, mga tabag ka nato, kung kape ang hisgutan, di anak kong inom. Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mmm. Ah, sarap man dahil kayo na yan. Mmm. Ah, murag yung kape, mga katropa. Murag yung gold, mga kaigsunan. Murag yung nindota. Munganap ka na gustiyan, mga kaigsunan. Kanang bago tang ligo, lamig inom kape oy. Ito. Ala bangon na mo din na mga tropa, naka Sandon Gold Coffee Mix na mo. Ala Sandon Gold Coffee Mix lang mga tropa, manay pinaka importante mga eksonan nga masulod sa tong lawas aron bugna ato mga tropa nga panumduman. Joy Ann Vergara, congratulations sa imo na pod nga success sa kinabuhi. Nakining gitawag to success sa pag-eskwela. Ako mga pag-umangkon mga tropa, proud ko sa ko mga pag-umangkon nga dili babag ang kawadon, dili babag ang kapubrihon sa ginikanan mga katropa unya makadibitaw mga managsuon magtinabangay. Mugibuy ang usa mga tropa kay tabangan ang usa aron makahuman og eskwela. Ganahan ko magtan-aw mga tropa, mao kini ang tama mga kaigsuonan nga managsuon. Dili to mga tropa nga kuan magtibuag sa. Kanabitaw magkalimtan na ina lisod na paminawon mga tropa managsuon nga na. Dili na may planos Ginoo. Kung dili pa nag-iusa. May kita nga to sa atong mga isigay ngon, pero sa mga iksuo na to, di ta ka malumutabang. Na natin tabangaw nun. Kanang natin tayo ikatabang, mutabang kita. Pero kung natin ikatabang, katropa, igor yun. Nakasabot mo naman nagsuon mga katropa. So once again, sa ako mga pag-ubangkon nga nag-malampuson, kani mga anak sa ako magulang, gisundan ako nga si Ami Algabri Vergara, na naakaroon sa Taraguna, Davao Oriental. Muragat, upat naman siro. Upat na anak no? Nakahumani mo? Upat, lima. Murag upat. Upat na. Si Zorin, si Kuan, ang una mga tropa. Ang kamagwangan ng tao may nagparaya mga eksunan. Si Jisa may nagparaya. Igulan siya ni Human mga tropa sa high school. Nanarbaho ng tao ng magagawa mga tropa. Si Jisa, Algabri Vergara, Laskunya na ron. Kaya nagminyo ng tao na itong nakalabay nga duha na katuig hapit. Mauni nagparaya, siya naggasto si mga manghod mga tropa, tabang sa ginikanan. Mauni mga iksunan nga dapat po ang mga iksuon, di kalimot magtinabangay na agyan mga tropa, hangtod nga, hangtod sa hangtod, nabuhi pa, magtinabangay, kaya mauni kalipay sa atong Ginoo. Thank you so much sa mga pag-umangko na ako, nga murag tulo na ni ang nahimong teacher karon mga niya. Mga ako ano kaning duha mga PRC yun ni. Pero wa palagi mga nag-private lang yapo gatudlo lagi mga tropa kay unsaon sa giingon ta mga tropa kun nerbaho ta mga tropa sa public sa kuan kinahanglan pa ta mga tropa kuan diha kada mga bakir ba ngano man lagi mga tropa ang amo mga kuan among mga kabatsa kung mga pag-ubangkon dali man nakahatagan og item sa eskulahan gumikan kay ilang inahan maestra pod unya ang uban principal unya mga bakir mga tropa mga supervisor dali ra kay basta ni bakir pero remember that mga katropa nga dito sa kahitasan wala kay bakir ang makasulod ka saging harian maure dapat ato mga tropa hinumduman kanunay ato bitaw ang mahi ay kabalaka bisa pag igo lang ro kapasar wa ko makumlaude wa ko masuma kumlaude wa ko magna kumlaude. Tinuod lang ang kanang mga magnong mga suma-suma din na. Cum laude din ha. Di pa mo katrabaho. Ako man, nindot akong trabaho. Kaya naka-lati dadaan kay ang akong bakir si Mayor. Wala na. ang kuan mga katropa, kumlaw din taon magigsuna, nakabuk ng sirisiri, nga hinis ng sapatos pang-apply, wa pagin mga katropa madawat, kung ana ang realidad karon sa Pilipinas. Mao na Pilipin mga katropa. Humana kang eskwila, walay nakaandam daan nga trabaho. And dili pareho sa uban nga lugar mga katropa, ubang nasod, nga wa pa kang eskwila, nanay, wa pa kang human eskwila, na anak kay trabaho daan nga naandam. Pag humani mo, automatic mga tropa, nagtrabaho na kag sugod, kag igsunan. Ana, Ma'am Philly Feliciano, di ba ma'am? Good morning, Ma'am Philly Feliciano. Dari karon sa Mawab, Davao de Oro, ma'am. Good morning. Matay, no? Unsay status atong nasunog nga Metro Shuttle Bus Mawab kagahapon, sapon? No, kay naatay nasunog mga tropa nga bus kagahapon, nag-inambaka in town din sa bintana na aging uban kay naaman sa ulo dapit nasunog. Sa may driver side dapit mga katropa. Iulbog yung tao mga kaigsunan. Nakalingkawas, murag nakalingkawas mo itong tanang pasahero. Nangambak na mga katropa dito sa kuan. Bintana mga katropa. Nga na mga katropa daw, sobra kainit. Unya adunay mga wiring siguro mga katropa. Nga wa na mga katropa ba ma sa mintinan. Kung anak yun ang kasagarang mahitabo mga igsun. Yun! Samtang kini atong pagpanaguban hatod sa kanato mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ang ato mga tropa mga mag-uuma nagpaminaw karon mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ka ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mao kini ang nindot magkakaigsoonan para sa pagpanguma aron kita makaginansya ang kinabukasan maging gold mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer bong para asa ng Crop Gold para pang ispray sa atong tanan na klaseng tanom way gipili ng mga tanom nene. Basta imong isprihan, siyorgi ko mga tropa, mangunod ka na siyag daghan, mamunga og daghan, bugat mga tropa, gumikan sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Kana ang gamita, mapalit ka na sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyong lugar mga katropa, Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, rabay! Mao ka na ang gamita mga mag-uuma. Sa atong pagbalik mga katropa, ubay-ubay sa atong mga isgutan ng mga balita, gato makalap karon mga tropa sa atong mga iksunan sa Davao Region. Og sa mga report gikan sa XFM Mindanao Reports ato kining siren karong taod-taod mga katropa standby kadiot. Alas 4:57 na bay sa kabuntagon. Time check
0: brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
0: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa

0: Akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma og tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, cataract, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health.
4: Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alas 5.4 na mga katrupa, balik ya punta rison papagubahan mga kaigsunan sa itong programag inyong tulumanon mga katrupa.
5: Exciting Pilipinas!
6: For mga katropa sa mga balita ato sa mga kaigsunan nga pang timayaon kining naa karon nagdaghanan ng mga messages no. Salamat salamat iba-iba na mga messages karon sa ato nga Facebook page sa mga katropa. Diri unang-una mga katropa si Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katropa. Good morning ma'am. Danilin

0: Inaristo. Batman, good morning po. Good morning. Magandang umaga po. And then, kang Dato Jerry Sisbino, ang umabot atong barangay Kagawad sa barangay Braulio Iduhali-Iduhali, Davao del Norte, barangay Kagawad. Kagawad, morning!
1: Good morning!
0: Ato maning kuan sa IPMR, mga tropa. O sa kuan maning kanang sa atong lumad. Si Dato Jerry, maimbutan niya Dato Jerry. Daghara maning itik, mga tropa, no? Kanya, mag-imbita na ba siya, mga tropa? Mag-imbita na ba yun, basta na si kuan, mga tropa, no? Mag-imbita niya, mag-ihaw na mag-itik din niya. Dalo ni si Gabs.
1: Good morning!
0: Ah, makag-itik, Gabs? Kao na si Dato Jerry, kao na si Gabs ay. Kaya sa una, sa buhay papunto si Kwan. Buta pa ba si Kwan si Dato? Ha? Dato? Karni o si Jerry sa? Asidi? O sa tingalan niya? Jerry ba to? Jerry gapon? O Dato Jerry nga Kwan ba? Dato Jerry nga CD ba? Iksuo ni Bai Alma. O di ko kalimot kahit giadto na mo itong iyang gihatag nga katong mushroom ni una kaskuha bagaan ko rin oh. Wow, hindi ko kalimutan to kabayad pa kong size meal. Banggaan kong auto rin iyo no rin sa kuan rin sa ilaw maning flyover gawa pa mahuman yagyo dool sa kanang atbang gining Jollibee hindi agyo ko magkatropa nagtapad mi atong kuan hindi ko malimot kay wangi gyan magkatropang motor oy huli palipitan ako da. Bayad ako mo lang ako'y gabanggaan ako ni kabayad kaya saan nga nigo na madayto siya ni amang kukubantay ka naama sa salikod sa armor car mandamay may gyung pagkadaro nako hindi ko malimot dito to kang Dato Jerry nga CD igsuon ni Dato Bai Alma. Bai Alma CD, kumusta man din karon sa Carmen yes may ising kumusta man diha unya kumusta ra na pa ba si Kwan Dato Jerry. Muragwa na yung kakamonitor niya kay og makadungog na mag-missis man dayo na. Kaila siro si Dato Jerry Sisbino sabi ni Dato Jerry ng CD. Dari na pisa ising. Kay iha man ang mga sakop din ha ang kanang mga namaligyan balot niyang uban. Diyang mga membro. Yan ka na nagakuan. Mas rumana sila diha sa una. Yan na ibuntag di mo diha. O gari usap mga tropa kang kuan. No, kay Bethlehem. Bethlehem dai Bethlehem oring mato pala good morning katropa gabong kusog kaayo ano sa trapita kusog kaayo mo sa dasing na may mga mupuli good manang makadiot lang kay daghan naman ni puli ako sang ipasakas taas kusog kaayo mo sa dasing gabi eh. Kusog kaayo mo sa dasing dasing asa dapitan ni dasing gabi eh, baha nasa dasing niyo Corillian niyo Corillia katropang bong kusog tong ulan ay gabi Gabs murag wa may kamatay ganyagok to. Pero nakamata lang ko katong nang mata mo ni bangon mo ni Master Inda si kuan si manager kay wa pato mo pati pag humas sa eskwela ni manager kagabi eh, humas lang klase nakamata ko ay nagkuan mo nagklase man pud mo. Nakamata ko ato nya murag di ba ulan siguro kay nagbaha man diha sa inyo haka sa barangay Dasing New Corillia may buntag sa barangay Dasing New Corillia binas mga pamilyang uring makalaag rami din ha no anytime makalaag rami din na sa inyong barangay kaya may bisitahan po na po na inyong barangay din ha kaya purpose na mo mga trupa makita po na mo ang mga barangay mga hilit ng mga barangay labi na kato mga remote ng mga barangay mga trupa nga wagi pa maatiman sa ato mga opisyal importante na mga trupa nga aduna sila ay adunay makita ginamo ba? Kasi sabi lang nga hatod-hatod lang unya pag abot mga tropa dito okay day kayo. Mabita na mga tropa nga nakalit kog abot sa kamuning kay adunay mga inguna na mga tropa kinahanglan amo pang verify na pimpi pang verify sa katinuo di mga tropa inyong mga dalan nga problema o sa katinuo di inyong barangay inguna ani na pasagdan kun ana mga kaigsoonan. May buntag sa bri mga tropa kay Enriquez Rick. Ang ako mga tropa nga pareho may natauhan mga igsoonan 1972. Si Enriquez Rick. Good morning ni Bonya Katropa Gabong from Apukon. Yan. Magkita-kita ta din ni mga kabats, kabats ug tuig. Mao nay mga Marcelo time tang nga tao. Ako lang mas magulang ko nimo kay Enero man ko Enero City. Unya pag kuan pag September 2, mao to ng Marcelo. No, September 2. Marcelo na September 22 ba to? Uno. September 21. Marcelo. Yung panahon sa senior nga Marcos. Si Alfredo Hikali, oy maayong buntag agaw. agaw ha. Basta mintag agaw mga tropa, bisa pag di mo agaw, pwede kayo na. Kaya mo na igingon mga tropa nga agaw ang gugma ayaw wala ah. Agaw ang gugma ayaw wala ah. Pirnamintin ang mga tropa. Ito. Matod pa Alfredo Hikali mga kaigsunan. Best regards sa tanan staff. AC Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Uy, muadto kong Santo Tomas. Asa may napita? Kaya laago na ko ni. Kaya magpa-salon ko dito, mga tropa. Yawat na lang mag-isun. Mahayag na akong nagway. Sa AC Salon. Imo ni agaw? AC Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Asa may napitan himutang? Sa Finirod 1 o sa palengke? Asa may napita? Finirod 2? Kaya namas Finirod 2 ang palengke. Yon. Bayang buntay niyong tanan diha sa Tibalog. Og diri sa mga tropa kang Josepina tinabodan. Oy Maray! Maray kong guwapa mga tropa ang sis mga katropa maimbuntag. Dato Jerry Sisbino siya si Sigibong Puhon ihaw ta gansa. Ah, gansa naman noon. Dako-dako na ginigabs. Kaya ganiha itik na kuingon. Matay iya man pala sobrahan. Gansa na po daw. Matay. Hindi na ba? Matay no? Gansa. Asa may tapita ta birada niya. Dito sa imong balay kay namay git. Hayahay ka dito. Basta na git. Mga tropa, shifting-shifty yun. Nato pa ni sis Marie Josepina Tinabunan. Magandang umaga, katropa Gabong. Brad Bong, exciting Pilipinas. Happy Tuesday sa'yo. Shout out lang ko dito sa shop Aglayan, Busing Bin Tinambunan. Sa Busing Angio Chinso Trading. Salamat, God bless from Tinambunan family, Bugkaon Lantapan. Namiss na nako ang ako mga sister and brother, makumbari kumpare, nga mga tinuod nga og pamatasan dili kay papil. Ito, may buntag niyo tanan niya, pare Ben. May buntag pare Ben, miss you pre. Og mula ag Bugdabaw pre, happy tapog niyo dri pre. Og giminga mo nako pre. Si kuan lang si Sis Marie Sis Marie is Imarilay pirmi nyo makita din ha. Kaya naman ko din ha. Mita may buntay yung tanan dia. Mato pa ni Ma'am Josephine nga Salbiron Palconite sa Kapalong. Good morning, Katropa Gabong! Exciting Pilipinas from Kapalong. Yan, Kapalong, mga kuan. Mga tawag na to, mga tropag. Kuan ni siya, Kapalong. Tawag na to, mga tropag, kining kababayan. Enrique Srik, mato pa niya. Adlaw ray diferensya na to. Katropa, kay January 23. Uy, doon nga, demos kong magulang. January 23, puni akong magulang. Kamagwangan naman, ang babae, si Manang Ansing. Maraga, January 23, manis Manang. Ako di ay, birthday na ako. Oh, adlaw ra di ay, no. Oh, magwan ko naman gamay. Pero sa, huwag magkita, tamurag ikaw magwans ko at gahay to. Ay, nako. Ikaw. Ako sa tibasa ni magagropa kay Lisoda. Maria Gina Algabre Disconte. Good morning, gaw. Og dari sa mga tropa kay Kuan. Kanga kinsabarin dari si Mary o Mercy Alimaw. Og ingon man mga tropa ngadto sab kay Rebecca Pabilyaran Palin. Og kang Marlon Ridolia. Good morning din ha kaninyong hurot mga tropa. Dari po sa XFM 99.1 mating Facebook page nato. Good morning rin mga tropa kang Marlon Queer. Yan, good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Okay, way paglangan. Di na tabaglangan, kinalangan na mga tropa, di na tabaglangan. Ato na aton ang mga balitag informasyon nga nakalap karon kay nagpanikad na mga tropa sa katropang Larsan yon. Exciting Filipinas! Kay aduna mga tropa, balita nga gibitbit, pipila ko daw ka mga crossroad mga katropa sa Tagum City na sagad traffic. Plano karon nga butangan og dugang traffic lights sigon sa TMU. Katropas balita, katropang Larsan yon.
2: Live report! Live report! Gibutyan sa Tagum City Traffic Management Unit. Nga doon na inisyal nga plano ang lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum. Nga butangan o dugang traffic lights. Ang pipila ka mga cruising area sa Dakbayan. Nga sagad makasinati o bukat nga trapiko. Atol sa rush hour. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang TMU Head Francisco Civilius Jr. Gisugda na ang pagmuntar sa dugang traffic lights sa Crossing City Mall, National Highway o plano usab nga butangan ang cruising dool sa City Hardware o Crossing Circumferential Road, Barangay Magpawes, Tagum City.
3: So na may plano ang City Government of Tagum ang butangan naman gina diya ang traffic light. Yan eh, ang katong mga, ano may pang-introduce ng mga lugar nga pabutangan yun ang traffic light.
2: Kahinamduman nga human aksidente sa Crossing City Hardware niyatong Disyembre 2025, nga mikilas o kinabuhi, human nadagadangan sa elf truck ang pasahero sa motor. Wala to ang panawagan sa mga motorista nga butangan ang traffic lights ang sangpit ng kalsada. Ano wala na yung madisgrasya? Samtang duha kasimana na nakalabay, ning bula na, natigayon sa pandisgrasya sa Crossing Public Market, nga gikalambigitan sa motor o bus.
3: Ibaring kamutan mga gina ni Mayor Roy no, nga mabutangan yun ang tanan ng mga area nga busy.
2: Giyang kung sabi ni Civilius nga ang mga nasangpit nga crossing kinanglan na matod pang butangan o traffic lights nga mo ay mukontrol sa paglabang sa mga sakyanan aron hapsay ang dagan sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan.
3: Butangan yun dapat yun diha na aliyan. Kay traffic tungkol sa kadaghanan karon sa sakyanan niya diha yun mo volume labi na umahapon volume yun kayo ang traffic diha napita. Sama sa market kato sa market kanto Glorious. So kana gipang kuna na sa plano nga pabutangan og mga traffic light.
2: Kahinom naman nga unang gibutangan og traffic lights ang sintrong bahin sa Dakbayan. Gisunod ang pagbutang sa highway ubos sa flyover, crossing Corvada Magdum og crossing Kanakutan. Kundiin, dekon tabang kini sa pagubos sa datos sa mga disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
4: Thank you so much, Katropa Lars Sanyol, sa report sa detalye, detalye sa report, mga katropa. Samtang sa Picas Bahin, kapin sa 34.9 milyones kapisos, katropa, ka emergency cash transfer na apod-apod matod pa sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental. Katropas balita, katropang Anali Borja, gikan sa XFM Davao City. Katropa Anali.
1: Live report. Live report.
5: Padayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office, ELAVENA, sa paghatag sa Emergency Cash Transfer or ECT ngadto sa mga pamilya nga napiktuhan sa kusog nga linog sa Davao Occidental. Base sa pinakaulahi nga datos sa DSWD, miabot na sa 5,237 ka benepisyaryo ang nakadawat sa cash assistance. Dugang pa nga moabot na sab sa 34.9 million pesos ang kinatibuk ang kantidad ang naapod-apod na nga nagtumong sa pagtabang sa pamilya aron matubag ang ilang mga panginahang human sa kalamidad. Base sa datos sa Jose Abad Santos, kapin 7.1 million ang naghatag ngadto sa 1,337 ka benepisyaryo. Samtang sa Balot Island sa Rangani, kapin 27.8 million ang naghatag ngadto sa 3,900 ka mga residente. Matod sa DSWD Davao Region, nga kabahin kini sa ilang komprehensibong disaster response program aron mapadali ang pagbangon sa mga apektadong komunidad. Mga katropa, aron healthy, magsanto vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
4: Thank you so much, Katropa Anali Borja, sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report ni mga katropa sa ato mga kauban sa gawas kay ato na athletic scholarship program sa Davao City, ablihan sa September. Uy, nindot ni Katropa ga sa balita, Katropa ga Jovet Espanyol.
1: Live report. Live report.
6: Ablihan na sa Davao City Sports Development Division karong umaabot ng bulan sa Setyembre ang aplikasyon na alang sa atong tagaan og oportunidad ang nangandoy nga atleta o ato na athletic scholarship program. Gitumog matud pa sa maong programa ang mga kabus nga kwalipikadong student athletes gikan sa junior high school hangtod kolehiyo nga nagrepresenta sa Davao City sa regional og national competitions. Sumala kang Sports Development Division Head Mikey Aportadera adunay 50 ka mga full scholarship slots o kapin 100 ka partial scholarship slots nga pag-ablihan sa unang batch sa mga implementasyon. Dugang paniini ngang matag scholar mahimo makadawat hantod 25,000 pesos matag semester o academic year alang sa tuition fees, miscellaneous fees, sports supplies o sports equipment. Gihimugatan sab sa opisyal nga abli ang programa sa tanang klase sa sports basta opisyal nga nakarepresentar sa Dakbayan sa Davao sa mga kompetisyon sa lokal, nasyonal o international nga level. Mga katropa, rong kanunay boost ng immune system at adlaw sa pag-inom ng xanthone vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
4: Thank you so much, katropa, na Jovet Espanyol sa detalye sa mga report. Mga katropa, katugabahin sa mga report gikan sa field, mga gigzonan. Hatod ka na to, gato sa premium D3, mga katropa. Virus pang hinungdan sa sakit nga imong gikahadlukan. Inumi ka na og premium D3. Ang bag-o, mga katropa, vitamin D3 nga adunay BCO og moringa oil. premium D3. Ang maski pakusog ug maski paepektibo tungod kini sa VCO ug Moringa oil. Mapalit kini mga katropa sa kadiya mga butik ug farmasya nationwide mga katropa. Ato sa kanato mga katropa gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ninit kini gamiton para sa magkaigsoon ng mga maguma nga pirmi lang failure o pirmi lang mga katropa shortage sa ilang pagpanguma. Gamitin ka na pang spray ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na mapalit kini sa kadiya mga butik Agristore sa atong mga tagsa-tagsa ka mga dapit mga kaigsoonan. Exciting Pilipinas. Samtang sa detalye pa sa mga balita gikas Davao Region, duolon sa lokal nga pagabahanan sa Island Garden City of Samal ang mga residente sa Barangay Tagbay pinaagi sab kini sa serbisyo ga totoo nga ipahigayon na nagipahigayon kagahapon adlaw, Hunyo 29 2020 mga katropa nakapahimulos ang mga serbisyo ang nagkalainlaing opisina sa city government nga naglakip nini mga tropa nga mao'y naghatag og serbisyo. Lakip nini ang city health office, city legal office, city veterinary office, city social welfare and development office, city assessor's office, city treasurer's office, city civil register office, city environment and natural resources office, city economic enterprise and management office, city agriculture office, city engineering office, city planning and development office, city public Order and Safety of Office Management Regulation Division, Public Employment Services Office, Kado ICT, ug ang CMO Moral Recovery Program. Gawas mga tropa sa mga serbisyo nga ilang hatag gipaabot sa gobyerno. Nakadawat usab og libre nga gupit alang kini sa mga lalaki ug babae. Amazing prices usab ug special mga tropa nga nagapakita nila sa toto ug tata. Aron labang kung nagamas malingaw ang mga lumulupyo sa nisgutang lugar. Ganigawag ang tanan mga tropang sa Malinyo na matag-adunay kahigayunan na adunay mga karaban. Ila kini mga tropang pahimuslan ang mga libreng serbisyo na muabot sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Aron dili na sila mag-usik pa og mga oras paingon ngadto sa munisipyo o sa syudad. O uban pa mga tropang makatuyuan kay dala na ang serbisyong karaban sa matagsa-tagsa ka mga barangay. Aron usab kamo maserbisyo hag maalagaran. Alas 5.21 na samtang sa Pikas Bahin, gidasig usab sa local government unit kon LGU Santo Tomas, Davao del Norte. Ang mga pasahero ga i-report dayon ang mga motorized tricycle drivers nga musingil kini og pamasahe nga lapas kini sa gipakita usab nga fare matrix o fare matrix sa ordinance number 2023-002. Kani ang ordinance sa nagalatid kini sa official usab nga pritihan aron lamang nga mas mapalipdan ang mga commuter batok gato sa sobra usab nga pagpaningil sumala sa LGU kun adunay masinati nga overpricing nga kinahanglan usab nga idokumento aga body number sa tricycle og i-report kini sa Municipal Tricycle Franchising Regulatory Board kun MTFRB Satellite Office sa Vice Mayor aron lamang nga mahatagan usab og hustog aksyon. Ipahinumduman usab ang publiko nga adunay diskwento sa pamasahe ang mga estudyante, senior citizens o person with disabilities subay nasab kini sa maong ordinansa mga katrop. Alas 5.22 na bahay sa lain pang bahin sa itong mga balita, ipasidunggan sa Davao del Norte State College si Expedito Algabri Jr. Human nga malampuson usab nga nakagraduar kini sa Bachelor of Science in Disaster Resiliency and Management pinagi sab sa DNLI Special Program for Adult Education Class of 2026. Gihulagway sa DNEC ang kalampusan ni Algabri isip resulta kini sa iyang disiplina, determinasyon o pagpaningkamot sa pagbalansi o pag-eskwela uban usab sa personal o profesional nga responsibilidad. Sumala sa DNEC ang iyang natunan mag-andam kini kaniya sa mas daghan pang oportunidad sa natad usab sa Disaster Resiliency Community Development o Public Service. Gila uman usab sa DNEC nga ang maong kalampusan mahimo kining inspirasyon sa ubang adults learners nga padayon usab nga mutuman sa ilahang pangandoy pinaagi sa edukasyon. Alas 5.23 na mga katropa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Ipasidunggan usab sa lokal nga government unit sa Asunción, Davao del Norte si Mr. Dominador Sison pinaagi sa paghatag usab kaniya sa Certificate of Commendation isip pag-ila sa iyang halos upat kadikada nga matinud-anon og dedikado nga pagserbisyo sa gobyerno. Sulod sa 39 katuig nga pag-alagad sa katauhan na ilhan si Mr. Season sa iyaga pasalig usab sa maayong serbisyo nga nakatampo kini sa kalambuan sa lungsod sa Asunsyon. Gitambungan usab sa mga department heads ang simple nga seremonya sa paghatag usab o gapasidungog. Isip pasalamat kini siyang dili matupngan nga kontribisyon sa lokal usab nga panggamhanan. Gipasalamatan usab sa LGU Asunsyon si Mr. Season ug gipaabot ang laeg nga maayo nga pangandoy alang kini sa iyang bag-ong kapitulo isip retirado sa serbisyo publiko. Alas 5:24 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagapadayon usab ang kapulisan sa pagpahigayon o community awareness aron lamang pahimangnuan ang mga residente o mga partisipante kabahin kini sa hapsay o malinawon nga pag-apil sa umaabot sa sab nga faith-based rally. Ipasiugda kini sa Braulio E. Duhale Municipal Police Station ang importansya sa kooperasyon sa komunidad, pagsunod usab sa balaod o pagmintinar sa kalinaw o kahapsay aron lamang masiguro ang kaluwasan sa tanang mutambong sa kalihukan. Kabahin sab kini sa kampanya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas na nagtumong sa paghatag usab og paspas, matinud-anon og mabati nga serbisyo sa katawhan. Alas 5:25 na bay sa lain pang bahin sa atong mga balita, nadakpan ang usa ka ginudahang street level individual sa bypass operation nga gipahigayon kini sa Carmen Municipal Police Station pasado alauna ang taknas kadlawon sa Hunyo 28 sa lungsod sa Carmen Davao del Norte. Na-recover gikan usab sa suspect ang nga giila sa alias Boss ang gituhuan nga siyabo nga gidabana nga usa ka gramos nga dunay kantidad nga 6,800 kapesos. Ang operasyon gipangunahan kini Police Major Lope I. Cebreros III, Chief of Police sa Carmen Municipal Police Station, uban usab sa mga sakop sa RPSB Team 2 o ga Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Gani gipahigayon usab ang pagmarka o ga pag-inventory sa ebidensya tubangan mismo sa mga saksi sumala kini sa balaod. Ang nadakpag suspect o ang mga na-recover na mag-ebidensya na nakaroon sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon o pagpasaka o kaso batok ato sa dinakpan mga katropa. Katapusang bahin sa itong mga balita sa Davao Region, nagmalampuson usab ang paghatag o tabang sa lokal na panggamhanan sa Braulio E. Duhale. Davao del Norte pinaagi sa pag-apod-apod o bugas ngadto usab sa mga residente sa Sitio Bacali o ga Sitio Bugtong Talisay ngadto ga Lunes, Hunyo 29, 2026. Gitambungan among kalihukan ni Mayor Margarita Rubinos. Kauban usab ang mga miyembro sa Sangguni Agabayan o ang representante ni Sikan District Congressman DM Lagdamio pinaagi ni Mr. Archie Capoy. Nagtinabangay usab ang mga opisyal sa barangay, purok leaders o mga kawani sa Municipal Social Welfare and Development Office aron lamang nga masiguro ang hapsay o organisado nga pag-apod-apod sa ayuda. Sumala usab sa LGU Braulio E. Duhale kabahin kini sa ilahang padayon nga programa sa paghatag o suporta sa mga pamilyang nanginhanglan o sa pagpalig-on sa serbisyo nga publiko aron nga mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa matag duhalinyo mga katro. Mga katropa, naglangkob sa itong mga balita gikan sa Davao Region, mga katropa. Tinikalitibok ang balita. Hatod ka na ito, magkakiksunan nga ito sa Sanson Plus Coffee Mix, mga katropa. Adunay mangustin, malunggay leaves o gasuya bean, Sanson Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mga katropa. Oras, alas 5:28 na bay.
7: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingga sa bunga.
8: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya daghan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gwapo, turog, gwapo, pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
13: Zanton Plus Gold user, atong paminawon.
14: Okay, kung pasalamat sa Zanton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zanton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
13: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zanton Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
17: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
13: Zanton Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
20: Yes, to help.
7: Sister Pain.
22: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
23: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zanton Gold Coffee Mix, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zanton Gold Coffee Mix.
7: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
25: O sige, lo.
0: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gud dawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
24: Gusto mo nimo isalista niyo ng eskapelya?
25: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
24: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
25: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
26: Exciting! Pilipinas!
4: Alright mga tropa, balik tayo sa pagpunagupan alas 5.36 na bay. Dirigapon sa atong tulungan ng inyong programa.
26: Exciting! Pilipinas!
4: Oy, good morning, Edri, mga tropa kay Bro Milan Ulog, mga kaiksona, Exciting Pilipinas. Good morning, katropa Gabong Algabre, Martes na po! Amping ta kanunay o katapusan karong adlaw sa bulan sa Hunyo. Kay ugma mga tropa, bulan na mga katropa sa Hulyo, mga kaigsuunan. July 1 na ugma mga tropa, na ipangalan nga July 1 birthday na ni ugma, di ba? Kang kuan gili gali kanu Tim, good morning. Nato ba Sir Bong? Good morning. Watching from Sawata poblasyon. Wow, taga Sawata poblasyon, may buntag kanin tanan din ha. Mosuri ra ko din ha pohon mga katropa sa kuan diha, akong mga parente diha na pita. Laga na tanaw mo din ha mga kaigsunan. Kang John Jampon, good morning di Sir John. Direkan may sabay San Isidro. Ug si Ma'am kuanday karon di sumay sa Ma'am Janet nga korte sa San Isidro. Kumusta no ka ba? Wa na maka magparamdam, Ma'am. Nanluod ka na, Ma'am. Isa busy linya. Gato sab kang Leo de Lianira. Good morning, usab gato kang Orlan nga Garcia Pabular o Fabular. Ogan, Ma'am Nita Valderosa, good morning, Ma'am. Kang GR usab nga Sanico. Good morning. O gato kang Sir Dong Tuling. Good morning, Sir Dong. Kumusta mga niya, Sir Dong Tuling? Nagpaminaw karon sa ato ka pagpanaguban. Adeline Argunza, good morning. O gana kang Lolito Argunza. O sa ilang mga kabataan, mga katropa, good morning. Di na kaninong harot. Yun. Ako pang gitibawas ni, nga report kang Amelito Daan. O gato sab kay kisa pa ba nila, Andre? Okay na. Nawag na tibawas na to, Dre. Andre lang sa kuha. Naay daghan nagtanaw mga tropa, Dre, sa ato ang YouTube. Pero walay mga mensahe gipadangat. Daghan salamat sa mga nagtanaw karon sa YouTube, ha? Watching live mga katropa, gikan sa nagkadaiyang mga lugar sa tibuok kalibutan, mga katropa.
26: Exciting Pilipinas!
4: Kamarad ka, dita maglangan, mga igisonan, gumikan ka alas 5.38 na bay. Mga reports mga katropa, gikan sa XF Mindanao Reports. Unahon na to, aga Bukidnon. Duha mga tropa ka mga individual na kuhaan kinig Shabo og armas atol sa Bybast operasyon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
26: XFM Mindanao Reports.
1: Risu agad duha ka drug personalities human na sikop di nakuhaan sila og syabog armas atol sa gilusad nga joint bypass operation sa Purok 3 Barangay Santo Niño Talakag Bukidnon Domingos kadlawon Hunyo 28, 2026. Ag mga suspitsado na ila nga sila alias Arnel 42 anyos sa Panday og alias Jikjik barber og parihog lumulupyo sa naasoy nga lugar atol sa operasyon nasakmit sa mga operatiba ag duha ka pakete sa gituag ga syabog nga motimbang og 4.4 gramos nga dunay standard drug price nga 29,920 pesos usa ka unit sa kalibre .45 nga pistola usa ka magasin upat ka buhing bala 1,000 peso bill isip bypass money cellphone queen purse og uban pa kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up seal sa Talakag Municipal Police Station og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 15591 o Comprehensive Firearms and Ammunition mga katrupa. Hanap nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa kalimutaw, sinyalis ka na nga dun lakay katara. Ayaw pa sagday nga mahanap ang pananaw, magtumar o Visionix Plus Soft Gel Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katrupang Jonathan Lee Soriano, X Avenues!
4: Thank you so much, katropang Jonathan Lee Soriano. Hashtag walang pasok klase sa pipila ka mga lugar suspendido tungod mga tropa sa daotag na panahon. Tungod sa power interruption kuno mga katropa. O power interruption sa mga lugar, Luzon. No, nagasuspindi mga tropa ang pipila ka mga lugar sa nasud sa klase karong Martes, Hunyo 30, 2026. Tungod usap kini mga tropa sa daotan nga panahon o pagkaw... Og nakatakda mga tropa nga power interruption matod pa sa mga lokal nga gobyerno mga kaigsoonan partikular mga tropa sa Cebu suspendido Cebu mga tropa Medellin Cebu suspendido sa Shaton Negros Oriental suspendido Sambuanga Sambuanguita Negros Oriental o Oriental ni Negros gapon Shaton Negros Oriental og Sambuanga Negros Oriental suspendido ang klase mao ni mga lugar mga tropa. No, kay diri sa Mindanao sa Pilipinas sa kuan Mindanao Davao region walay suspendido mga tropang klase diri na pita igsoon.
26: Exciting Pilipinas.
4: Samtang ato ang ginsan kay LGU ginsan kuno ni hangyo mga tropa og dugang nga pasensya sa dugay nga pag plaster mga tropa sa mga vendor sa palingke. Atong sayro mga tropa giunsay klase paghangyo gikan ni katropang Ivan Pulonan.
26: XFL Mindanao reports.
6: Nihangyo si City Administrator Shandiliedo Pistanyo ngadto sa mga apektadong vendor sa Jensen Public Market nga magbalon og dobling pasensya tungod sa langay nga pagplastar sa mga pwesto hinungdan apektado si gapon ang ilang panginabuyan kay baluan nga ning niaging semana human ang linog nga miigo sa dakbayan mainitong gipabakwit o gipapahawa ang mga vendors nga namaligya sulod sa palengke human kini gitagaan og red tag sa City Engineer's Office tungod delikado hinungdan girelocate una ang mga nasampit nga mamaligyaay sa gawa sa palengke apan reklamo sa pipila wala pa maplastar og maayo ang ilang pwesto sukwahi sa unang kasabutan.
8: Sana maintindahan ng ating mga katawhan na ang reason na pag-relocate natin sa kanila is hindi natin naplanuhan ng agad-agad kasi nga immediate yung nagkaroon ng lindol.
6: Dugang pa nga planado ang ilang relocation o ipatuman kini o galing magsugod ang pagtukod sa palengke ni Ral apan tungod sa kalit nga epekto sa linog. Nag-ihay o tukod o tent ang ubang vendors sa parking area. Maang wala na'y mapwestuhan ang uban o namaligya na lang sa sulod. Hangtod karon, mireklamo si gyapon ang pipila sa walay klaro nga mandato kabahin ni ini tungod anuna gyapon mga tricycle o sakyanan ang iligal nga nagapark sa palengke hinungdan walay ikapwesto ang uban. Mga katropa, iplastar ang imong kaimsog. Siguraduha nga dunay saktong nutrisyon. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Low pressure area, mga tropa, sa low sa Philippine Area of Responsibility. Posible kung mahimo kining bagyong Henry sulod sa 24 oras mga katropa. So mao ni resulta karon mga igsunan sa ato ang makita sa ato ang kawanangan mga katropa ha.
26: Exciting Pilipinas.
4: Pantang sa laing bahin mga katropa, newly identified drug personality dakpan kini sa bypass operation Sakit siya raw mga katropa. Katropas balita, John J. Lebrias.
26: XFM Mindanao Reports.
9: Tanggong karon sa Silda ang usa ka 23 anyos nga lalaki human masikop sa mga otoridad sa gipahigayong bypass operation kagabi sa Purok 5 Barangay Crossing Kitsaraw, Agusan del Norte. Giila sa kapulisan sa Kitsaraw Municipal Police Station ang dinakpan nga si Charlito Akdal, 23 anyos sa Ulitao o residente sa Purok 4 Barangay Kapayahan, Tubod, Surigao del Norte. Ang suspect gikonsidera sa kapulisan isip usa ka newly identified drug personality subay sa taho. Malampusong napalit gikan sa suspek ang usa ka pakete sa gituuhang syabo nga nagakantidad sa 500 pesos gamit ang mark money atol sa gihimong pagkapkap o body search kaniya. Nakuha pa sa iyahang posisyon ang laing duha ka pakete sa susamang illegal ang sulod niini og lakip na ang kwarta. Sa pagkakaron, ang suspek temporaryong nagpabilin sa kustodiya sa Kitsaraw Municipal Police Station samtang giandam na ang nga pagpasaka og tukmang kaso bato kaniya gumikan sa kalapasan sa Section 5 o Sections 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
4: Thank you so much, katropa, ka Junji Libria sa detalye sa mga report. Katapos ang labyog, mga tropa, sa paglibot nato sa mga report. Balikan nato, mga tropa, ang report gikan sa Bukidnon kay adunay liog kuno gilaslas, mga tropa, sa kauban sa kainom. Nako, biktima nadala kini sa ospital, suspect meat na kasibat. Katropas balita, katropa, ka Rostom Villapranca.
26: XFM Mindanao Reports.
10: Nadala sa ospital sa lungsod sa Maramag ang usa ka biktima sa pagpanglaslas og liog, Hunyo 28, 2026. Alas 6:00 sa gabi, yan nahitabo sa Purok 9, Kimtras, Butong, Quezon, Bukidnon. Ang biktima na ilang nga si alias Dudong, 39 anyos, samtang ang suspect na ilang nga si alias Kukoy, 35 anyos, og residente ra usab sa naisigutang lugar. Nasuta sa investigasyon nga samtang nag-inom ang biktima og ang suspect kauban sa laing 49 anyos ng lalaki sa mong lugar dool sa balay sa suspek. Nahitabo ang insidente. Tungod sa kahubog ni pauli kadiot ang suspek sa iyang balay, ni kuha og sanggot og nibalik sa ilang giinuman og kalit nga gilaslas ang liog sa biktima. Human sa insidente, niikyas ang suspek padulong sa katubhan nga bahin. Samtang ang intelligence operative sa Quezon Municipal Police Station nagpahigayon gilayon og hot pursuit operation aron sa posibleng pagkasikop sa sospechado. Mga katropa, kapibanga healthy imong ipangita. Mag Central Blast Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
4: Thank you so much, katropa Rostom Villafranca, sa detalye sa bagong report. Samtag adunay pulis, mga katropa, nga nalambigit kani sa pagpamusil balhog na karon sa Silda. Katropas balita, katropang Philip Oligario, XFM Jinsan.
26: XFM Mindanao Reports.
11: Balhog sa selda sa Macar Police Station ang usa ka police corporal, 46 anyos, nga nadestino sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company sa Kiamba, Sarangani Province, human malambigit sa pagpamusil ni Aging Adlaw sa San Vicente Barangay Labangal, Jansan. Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa GSCPO, nga away sa pamilya ang hinungdan sa krimen. May adto lamang ang police sa area aron sa taon ang nahitabong komosyon, apan nagpabutok kini sa biktima nga si Alhar Ras Bursalona, 22 anyos, residente sa nasampit na lugar, gamit ang iyang service firearm.
12: Wala man tayo binipili basta mag-violate sa crime, naka-violate man siya.
11: Hinoon wala magdugay, misurrender ang pulis sa mga otoridad, apilang iyang pusil, badge o uniforme, alang sa proper disposition. Padayon ng investigasyon sa krimen, hinungdan wala pa'y kamanduan kung matanggal kini sa serbisyo. Sa pagkakaroon, ginaandam na ang kasong frustrated murder ngayon pagkasaka batok sa suspect. Mga katropa, gikapoy baka sa mga skincare nga perti ka mahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Maclear Skin Herbal Soap da. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
4: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang gabahin sa report, mga katropa sa XFM Mindanao, job order employee, mga katropa sa LGU, sikop kini sa bypass operation sa Kantilan, Surigao del Sur. Katropas balita, Ale Vicente.
26: XFM Mindanao reports.
14: Tanggong sa silda ang usa ka driver nga giingong drug personality human nadakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan niadtong miaging kadlawon sa may alas 12:10 sa Barangay San Pedro, Kantilan, Surigao del Sur. Ang malamposong operasyon gipangunahan sa Kantilan Drug Enforcement Unit uban sa pagigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA 13. Giila ang suspect sa alias nga Boy, 28 anyos, ulitao og kasamtang ang nagtrabaho isip usa ka job order nga empleyado sa lokal nga kagamahan kon LGO Kantilan. Siya lumad nga residente sa Barangay Linintian sa maong lungsod. Atol sa operasyon, nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang gituang shabu nga adunay gibanaban ang timbang nga 1.3 gramos nga adunay street value nga 8,840 pesos. Human sa pag-aristo, gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod pinasubay sa Miranda Doctrine. Sa pagkakaron, giandam na sa mga otoridad ang pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa lokal nga kapulisan og sa PDEA nga magpadayon ang ilang walay puas nga kampanya batok illegal nga droga aron masiguro ang kalinaw, kahapsay og kaluwasan sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Thank you so much, katropag Ali Vicente, sa detalyo sa Bogar Report, alas 5.50 na ba sa katapusang bahin.
26: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Ganito sa weather update karo mga tropa sa Davao Region o dinhi sa isla sa Mindanao. Ang low pressure area karo mga tropa sa Sidlakang Gabahin o sa northeastern Mindanao, maoy nagapadayon karon sa pagdala og daghang kaumog sa ngadto na sa mga tropa sa Davao Region tungod kini sa gilauman nga pagdag-om karon sa kalangitan og nagkatagkatag nga mga pag-ulan og dalugdog mga tropa sa rehiyon. Samtang ang atong buntag karon gabuntagon adunay partly cloudy hangtod gato sa badag-umon nga kalangitan mga katropa, og sa uto hangtod sa hapon posible usab ang pagkatagkatag sa pag-ulan og mga dalugdog ilabi na mga tropa sa kabukiran nga bahin o inland areas mga katropa. Samtang sa gabi magapadayon usab ang panagsang pag-ulan og dalugdog og pipila usab kabaga sa pipila kabaga lugar mga katropa sa Davao Region. Samtang atong temperatura maangko nato gikan sa 24 degrees Celsius hangtod gini ngadto sa pinakataas ang 33 degrees Celsius mga katropa. Ang ato sab nga hangin gikan sa habagatan ngadto usab sa kasadpan o habagatan nga kasadpan nga bahin inay ngadto usab sa kasarangan mga tropa kusog mga gikusgon ini mga kaigsoonan. Samtang atong kadagatan adunay hinay ngadto usab sa kasarangan nga balod sa kabaybayunan sa Davao Region mga katropa. Reminders, posible usab mga tropa ang flash flood o landslide sa mga lugar nga makasinati mga tropa sa kasarangan hangtod ngadto sa kusog nga pag-ulan ilabi na sa kabukiran ug ubos mga tropa nga mga lugar. So ang adlaw misubang alas 5:24 sa buntag musalo po sa mga katropa ngadto sa alas 5:50 nanugaban ko. Alas 5:58 mga tropa sa kahaponon musubang mga katropa. Mao ni mga katropa atong lakad sa panahon mga katropa ning adlaw karon nga Martes sa Hunyo 30 2026 katapos ang adlaw sa bulan sa Hunyo.
26: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
4: Wala tayo kong oras mga katropa. Mupadayon pa sa nagdang tabel sa itong pagpanag-uban. Musunod ang express balita mga katropa sa buntag. Hindi makauban mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Si katropang Larsanyol na ano? Okay, naabas si Larsanyol. Kung magwala na ino. Wala si katropang, katropang Kinit ang ito makauban karon kin Acevedo. Dari sa XFM 99.1 Mati City. May murag liban ay si Katropang Lar karon. Okay, naay si kasuhon mga katropa. Importante kayo mga katropa si kasuhon ni Katropang Lar. Di makauban si Ken sa Acevedo mga katropa gikan sa XFM 99.1 Mati City mga katropa. Madungog sa Express Balita sa Buntag. Kaabang sa Master Controls Katropang Gabalas. Itimo sa kami sa mga Station Manager Katropang Arnel Cortez. Alang sa kiyosan Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Katropang Bong Umaki Algabre. Exciting Pilipinas!

0: ating Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sedihang, suka-suka naminaw ko XFM saan man nga. Di ba, buang po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ay ini ka atras pise, may pemuligan.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kendra ania takaron din he sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: La guapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
4: Okay, daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mong ana experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrisyon, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit.

0: para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
4: XFM.
3: Exciting.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited.

0: Exciting!
1: Oras ka, tropa, alas 6:04.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.

Sama ko lang, Dudling, sa itong mga balita. Sa balitang lokal, Ibilaka Crossing sa Tagum City, nga sagad traffic, lanong butangan o dugang traffic light sigon sa TMU. Samdang 270,000 na droga sa Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulob o uniforme sa pulis. Sa balitang regional, 17 anyos nga inahan gitigbas patay o ginudahang gilugos sa suspect. Sa balitang nasyonal, ikanusab sa XFM Mega Manila. Samtang sa atong balitang internasyonal, ihab sa mga nabatay sa heatwave sa France, misa ka na sa kapino sa kalibo. Sa balitang sports, sa Raducanu piatras sa Wimbledon sa 2026 tungod sa stress fracture. Sa balitang showbiz, Heart Evangelista na ospital tungod sa kakapoy.

0: Araw adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Igalang kumusta ug maayong buntag kini inyong tanan. Dakbayan sa Tagum, lalawigan sa Davao del Norte, Lokop, Mindanao. Adlaw karon mga katropa ang Martes, pizza 30 sa bulan sa Hunyo 2026. Ano na bagatod karon sa detalye sa itong mga balita sa Express Balita sa Buntag? Ako na ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. O karon mga katropa sa detalye sa ito ng mga balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Sa Italia, sa itong balitang lokal, alas 6-6 na mga katropa ang itong balitang itong lokal. Hatod ganinyo sa Santon, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Gibutyag sa Tagum City Traffic Management Unit. Nga doon na sila initial nga plano ang lokal nga panggamhanan sa syudad. Nga butangan og traffic light ang bibila ka mga crossing area sa Dakbayan. Nga sagad makasinati og pagbugat sa dagan sa trapiko panahon sa rush hour. Sa interview sa XFM News, kang TMU Head Francisco Civiles Jr., gisugda na ang pagmuntar sa ugdugang mga traffic lights sa Crossing City Mall, National Highway, o plano sab nga butangan ang crossing sa City Hardware o crossing circumferential road sa may magugpo west ning Dakbayan. Kanong duman nga human ang aksidente sa City Hardware na itong Disyembre 2025, ikalasog kinabuhi human nga ligsan sa ELF truck ang usa ka pasahero sa motor. Wala toong panawagan sa mga motorista nga butangan og traffic light ang nasambit niya kalsada. Aron nga wala na yung madisgrasya samtang doon ka simana na kalabay natin kayo usap ang disgrasya sa crossing public market nga kalambigitan sa motor og bus. Giangko ni Civiles nga mga nasambit niya crossing, inaanglan niya butangan sa nasambit niya suga nga maoy mo control sa pag tabok sa mga sakyanan aron nga hapsay ang dagan sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan. Kahinumduman, ngaw na lang gibutangan og traffic light ang sentrong bahay sa syudad. Gisunod sa pagbutang sa National Highway ubos sa flyover, crossing Kurbada Magdom og crossing Kadukutan, undi inda kong tabang kini sa pagkunhod sa datos sa mga disgrasya sa kadalanan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: 8 minutos pasado alas 6 sa Buntag. Ron, sa dugang detalye pa sa itong mga balita. 270,000 nga droga sa Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulob og uniforme sa pulis. May Express Balita si katropang Darwin Dulatre.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. XFM Report.
3: Mukabat sa 272,000 na kantidad sa gituhang shabu na mitimbang og 40 gramos ang nasakmit sa hinusang puwersa sa kapulisan. Human sila nagpahigayon og bicycle og motorcycle patrol sa Purok City, Barangay Apokon, Tagum City. Alas 10 ang takna sa buntag na milabay nga adlaw. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, kauban sa ilang personahe sa pagpatuman sa anti-criminality operation, ang Davao del Norte Provincial Office og Provincial Intelligence Unit sudapit diin ilang nasugatan ang babae og lalaki na nagtindog tapad sa motor na gituhang nadautan. Ipangayuan sa police og identification card ang lalaki aron mapamatud ang membro makini sa PNP. Sanglit ng sulob kini og daang uniforme sa pulis nga pantalon og nagtakin usab kini armas. Apan pakyas ang lalaki, hinungdan nga giaresto kini sa kapulisan tungod sa kalapasan sa Article 179 sa Revised Penal Code, illegal use of uniform or insignia. Mibabag usab ang babae sa pagdakop, pinaagi sa physical nga paagi, hinungdan nga giaresto usab tungod sa paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code, direct assault. Nailhan ang mga suspitsado nga si alias Adel, 22 anyos, og alias Joy 28 anyos, parehong lumulupyo sa Barangay Apokon ning syudad. Samtang nasakmit sa otoridad gikan sa mga nasampit human sa pagrekisa ang napulo kapakite sa gituhang shabu o plastic sachet na adunay residyo sa shabu, klase-klaseng drug paraphernalia, non-drug item og isa ka 45 pistol na loaded og bala og isa ka assembled magazine na adunay 5 ka buhing bala. Ikumpiska usab sa kapulisan ang Honda XRM og usa ka Raider 150 nga motor. Giatubang ni alias Adel ang kasong Article 179 sa Revised Penal Code, Republic Act 10591 og Republic Act 91 1165. Samtang paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code, ang alias Joylin kansang polos gikustudiya sa Tagum City Police Station. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, melinanser, matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
2: XFM Report.
1: Ang salamat katrobang Darwin Dulatre sa detalye sa report sa mga basa o mga balita. May bus operation sa Carmen Gibahigayon, target nga target dadagpan uban ang Cebu na sakmit. May express balita sa katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
4: Nadakpan ang usa ka ginudahang street level individual sa by-bust operasyon nga gipahigayon sa Carmen Municipal Police Station pasado alauna ang taknas kadlawon sa Hunyo 28 sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Narecover gikan sa suspek nga giila sa alias Boss ang gituuhang Cebu nga gibadabana og usa ka gramo nga adunay standard drug price nga 6,800 ka pesos. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Major Lope I. Cibreros III, Chief of Police sa Carmen Municipal Police Station, uban sa mga sakop sa RPSB Team 2, Provincial Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit. Gipahigayon usab ang pagmarka o pag-inventory sa ebidensya at tubangan sa mga saksi sumala sa balaod. Ang nadakpang suspek o ang mga ebidensya ana na karon sa kustudiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon o pagplastar sa pagpasaka o kaso. Sumala kang Police Major Cibreros padayon nga walay hunong ang kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga aron mapanalipdan ang komunidad o kabatanunan batok sa kadaot nga dala niini. Giawhag usab sa Carmen Municipal Police Station ang publiko nga magpadayon sa pagtinabangay pinaagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga. Katropa siguruhan nga baskog ang imuhang lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Samtang sa dugang pa mga balita, alas 6:12 na mga katropang Dagnas Buntag. Try Dove Or 2026, nagkarayong may galang langoy pedal dagan, gisalmutan sa 737 ka mga partisipante sa pagsaulog sa 59 nga araw ng Davao Oriental. May express balita si katropang Ken Acevedo.
2: XFM Report.
5: Gikan sa elite nga triathletes, hangtod sa mga batanong competitors, 737 ka mga partisipante gikan sa nagalain-laing rehiyon sa nasod ang misalmot sa Try Dove Or 2026 niadtong milabayng adlaw sa Dahican, Makati City, isip kabahin sa pagsaulog sa 59 nga araw ng Davao Oriental. Kabahin sa mga sporting event ang Try Dove Or Kids ug Aquathlon, diin gipakita sa mga young athletes ug aquathlon participants ang ilahang determinasyon ug disiplina. Nakadani usab ang maong mga kalihukan ug daghang supporters, pamilya ug mga bisita nga misubay sa race course aron mosuporta sa mga partisipante gikan sa pagsugod hangtod sa finish line. Ana usab sa maong kalihukan si Kyle Becoming Filipino Jennerman, usa ka Canadian travel content creator nga nakasinati sa lumba ug sa katahom sa Dahican nga nakatabang sa pagpailapa sa Davao Oriental sa mas lapad nga audience. Nagpadayag usab si Governor Nelson L. Dayaghirang sa iyang suporta sa mga kalihukang nagpalambo sa sports tourism ug nagpakita sa Davao Oriental isip destinasyon alang sa dagkong sporting events ug outdoor adventures. Nahimong malampuson ang Try Davao 2026 pinaagi sa hiniusang paningkamot sa organizing committee, partner agencies, volunteers, local government units ug sponsors nga bitabang sa hapsay luwas ug organisadong pagpatuman sa kalihukan. Mga katropa, hinay ka na ba sa performance? Pagturbo for men enhancer. Bahalag manghalang basta dili maalang-alang si misis. Pagturbo for men enhancer. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita sa Makati City, Ken Acevedo, XFM News.
2: XFM Report.
1: Tagang salamat sa detalye sa report, katropang Ken Acevedo. Samtang oras na ito mga katropa, 14 minutos na pasado alas 6 sa buntag. Katapos ang hanig sa ito mga balita na lokal sa Davao City, kaya ang Southern Philippines Medical Center nakatala og 60% nga pagtaas sa mga naatimang pasyente nga napaakan og bitin. Atong seron kompleto ang detalyes balita, ma-express balita si katropang Marvin Ibanos sa report.
2: XFM Report.
6: Gibutyag sa Southern Philippines Medical Center. gibutyag sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC nga nagtaas og 60% ang ihap sa mga pasyente nga giatiman niini tungod sa snake bites o pinaakan sa bitin. Sa maong ihap, usa hangtod 2% niini ang mortality rate. Taliwala niini, nagtuo si SPMC Poison Treatment and Control Institute Medical Specialist Dr. Ella Joy Nogas nga ang pagtaas sa ihap gumikan kini sa kasayuran nga adunay anti-venom ang SPMC.
7: I think the snake bite really in Davao City is increasing talaga dahil din may urbanization na din tayo. Tapos, since alam na din ng mga tao na nagkikater kami ng snake bite, kaya nagpapadala na din yung mga health workers doon sa atin. I think yun ang nagko-contribute kung bakit nag-increase yung cases namin.
6: Aminado kini, nga dili tanang snake bites nagkinahanglan og anti-venom apan gipasabot nga kung mapaakan og bisan unsang matang sa bitin, kinahanglan matudayon sa ospital ang pasyente aron maobserbahan ang sitwasyon ug matagan kini og tukmang aksyon.
7: As fast as possible kasi wala po tayong first aid, just transport the patient immediately to us. Hindi kasi natin alam kung gaano karami yung nabigay ng snake sa pasyente. Please transport all our patient snake bites. Kailangan po lahat ng snake bite ay dapat titingnan talaga sa isang health worker, trained health worker, or dadalhin talaga sa hospital. Kasi once merong neurologic, like may paralysis po, tsaka lang po tayo magbibigay ng anti-venom sa ating mga pasyente.
6: Matud ni Dr. Nogas nga ang anti-venom sa Pilipinas pabiling ilalom sa Compassionate Special Permit ubos sa iyang pangalan o sa SPMC, hinungdan nga limitado lamang kini sa mga ospital o wala kini sa mga barangay centers. Nasairan nga ana sa Davao City ang pinaka-venomous nga kobra sa tibuok Pilipinas nga mao ang Samar Cobra. Diin, gikonsidera usab sa SPMC nga ang Pakibato District sa Davao City mao'y usa sa top referring district sa snake bite cases nga ginaakomodar niini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dagan salamat katropa, Marvin Ibano sa detalye sa report. Samtang mga katropa, oras nato, doon na tayo 17 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. Oga, dilin na kita karon mga higala sa ato balitang regional. Ina to balitang regional, hatod ganin nyo mga higala sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. At na yung mangustin, malunggay. Ato na kinin mga higala ay ampalaya, garlic o spirulina, na makatabang o makahatag kanin mong multivitamins and minerals, makawagtang sa imuhang mga bukol-bukol o makapanormalize sa imong blood pressure o blood sugar, mga katropa. Mapalit kinin sa naguna mga butika sa inyong lugar.
2: Balitang dukan, balitang regional, balitang sa regional.
1: Kaya mukat na niya. Ito mag-aigala karoon sa itong balitang regional.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa detalye sa balitang regional, adunay 17 anyos nga inahan. Itigbas patay o ginudahan nga gilugos sa sospek. Ma-express balita si katropa nga Hanilo Tabios gikan sa XFM Bukidnon.
8: Walay ko kaluoy nga gitigbas patay ang usa ka inahan ug matud pa gisulayan og lugo sa suspeka samtang nanglabas sa suba sa sitio na taring Barangay Dagundalahon Talakag Bukidnon pasado alas 8 sa buntag Hunyo 28, 2016. Ang biktima na ilang si alias May 17 anyos adunay live-in partner residente sa Barangay Dagundalahon Talakag. Samtang ang suspek na ilang si alias Ronron hingkod ang panuigon kinsa gawas dun pa karong panahon na. Sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team, kang Police Master Sergeant GCM Sanico, ang OIC sa Talakag PNP. Sumala niini nga ang mag-live-in partner ng labas sa suba, diyang ang bana nga si alias Bobby na nanghit kini nga dunay adtuon. Ug ang suspect nakita na niini nga naa sa spillway nga nag-ayo sa iyang motorsiklo. Mga 30 minutos ang nilabay, nibalik ang bana sa lugar ug nakita na lamang niini ang iyang asawa nga Samaron ug gibitbit sa suspect ug itambog unta ngadto sa suba.
9: Ang nagtabo sir is squad sir. Before itabo sir, ang mag-live-in sir, siya pang biktima, yung kalibin is nanglabas sa suba. Pagkahuman sir, nananghid ang banang nasa siya ito dito tanahon. Kadali na kayo sir. Then nakitaan natin yung alit suspect sir dito sa spillway nag-ayo-ayo siya ang motor. Paglakaw niya sir, wala na 20 o 30 minutes, nakabalik na siya. Mga ito yung nakita dahil sir, naitabo na sir. Basis akong nakuha ng investigasyon sir, wala yung naitabo nga sir. Siguro sir, gi-actionan o pero wala na. Sa base sa kung kwan sir, dali rin man kayong oras pagbalik good niya sir. Ang amo pong kwan sir, gikandakan po ito na mo sa kung tinur bagin sir para mawala ng mga istorya gito sir nga. Basing giri na para mawala po na siya sir.
8: Gipang himakakusab sa kapulisana nga wala na itabong pagpanglugo sa suspect nga to sa biktima. Posibleng gisulayan sa suspect nga lugusun ang biktima. Apan wala mahimo tungod nakabalik na ang bana ni ini. Dugang ni Saniko, gipailawom nila ang biktima sa swab test aron masuta kung nalugos ba kini. Aron mahunong na ang haka-haka sa pipila. Magkaila sumala pa ang suspect o ang biktima tungod na kaminyo ang suspect na taga Barangay Dagunda Lahon. Sa karoon pa dayon ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang nakasibat nga suspect samtang gipaniguro nga ilang hugtan ang seguridad og makikooperar usab sa mga force multipliers sa matag kabarangayan samtang nagtanyag og rewards si Talakag Municipal Mayor Renz Sulatan Jr. Alang ngadto sa makahadag og impormasyon sa nahimutangan sa suspect alang sa dinaliang pagkabot sa ustisya ngadto sa pamilya sa biktima. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Kaya salamat katropang Hanilo Tabios sa Italia sa report. Nalukad gikan sa XFM Bukidnon. Oras na ito mga katropa, doon natin 21 minutos na pasado, alas 6 buntag. Aron sa dugang pa mga balita sa balitang regional, may buntag diyan nila Kawasaki Honda, di pa sa basta ni. Si Junicio Gassis Espino Jr., Chris Villanueva, Kuya Toto Villanueva, Rolly Racho, Enrique Srik. Sa dugang anig sa itong balitang regional. Doon ay Chief Security Guard, Samda Numan Gibusel sa upat ka mga lalaki sa may barangay Labangal, dito sa General Santos City. May express balita si katropang Ivan Polonan, dinugad gikan sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
10: Padayon karong giimbestigan sa kapulisan sa Police Station 2 sa GSCPO ang nahitabong pagpamusil sa upat kawala mailing lalaki nga birisulta sa pagkaangol sa usa ka hepe sa mga gwardiya sa Purok Matinabangon, Barangay Labangal ning siyudad sa Jensen. Subay sa reports kapulisan, giila ang biktima nga si Gerson Esclamado Gulay, 45 anyos, og Chief Land Guard, ubos sa Priority Agency. Nasairan nga samtang nagbiyay ang biktima sa kaysa iyang bagong motorsiklo pasado alas 9:30 na kalabayng gabi. Kalit kining giduulan sa upat ka suspect nga sakay sa duha ka motorsiklo og gipaulanan og sunod-sunod nga buto sa armas.
11: And up to this time, operatiba ay nasa ground to follow up the suspect or suspects of the crime.
10: Nakaangkon og mga samad pinusilansi ang duha ka bukton ang biktima nga daling gidala sa Jensen Medical Center sa Barangay Kalumpang diin kini anaa na sa luwas og stable nga kondisyon. Naka-recover ang mga awtoridad og upat ka basyo sa kalibre .45 og 14 ka basyo sa 9mm nga bala gikan sa dapit nga nahitabuan samtang gilusad na usab ang hot pursuit operation batok sa mga suspitsado. Katropa, kape ba nga dili makadiabetes o magkapalig-on sa bukog? Inom o premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: XFM Report.
1: Alas 6:23 sa mga katropang Dagnas Buntag. Salamat katropang Ivan Polonan na nukad sa XFM Jensen. Samtang, ganito mga ikala sa ito ang balitang national.
2: Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Alas sa detalye sa itong Balitang Nasyonal. Ato na watulong sa mga katropa, atong ikutayang atong linya. Narukad gikad sa XFM Mega Manila.
2: Express Balita.
12: Mga katropa, inanunsyo po ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ngayong linggo ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, kaugnay po ang kaso sa umunoy hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations na natanggap ni Marcoleta noong 2025 national elections. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, kabilang umunoy sa mga donasyon ng 30 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula kay Joseph Espiritu, at 20 million pesos mula kay Aristotle Viray. Sinabi ng Ombudsman na hindi umano'y sinama ang naturang mga donasyon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE ni Marcoleta na naging batayan ng plunder complaint. Inamin ni Marcoleta na natanggap niya ang mga donasyon ngunit iginit na ang mga kasong isinampa laban sa kanya ay may political motive. Samantala, sinabi rin ni Rimulya na ilalabas na rin ang ombudsman ang resulta ng preliminary investigation kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects na kinasasangkutan ni Senador Joel Villanueva.
2: Express Balita! Express Balita!
12: Plano ng Office of the Ombudsman ang gawing state witness si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahalaga ang magiging testimonya ni Bunoan dahil mayroon itong malawak na kaalaman sa mga proyektong iniimbestigahan. Sinabi rin ni Rimulya na hihilingin nila sa Sandigan Bayan na alisin si Bunoan bilang respondent upang makapagsilbi bilang cooperating witness sa mga kasong isasampa. Matatanda na nauna nang kinasuhan si Bunoan ng plunder kasama sina Senador Jinggoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects kung saan kasalukuyan siyang naka-house arrest dahil sa kanyang edad at kondisyon sa kalusugan.
2: Express Balita! Express Balita!
12: Ibinasura po ng Quezon City Regional Trial Court ng 1 billion pesos na civil case laban kina House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas at iba pa kaugnay ng umano'y manumalyang flood control projects. Ayon po sa korte, wala itong jurisdiction sa kaso matapos mabigong magbayad ng kinakailangang filing fees ang mga naghain ng reklamo. Inihain ang kaso noong December 2025 ng grupong United Peoples Against Corruption o UPAC na humihingi ng 1 bilyong pisong danyos dahil sa umano'y kabiguan ng mga flood control projects na marisolba ang pagbaha sa Quezon City. Sinabi naman ni dating Quezon City Councilor Antonio Inton Jr. na kinatawa ng mga complainant, inakyat na nila sa Court of Appeals ang usapin at iginit na hindi ibinasura ang kaso batay sa merits nito. Samantala, sinabi ni Vargas na pinatutunayan ang desisyon ng korte na walang basihan ng mga akusasyon at isa lamang umunong smear campaign ang isa ng pangkaso laban sa kanila.
2: Express Balita! Express Balita!
12: Samantala, naglabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa House Prosecution Panel Campo ni Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial. Nakasad sa pre-trial order ang napagkasunduan sa pre-trial conference kabilang ang listahan ng mga testigo, mga ebidensya, mga facts na pinagkasunduan ng magkabilang panig at schedule ng pagdinig. Magsisimula ang trial proper sa July 6 kung saan idarao sa mga pagdinig tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 27. Pagkatapos nito, lilipat ang mga pagdinig sa Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang matapos ang paglilitis. Pinanatili rin ng impeachment court ang nais na pagkakasunod-sunod ng House Prosecution sa presentasyon ng 4 articles of impeachment laban kay Duterte, kabilang ang mga aligasyon ng confidential funds misuse, bribery, unexplained wealth at assassination plot. Aabot sa 57 testigo ang nakalista para sa House Prosecution, habang 45 naman ang ihaharap ng kampo ni Vice President Duterte. Mayroon ding 17 common witnesses na maaaring tawagin na magkabilang panig. Inatasan din ng impeachment court ang House Prosecution na isumite bago July 3 ang listahan ng mga testigong ihaharap sa unang 3 araw ng paglilitis. May 3 araw ang magkabilang panig mula sa pagtanggap ng pre-trial order upang magsumite ng kanilang komento bago ito maging pinal na gabay sa takbo ng impeachment trial.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Alas 6.28 na mga katropang dag na sa puntag. Samtang, dinita karon sa itong balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
1: Mukabat na sa kapino sa kalibo. Kamaga tao ang namatay sa France. Gumikan sa grabing kainit o heatwave nga niigo karon sa Europa. Sumala sa French Public Health Agency, niya kadaghanan sa mga namatay, mga senior citizen, sa 65 anyos pataas. Gilauman usab nga musaka pa ang ihap sa mga namatay. Matod pa sa scientifico o sa mga scientifico, ang heatwave nagsugod niya itong Hunyo 20. Maoy usa ka pinakagrabe nga natala sa Europa o nakaapekto sa infrastruktura o supply sa kuryente sa maong kontinente. Bisa na ugbihinay ang kainit sa kanadong bahin sa France. Nagpabilin yapong ubos sa heatwave alert ang pipila ka mga lugar sa northeastern nga bahin sa nasod. Dugang sa French Health Minister nga si Stephanie Rista, posible nga mabati ang epekto sa grabing kainit sulod sa napulo kaadlaw bisan og nahumana ang heatwave.
2: Balita sa sports. Balita sa sports.
1: Alas 6:29 na mga katropang dagna sa tubag para gumanuban direta sa atong Balita Sports. Dakong kasubo alang sa mga British tennis fans. Human na ang opisyal nga miatras si Emma Raducanu sa Wimbledon 2026 gumikan sa stress fracture sa ubos nga bahin sa iyang tuong BTS. Ay tabo ang pag-atras, pipila lamang ka oras sa wala pa ang iyang duwa batok kang Antonia Rusik. Sumala kang Raducanu. Nagibuhat niya ang tanan posible aron niya makadula sa iyang paboritong Grand Slam. Apan sa katabusan na ang medical scan nagpakita nga misamot ang kadaot sa iyang tiil. Tungod dini gitambagan siya sa mga doktor nga dili ipadayon ang pagdula aron nga malikayan ang mas grabing injury. Ang pag-atras ni Raducanu dako kabilihan sa Wimbledon mikan kay usa kini kalabing gilauman sa British players sa torneo. Ang iyang pwesto sa main draw pulihan na lamang sa usa ka lucky loser gikan sa qualifying rounds. Alas 6:31 na mga katropa o girita karon sa ato ang
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ito mga katropa sa atong Showbiz News, no? Kasi nag-expect mo bababae kong pinakalit, ha? Diliin tawon, no? Mora ganyan tinguga mga higala, no? Hindi na pwede makuan pa. Marayon na ta, kay alas 6:31 naman. Na-hospital. Anong na-hospital man siya, no? Ang may mga kwarta man nagma-hospital mga katropa, no? Hindi ta pwede pa news kasong, kaya mo komentaryo man yung tagay. Na-hospital ang actress o fashion icon nga si Heart Evangelista. Human nga nakasinati o grabing kakapoy tungod sa sunod-sunod niyang trabaho. Sa iyang Instagram stories, makita si France nga naghigda, si France na ba yun noon? Si Heart nga naghigda sa hospital samtang giatiman sa doktor ug nurse. Matod pa sa PA sa actress, kining iyang tigdagbag, o tanaw sa mga lipstick. Nga sobra ka hardworking si Heart ug miabot na kini sa punto nga napugos na siya nga ma-confine sa hospital tungod sa kahuyang sa panlawas. Nagpasalamat ang personal assistant ni Heart nga si Resley Rosell ngadto sa labaw magkagagahom og kang Mama Mary. Human miayo ang kondisyon o miarang-arang ang kondisyon sa actress o nagpadayo na kini sa iyang recovery mga katropa. Alright. So mga ito mga katropa, ato ang showbiz update karong adlawa. Namamala man tayo, napatay ko andi ang katropa gap. Wala naman, more man na yung last gap. Wala na. Oras mga katropa, doon natin 33 minutos na pasado alas 6 sa buntag.

0: Pagbaka tayo naglangkob sa itong Martes edition sa Express Balita sa Buntag. May buntag diya, Lota Sagid Estrada, Bro Milanolog na imbag na bigat, Rolly Racho, Toto Villanueva, Junicio Ugasi, Sisbino Jr. Jonix Gunato Otero, mayong buntag. Pagbaka ito mga katropa ha, naglangkob sa ito Express Balita sa Buntag, sa ngaan sa itong regular anchor nining tulumanon, katropang Lars Sanyon. Alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Kaubersam sa itong partner sa Pigas Lawa, katropang Gabalas. Kini si katropang Arnel Cortez, ex-FM News.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.
2: Exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
8: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Punta kentra, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
9: Okay, daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya, ano pa ni mga na-experience sa paggamit sa
12: Gapog Turok, Gapog Pamunga tungkol sa Gapog Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
16: The Secret of Health.
17: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
16: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
15: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
16: The Secret of Health.
18: Vision X Plus. User, atong paminawon. Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
20: The Secret of Health.
15: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
20: The Secret of Health.
19: Zafon Plus Coffee Mix User.
21: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zafon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
19: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: The Secret of Health.
15: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
20: The Secret of Health.
15: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
20: The Secret of Health.
15: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy! Eh?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Kauban sikat tropang Armel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige, kumusta ang maing buntag kaninyong tanan? Mga katropa, welcome. Welcome back, Sean, sa itong bagpana kumanuman sa lana sa edisyon sa itong tulumanon, ang Bullseye. Adlaw karon mga higala, nga Martes. Adlaw Martes, ha? Pitsa 30 katapusang adlaw ta karon mga higala. Sa bulan, mga higala, sa Hunyo 2026. Pumasok na ba? Ilang ano na ba yan? Ilang check na ba yan, no? Mayroon na nga BPA madugay nga baka na-hack na kayo, ha? Kasi every now and then kayo nag-check, wala pa rin, ha? Pumasok na? Wala pa. Sige, so ano lang muna tayo? Kain lang muna tayo ng dayok. Alas 52 sa mga katropa, ang dagda sa tumpag para gumanuman. Welcome! Targa na punta mga higala, alas sedugang pa o line asad niya, edisyon sa atong tulumanon, ang Bullseye! Well, katabusang adlaw mga higala, bulan sa Hunyo, dali as panahon, no? Mag-July na dayon, busy na ang presidente karon. Siging pahumot mga higala, kay may na lang na ikapakita nga picture, video mga higala sa ilahang, sa iyang zona, no? May na lang na ikabantay lagi magkanga-kanga lagi sa zona, ha? Tarong agyog pasabot ang mga Pilipino. Para dili ka kansawan.
2: I talk to my where the
3: makita maya yung ama kayo ay mag-alamano.
1: Halaka.
3: Kayo
1: halaka.
3: Ay!
1: Alas 53 sa mga higala. Nangapin na mo? Kining atong pagpanagawa no, but of course mga higala, no? Kapigita, no? Ang mamani ato mga higalang kanunayng kauban, ang Santone Gold Coffee Mix. Santone Gold Coffee Mix, mga higala. Adunay ni mangustin, adunay malunggay, adunay chia seeds, turmeric, collagen o glutathione, mga kaigsunan. Ano ako ang kauban, matag-adlaw, paminawaragod ninyo, be? Astilan. That's the sound. Dahil po na ako ma-share sa inyo ang lasa kay... Ang tawag ani, ako rin may nag-inom-inom din niya. Parang makainom mo, palitsan mo. Ano di ang mga higala sa mga butika, no? Santone Gold Coffee Mix. Unya, pinaka-sure makapalit mo, ana. Nadi sa atong klinik, oh. Nadi ang mga higala sa may... There is a door 8, M Central Building. Na nahimutang mga higala di sa may Ganti Road. Pasods, palingki. May kanto di ha, mga katropa. Nadi ha, ang ato ang klinik. Unya, pwede mo pa-check up. Diha, nasaan mo palit? Diretso may galang mga tambal ninyo. Masabayin yung mga paliton diha, mga katropa. Mga maintenance kay parmasya man na. Anyway, may buntag ganin yung tanan. Pag-usap, ha?
0: Good morning!
1: Sa ato, mga katropa, adinhi sa datakbayan sa Tagum. Sangaan may galas, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. At ang sparring partner, Gabon, may galas, bigas na mga katropang gab. Kami na sa may galang mutunol ganin yung unas tanan. Sa ato, mainiton, nga pagpanimbaya sa ato, mga pinalangga. O gasuking tigbaminawan. Labi na gyud mga higala sa 23 ka mga barangay nga naglangkob niadtong siyudad. Good morning. Hoy buntag kini nga trans mga katropa nato di palengke. Das terminal. Uban pa mga establishmento nga karon may gala naka-tune in. Over the air 107.1 XFM Tagum.
0: Good morning.
1: Ayo magbalik kay Sikay. And thank you so much mga higala sa inyong paghimo namo. Nga background sa inyong buntag. Samtang kamo diha mga higala na ni kay Sikay nagdigamo og nag-usabay inyong ikuri-kuri mga higala diha sa inyong mga area of responsibility. Alam ba ayong pagpaminaw, salamat.
0: Thank you.
1: Mga katropa, there is Davao del Norte. Diha sa may Island Garden City of Samal. Diha sa Panabo City. Musta diha sa Panabo? At kung kining Panabo karong duming Sabado. Okay, na may nakoy kaslon. Karong kuan. Pwede sad mong mga sal pero kamo lay discard dito sa kaslonon kay igo ramang kumukasal. Kagaman wala ka oras sa dayon ko. Kay napa ko klase pagka gabi. Alas 6:55 na amo gud amo simbahan bus Panabo mga katropa. Mga katropa na to. Adri sa may, o kato mga tagapanabod ay nga naminaw na to, gusto mo nga, amoy, hindi ka Domingo, wa mo'y simbahan, pwede mo mo bisita dito sa mo, ah? Uingon mo nga, dito daw ko sa simbahan nila katropang Arnel B, kung sa may tirada dito sa, kwan, ilang simbahan, agwanta baghihapon dito, no? Pwede kayo, welcome mo dito, tanan, welcome dito, maghihigala. Alas size, kuita yung size na, may buntag pod. Sa ito mga katropa, di asumay Santo Tomas, ha? Di may gala sumay Carmen, di asumay Braulio Duhali, di may gala sumay Sawata, di sumay New Corilla, Kapalong, Talaingon. Mayong morning.
0: Good morning!
1: Habit na mga gala, ugmang adlawa, ang araw ng Davao del Norte.
0: Good morning!
1: May ubay-ubay mga gala ng mga aktibidades sa Kapitolyo. No, nunot mga gala, pagsaulog sa araw ng Davao del Norte, mga gala, July 1, ginasya, permiyo niya. Holiday na. No, holiday na mga katropa sa Davao del Norte. Dali lang, Tagum, apilang, ay siya natural, apilang Tagum. Oga mga kasikbit mga higala, nga mga syudad, apilang mga syudad ang Davao del Norte, tulo. Na ay isla, no, unya na ay naas mainland, no, ang Panabo o Tagum City mga higala. So, wasay klase ugma. Dali ra sa Davao del Norte, no? Ato lang ng klarohon, dira sa Davao del Norte, mga kaigsuunan.
0: Good morning!
1: Anyway, may muntag kayong tanan, no? Tabok sa dadari sa itong silingang probinsya, dira magigala sa Davao de Oro. Abot kayo ng signal, magigala sa mga lungsod, no? Sa Davao de Oro, kayo mamani ato ang coverage or area of responsibility. Dira magigala sa Laak, dira sa Mawab, na magigala sa may nabunturan, Montibista, Laos ng Mungkayo, o dira sa magigala sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan. Diri sa kabaybayon ng bahin mga igala sa Davao de Oro, diri sa may Mako, Mabini ug Pantukan, may buntag kini yon tanan. Mayo magbalik kay sikay ning tagna bigalas morning. Sa ato mga katropa silingan nato. O nga mga lugar diri sa Davao City. May buntag diha sa mga taga Davao. Kumusta man mo? Wala kayo traffic o traffic lang gyapo, no? Kini nga Davao mga igala mo nay dugay-dugay basig ug kapuyog Davao kayo ug nausab ra gyud. Nausab ra gyud mga igala lahi gyud kaniadto nga medyo kuan ba karon rabi na yung agwanta ni Mus Traffic. Membro na gyapon ni sa agwanta party list, no? Agwanta party list gikan ni Boboy Fernando. Murag dagandaghan namong miyembro ba pag follow na mo kay para mo issue na ko og official statement diha. Oh, gabno mo issue na ta og official statement na to. Kuhaon na ko ang akong barong ugma, no? Pila naman ang kaabot 1,000, no? Magkabot 1,000 ang nag-follow. Kamot nag 1,000 na mo, issue na ko official statement sa atong Agwanta Party List. Maying buntag sa itong mga katropa, diya sumay Davao Oriental, diya sa Bukidnon, o Agusan del Sur. Ang tanan yung mabot sa itong Bagsibya, Kabisayaan, o Mindanao. Gusto man yung taon mo, diya Cebu, diya may galas Leyte, diya sa Bohol, o asama mo mga igalang bayad. So mga katropa na ito, kung sa YouTube, naka-tune in, naglantaw, diya ay. Tune in ba'y tawagan na? Ihapon. Basta naglantaw mga igalas sa itong live. Alam, may buntag ninyo. Asa man mong bahin karo mga igalas, Mindanao, Visayas o Kahaluson. Good morning.
0: Good morning.
1: Ato mga katropa sa Facebook. Mga nagtanaw, pinagi may igalas itong page. XFM 107.1 Tagum. O diri sa itong page, Katropang Arnel Cortez. No? Alam ko, katunga pagka-follow diya, follow na. Para way daghang langas. O, diri ta mag-attendance at tabaga kaigsunan, ha? Si katropang Jing P2P. Di basta-basta, good morning Philippines, another day.
0: Good morning!
1: Alfredo Hicali, good morning Dol. People power na boss. Gibabaga ng EDSA, ito na subayon ron kay. Sao naman yung mga igala. Ha? Di na gyud, wa na gyud nahimutang ang mga tao ba? Na-stress na mitanan diri sa mga OFW sa US. Ay, ilan mo pa-stress? No, ilan mo palabig pa-stress diya? Why pulos ang gobyerno ni Bangag? Flores Pina Cabalfin, mayong buntag from Davao City.
0: Good morning!
1: Asa mamos dapit sa Davao, ma'am, no? Si Ellen Tiong Son, mayong buntag sa Davao, gyapon eh, no?
0: Good morning!
1: Sa may takunan. Si Jans 1028, good morning, katropa, ug sa tanan, good morning, sad.
0: Good morning!
1: Si Mimi Boards, asa to si Mimi Boards?

0: sa sinabi ni Risa doon sa Cebu. Ano ba sinabi niya? O, ano nyo nga? Kasi hindi ko naman makita lahat eh. Oh, Reynaldo Manlangit, good morning sir. Shoutout sa kong banaw sa nang miyembro sa Aguanta Party List. Watching from Dipolog City. Good morning sa mga miyembro, Miguel, mga bona fide members, affiliate members, associate members, mga Miguel sa kining ginatawag na to nga Aguanta Party List, no? Good morning ninyong tanan si si Kasiana Realista, mayong buntag. Magandang umaga muli ka Arnel from San Carlos City, Pangasinan. Naimbag na bigat kada kayo amin. Apo, diha sa may Ajayte, Pangasinan. Good morning. Mga Ilocano na to diha, mga Higala. Apil ko anang Aguanta Partiles kuya, ingon si Jocelyn Tipon, natural. Od sa paping, apil yung kaana. Tanan-tanan, mga Higala, miyembro automatic, basta i-follow ni mo. Unsa pag ba miyembro na, i-follow ni mo. I-follow sa Aguanta Partiles. Resty Dalmento, good morning, Katropang Arnel, watching from Sultan Kudarat. Nairalis Edsa, yes. Mayong buntag. Ato na kaya subayon, karo ka, mas makakita kang mga video anang sa Rallis Edsa ron. Oga, manawag ba kata sa ato mga katropa dito sa Manila? Anniversary raba in town karon nila. Grabe, may gala mga panghitabo sa Manila karon. Si Jocelyn Nali, mayong buntag. Oga, si Drita may gala sa Pika sa Facebook ta, mag-timbaya. Okay, alas 7:02 na mga higala. Si Nudge Kusner, mayong buntag. Good morning! Noy Palado, may Palado ba to? Palado lagi. Si Eugene Uyanggurin. Good morning, boss. Wa na jud na maoning ombudsman si Marcoleta Pakasuhan. Oga Plunder, si Cheese ug Joel. Nga hinog na ang kaso, hilaw pa daw balik. Basig, ang kaso nila Joel, gikalburo. Ang kang Marcoleta, may gikalburo kay nadalig kahinog. Ang kang Joel, mga higalag, ambot niya si Bunuan. Himuon ba yung state witness? Kada kong bungot sa ito'y. Kurbida. Si Filipino community in South Korea. Ikaw, Buying, gibaboy ni mo ng ombudsman. Maong dili ko matingala, ikaw ang sunod nga ma-impeach na ombudsman. Si Rit Jobert Barbarona, good morning sa tanan. From Hong Kong. Good morning. Firobis Lagua Guanson, good morning. Og si Jun Tindoy, mayong buntag. Good morning. Jun Jampon, og naa daw kilaw na naa daw buy kilaw, naa daw pod buy paniid. Si Jun Jampon, abogado man kaya ni si Luis Tro attorney, ngano man nga dili man nila kaya ma-impeach si BP Sara. Di, salimuang naman na sila ron. Huwag nga nung na-attorney naman taan eh, ha? Tungos, bro, takda na po si Bro Milan. Yan siya, nga katropa, attorney katropa ng Arnel, na imbang nabigat, kada kayo amin, kakabsat, na, yaman. Pati nga, punta ng attorney, ay. Layo ra kayo, tinood, bagay gala, simba ko yung tao nga. Pati lisuda ba, ya? Dario Sombrero, Ojeda, mayong buntag. Boboy Fernando, Sir Arnel, nag-follow na ko sa Aguanta Party List. Kana mo'y pinakanindot, i-follow, yun na. Edward Lara from Panabo City, good morning. Good morning! Si Father Melvin Libria, kauban na mo ni sa Old Catholic Church. Pads, good morning ni Muria Pads. Good morning, Pads. Shout out ko sa happy 66th birthday. Uy, to my eldest brother, Roger Libria, former PSA Master Statistician. of Mati and Davao del Sur. Good morning and happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Rizzy Moore from Compostela, good morning. Ismaela Sabiliano Asuncion, good morning. Sir Arnel Mawa Forever, good morning.
1: Good morning!
0: Junil Visitacion Dungkas, good morning sir. I'm watching from Mangganay, Baish City. Naglantaw ko sa imo live, salamat sir.
1: Good morning!
0: Jun Jampon, good morning. Filipino community in South Korea, Buboy Fernando. Si Eugene Uyanggurin, Josepina Tinumbanan.
1: Good morning!
0: From Malaybalay City, happy Tuesday po, Tinumbanan family.
1: Good morning!
0: Si Eman Moreno.
1: Good morning!
0: Call, good morning! Good morning, sir, ni Muria Call. Unsay update ato pamilyang patay lagi. Luuya ato. Usaka inahan, ang inahan, may galang iyong tulo ka mga anak. Ipang patay, abi ba na kung shifty na ng Pilipinas, may galang matod bang John Bick.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Then Luna, perting tugnawa, o pangapinag, Santon Gold, ha? Santon Gold Coffee Mix. Abel Manlangit, mayang buntag from Dipolog.
1: Good morning!
0: Max Cabrera, mayang buntag. Ellen Malazarte Chiu.
1: Good morning!
0: Mayang buntag from Deca Homes, Takunan Mintal, Davao City.
1: Good morning!
0: Mayang pagbalik kay CK, kanin yung tanan.

0: mga kahigalaan. Now, good morning, Robert Camiging, Maribiklaw siya, o si June Giampon, Josephine Pero de la Rama, si Ayan Simbahon, Mayong Buntag, si Dexter Labaho Mediano, si Gimig Tanaw sa imong live karon. Oh, sabi yun, no? Si Gimig Tanaw yun, no? Daga salamat, ha? Alas 7 sa isda, Bagaygalan, Dagnas, Bundag, Ping Ping, Tanchado, Montesilio. Mayong good morning kayo tan, Yubsa Dreser, si Ayan Simbahon, ang Ayan man lagi ka maator ni Dol, igop taga. Purmara na, eh. Hangat itang kayo mag-eskwila.
1: Ayaw!
0: Ogwa pa lang ko na pasubo, mga igala. Undangan ko na. Wala ko itong tarong. Sige, basa. O niya may ramag masabtan. Ah, na pa lang, duha pa lang kalinihan, may igala. Mura yogi, halangan imong mata. Katugon na yun.
1: Ayaw!
0: Basa o niya, mas daghan ang bahis-bahis. Sige, lakaw-lakaw. Yapon. Likado ni mga higala. Matungnan ta ni, maripahan ta sa... Kuan, kining oral recitation, ah. Impas yun, mga katropa. Niya pa'y 141 kakasong basaw nun. Maulag, eh. Kay ingo si Robert Atay nga, good morning, boss. Agwanta party list na ta. Muna gina-ingo lagi. Gisudlan man, agwanta. Anak, manak. Mga kaigsunan. Anyway, alas sa 7-8 na Miguelan Dagnas Buntag. Sa ato mga kaigsunan, Bisaya, mayong buntag kanyang tanandiya. Sa ato mga kasimanwa, mayad nga aga sa inyo, kamadamo nga salamat sa inyo, way untat nga suporta. Sini ato nga pagpagalagad. Sa ato mga kaigsunan, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo amin, mga kakabsat. Sa ato mga kaigsunan, mga Muslim, assalamualaikum, marahmatullahi ta'ala wa barakato. Syukran. Sa mga kaigsunan niya, mga mansaka, mandaya kamayo. Madayo na timprano, madayo na kamdag, madayo na buntag kamayo, buslomon, salamatay, gayon. Sa pagpaningog mayo adikanatan program.
2: Thank you.
0: Mga kaigsunan, mga Tagalog, diha. Magandang umaga po. Good morning. Saan man kayong panig ng mundo, mga katropa? Ay, naway, nasa mabuti kayong kalagayan. Ruby Mutia, Boss Arnel, malingaw, yung kunin mo, maminaw, basta bahin, nas BBM background. Hoy!
3: Ha? Hoy! I talk to my
0: may buntag ni mo diha. Yun siya nga. Shout out sa Surigao del Sur, Kirikon Family, why sipyat ako naglantaw sa inyong channel, Idol. God bless. Thank you.
2: Thank you.
0: Si Ba diha. Ba diha. Addo tag Manila, Boss Arnel, apil tas rally para atong tukos bangag. Standby lang ta dire. Miniid la pundo paniid la sa ta sa ilang mga tirada karon dia. Ellen Malasarte Chu. Kaya ni mo na Sir Arnel, sao na lang ang agwanta party list na to ani natural. Tong ginang agwantahan may gala kay gisudlan man. Agwantahan kay gisudlan. Alas 7:09 magaigsoon ang Tagnas morning. Course mga higala, dili kompleto ang ato ang programa. Kung wala mga higala itong pag-ampus, bulsay, Libby Ibanez. Diyan sa may apokon, may bundag ka ninyong tanan. E mag-ampu na ito para dire-diretso ito mga higala karon. Dinsel Dave. Magluod na Dinsel Dave. Huwag din ako. Din ako ni Matimbaya, may higala. May bundag ni Muria, Dinsel Dave. I-comment na ito imong mga ipatimbaya. Diyan pa samtang gibasa pa na ako. Kaya para di matabunan, kaya daghamag mag-comment. Good morning sa ito mga katropa. Nakalantaw karon sa YouTube. Plastar na. Diyan ito mga higala. Ito ng sugdan. Mag-ampo sa ito mga katropa kay nakamahin mangginis sa ito ag hinibigil ang programa ng ito mag-ampo sa bulsay. Oras ba? 10 minutos na pasado, alas 7 buntag.

0: Lupang, Arnel Cortez.
1: Hinomdomi, kanunay magahigala. Nandautan mo sanay nini katilingban. Gumikan kay baga tao nga dunay mahimong maayo ng iugpos lamang.
0: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez.
1: Bullseye. Sa pag-ausapay, gala kumusta og maing buntag kay ninyong tanan. Welcome may gala subag pa na gumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye. Adlawrong Martes. Medyo wapakarangkada, 7:13 na, pero wapakoy nakitang bidlisyo sa adlaw ron. Medyo madag-umon, kinibang gabon. So, ang ato, magayagalang palibot. No? Pero di kakumpiyansahan kay mo init o kalit, mga katropa. So, amping lang sa mga dunay lakaw, no? Sa mga dunay magayagalay, mga importanteng transaksyones diha. Kung asa man mo paingon, ala, before mo lakaw, mag-ampo. Unya, mag-amping. Ano atong buhaton kanuna ay mga higala? Rodrigo Gripo, good morning, sir. Shout out sa mga repackers, Canton, there is purok, klapo? Kanukutan ang Ginoo, manalangin ni mo, sir, sa tanang panahon. Maingon, unusab kanimo diya, Rodrigo Gripo, o sa imong banay. No? Johnny Sinday, maing buntag, pakigreet na kong birthday kang Jack Mantilla. Diri sa Union Siargao.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday ni mo diya, Jack.
2: Happy birthday!
1: Kaya na duol-duol pa kadris tagom, Jack. Amog yung kanggi anha. Kay birthday maghani mo.
2: Happy birthday!
1: Ala, happy birthday ni mo diya, Jack. No? Mabuhay ka hanggat gusto mo. No? Unya, magpasalamat sa Ginoo sa laing kinabuhi na siya, laing lugway gihatag. Good morning, Dol. Watching from Tarragona, Davao Oriental.
2: Good morning,
1: Dios mga taga Tarragona.
2: Good morning.
1: At Arturo Canoy, maing buntag, sir, pamembro ko sa Aguanta Party List. Sir, good morning from Santo Tomas. Okay. Ikay presidente diya sa Santo Tomas chapter. Ah. Sa Aguanta Party List. Ah, si kasumpay niya bagay gala si Green Greeny Culpa Daird, no? Good morning, Dol. Always good me naminaw sa imong isog og patas ng mga birada from Barangay Bantakan, New Bataan.
2: Good morning!
1: Dagang salamat.
2: Thank you!
1: Si ganahan ko minaw sa imong pag-ampoy, ngos din si Dave, no? Kuya Toto Villanueva, maing buntag ni Muria Kawasaki Honda. Way Yamaha dihag Suzuki. Good morning, Dol. Pa-shoutout ko sa mga Lumutos family diri sa Bakupa, Bisayan Village, Tagum.
2: Good morning!
1: Maing buntag diha. No, si Josepina Tapakal, good morning, Sir Arnel. Wala na, ubusin nila ang mga senador na kumakalaban sa administrasyon. Bahala na daw ang Diyos nga maghusga kanila. Damayon pa natong ginuuan nino. Ato man yung mga higala ning problema ba kay? Anong kaniman po ito napili? Pero sige lang, huwag yung talaing kadangpan, ginuora man sa gihapon. Pero we will take full responsibility ni mga higala ato ang nasod kay... kita man po'y kunsa ba, no? Kabahin ta ba? Niini baga higala. No, di na lang kumuingon nga nagbutar mo atong Marcos. Pero muingon na lang kumuingala para generalize na lang. Kabahin ta baga higala niining problemahan eh? Stilan. Alas 7:16.
2: Bullseye!
1: Di ang mga butang atong hatagag pagtagad. Maying buntag ni Alfredo Hicali from Australia. No? Dirisa ta baga higala sa mga butang hatagan atong pagtagad sa tumbag para gumanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye!
1: Una magayagala sa balitang lokal, follow up sa ito mga katropa. No? Follow up karon sa ito ang kaubanan. Wala yung naka-hook up na ito karon Gab, kaya basing makurata, wala, no? Negative. Kaya tuloy-tuloy na ko. Para ma-adjust na ito ato, gaghapon ako ka, nakalimot ko nga, naka-hook up. No? Negative na, okay, para tuloy-tuloy ng gana na ito. Sa kadali ato ning pagtanggalo ng mga unnecessary, mga kuan. Ito magayagala kay dunay bash magayagala dali sa mawab. Kagahapon, adlaw, kagahapon sa hapon, daog daw, may gala human niya nasunog.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ato ning siren, kaya sa mga video ng gawas, mga igala, ng layat, rabain taon sa... ng layat, rabain taon, mga igala, sa bintana to mga kuan, pasahiro na, ano man to?
2: Oh. Bullseye! Bullseye!
1: Kining metro shuttle, og dili, mga igala, mubanggaan ang mga barandilya de Astonga, mga, no, masunog. Ano, unsa man na, unsa may problema ng inyong mga bus, kuan daw na, no, kanay kuan na ba kanabang hazard o risgo na sa inyo mga pasahero. And ay mo kalain o pangomentaryohan mo ana, di kayo di man na pagpangdaot ninyo, gumikan kay, klaro man yun ang nasunog. Pwede ba mong muingon nga, isolated raman na, o pwede na, watay problema ana, pwede na kayo gamiton nga, argumento mga igala, but, muhuwat pa rin, tagbanana po'y masunog. No? Muhuwat pa rin, tagbanana po'y mo, dilaab diha. May ganito mga igala, kay nakanaog na yun ang mga pasahiro, pero nalagin tayo ng balian na siguro ato kay, nangagi mga higala di as bintana.
2: Bullseye!
1: Ha? Unya na. Unya na, tara lang taga pagtagad. Samta mga higala, taga mawab. Okay. No, nakalib pa mas katropang lar. Balikan ako itong sabungan ninyo diyan. Unsa naman to? Ha? Nahilom na? Unsa mag unang kalaki po nga. Imbis kay na ay kumpleto ang tanan requirements, dito mang yun sa dili kuno kompletong requirements, kay kanilagi, kuno mga higala, gipaburan. Minuang sa na inyong kalaki, oy. Malangan nagsamot ng inyuhang imis kay makatabag baka na sa ekonomiya sa inyong lungsod. Langan nagsamot. 719. Samtang mga higala sa ato mga isgutanan karong buntag, mga katropa, ang pangandoy ni BBM atong paminahon. Kaya ang pangandoy daw ni BBM mga igala, walang gutom program. Walay magutom. Ilaro na sa tanang walay gutom. Mama, oram man sana sa mga bulgur sa una eh. Nga ipangutana mo, kisay mo kaon aning bulgur. Kisay mo kaon ano triban? Kisay mo kaon ano triban? Taas ang kamot ang mga tao, wala silang kabalo, nga plebisito na dito.
3: Ayaw!
1: Ipicturan mga igalantod, usab ang konstitusyon, extend. Ayaw, good mo, kumpiyansa karon mga igala. No, ayaw mo, kumpiyansa, sukura ba si undeclare nga? Giingnan siya mga igala nga, ayaw dito, di ba, nainiingon nga dito magkumpiyansa sa Malacanang? Suko si undeclare? Samtang mga igala, muoyon ba mo ani? BBM, mas daghan og nahimo kaysa kang kanhing Pangulong Rodrigo Duterte, matod mga higala ni Anticler. Oh! Natural! Matinga pa ba mi ana? Dapat mo ingon yung kaana. Ay, tanggalon ka niya sa'yo. Of course! What do you expect? Kamu kunubi. Layas ang kayog si Anticler, yung una yun may higala yung amo. Hawayon niya yung amo, dili, sad. Sa mga tanan nga mga mayong butang nga pwede niyang gamiton, isulti ganyan na may gala sa iyang amo. Ann Mendres, mayong buntag. Roselia Adahar Avila, mayong buntag. Samtang mga gala, kinilaging giingon ni Ombudsman Buing Rimulya nga humana daw ang tinginit, tingulan na pod. Muulan ko ng kaso na yung mga kontraktor ko ng mga makasuhan, mga kongresman, mga senador. Pero ang kaso mga higala ni Martin Romualdez ug ni Saldico, sos da absuelto. Yaga-yaga gining gibuhat niyo sa Pilipinas ba? Na absuelto nga naman. Kay wadaw kabayad may galang filing case o filing fee. Agadto mga higala ng sa to upak. Oh, wadaw kabayad og filing fee. Na ato lang laruhon kay ang manggawas bangos media. Labi na sa mga network nga pabor ditong Martin. Muingon mga igala nga absueltos kaso. Ato lang laruho na. Wala na absuelto, wala mga igala na basura ang kaso because of the merit of the case. Kumikan tos teknikalidad mga igala kay wa kabayad. Kisa mabuntong tawhana mga igala nagpakasukaso niya wa may bayad. Pero gobyerno ba to? Dili gobyerno nagpakaso ato. Mola na, kana lang may diferensya mga igala kay dili man gobyerno mo igapakaso ato. Nabay gobyerno mo kaso anang Martin Ron. Ha? Mo ni hagit na to ni Rimulya. Ya wala mo ko ebidensya god. Ay. Pastilan. Samta mga igala, eskudero og bilyanoy ba? Kasuhan po daw sa ombudsman pero hilaw pa. Ha? Nya eskudero. Aron so ba day aron ingnon nga wala moy dapigan. Ala, ayaw mi kumbinsiya ang mga tao mo kumbinsiya kay kita diri guro man ta mo balita ana.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Samta bagay gala sa dugang banato mga igala katikaran. Ya mi kog kini mga igala nga sani kini bang na hinlo na gining Pilipinas kay mo maingon mga igala ni kuan god no John Bic Rimulya nga shifty na Pilipinas mga igala dito sa Pagadian area ba ni no mga kaigsuunan rabing luuya in tao ning usa ka ko ano eh pamilyahan mga igala inahan og tulo ka mga anak gihurot og patay.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Shifty na gid ay John Bic wala ginaba sa magunang istorya.
2: Bullseye.
1: Sungugo na noon pag-ayo mga igala sa naghanag mga krimen ng haytabo karon niya mo ingon nagang shifty ang Pilipinas.
2: Bullseye.
1: Basing shifty ang bulsa.
2: Bullseye. Bullseye. Ha?
1: Kasi ang bulsa mo'y shifty, mga higala. Kamu mo, tuo na yung shifty ron.
2: Bullseye!
1: Ay, ganun mo gumbiyan sa lakaw-lakaw. Gana idaris tago, mga higala. Pila nakabuk track na rin, nangawad ag battery, nangawad ag ligid. Ay, ganun mo gumbiyan sa diya, mga higala. Kaya basin, o gana, na yung mga sakyanan. Magbilin-bilin mo, o sakyanan, das dalan. Na, basig, pag balik ninyo, mga higala, gatakiang na ng inyong sakyanan. Kuyaw kay mo tanggal o kuan? Kuyaw kay mo tanggal o gusani? Ligid? Battery? Ah, langkat. Oh, nidagsang na po ni Mayor. Mayor, nidagsang na po ni mga manguhaig battery, Mayor. Manguhaig ligid. Para saan naroon? Mauaw sa taba, no? Kay mga tarantado yun yung mga igala mga bata. Nga naman, kana o, taga Dabaw, mana taga Sambuanga. Adri mga igalas duol. Ha? Niyan ni nagtagom kay nanarbaho mga igala na transaksyon diri. Unyon sa may mahimo nilang impression ana nga di basta-basta tago makaparking imo ang sakyanan sa dalan pagbalik nimo mo igura ka mangihi pagbalik nimo wa nay ligid.
3: Ayya.
1: Alas 7:25 na mga igala tagnas buntag. Abel man langit klaro kaayo sir daghan na himo si BBM. Layo ra si Duterte, labi na sa korupsyon. Pinakadaghag na himo si BBM, si Tuktuak.
4: I talk to my worthy.
1: Si Josephine Biro, Vicente de la Rama, isog kaayo ang mga administration sa EDSA, Sir Arnloy. Nakasuyop mang guro ni sila. Oh. Good morning, Dol. May muntang sa Dimuria, Sir Louis Villarosa, 113. Good morning. Thank you.
2: Thank you.
1: Oh, good morning sa tanang mga naadya karon sa DMs Rent a Car Tagum. Oh, katong mga nanginang lang mga igalag renta diha. Naadya mga ipakitaan nyo na lang Facebook or DMs Rent a Car. Alas 7:26 na mga igalang Dagnas Buntag. Ato mga igalang mga lokal nga iskutanan. Unahon na to.
0: XFM Katropa.
1: Okay, standby po sa follow-up report nini kay giadtuan ni sa atong kaubanan. Naman ni lakaw karon ni katropang Bung Algabre no para masubay ni gusabay dahilan anong well syempre nasunog man di kalayo gyud hinungdan pero unsa bay hinungdan nganong ni sila ob man asa man nagikan ang kalayo oh sa may kuan ba kuan ba ni wirings ba ni etc unsa ba mga katropa no kay grabe ka kuan kay tanawon kulba kay tanawon may galabas masunog di atong sa dalan.
2: Bullseye.
1: Kay mga malfunction ani mga kaigsoonan. Eman Moreno og tagamin og taga Sambuanga call ako'y kilaw ana. Usaw na to pagkilaw ani call sukaan pa na to call o diretso na kitkit.
3: Pinawa.
1: Ha?
3: Ayya.
1: Wala direct to the point. Oh, ana siguro kay para di na malangan no kilaw diretso. Duga pa minsahe Anyari TV maing buntag katropang Arnel morning bon Juan Niliama good morning Sir Arnel tinuod dagang nahimo si BBM pagbaligya sa gold reserve pangurakot sa flood control o dagang nahimo nga sila ra ang nabulahan. Felix Medrano nganong moingon man si John Bic nga safety makaya day niyag suroy tibok Pilipinas. Si Ibadjirin Ligalig, good morning, sir. Shoutout ko sa naminaw karon sa Anda, Bohol, nga si Kuya Danilo Baylo. Good morning, salamat.
4: Thank you.
1: Romy Sal. No, good morning, katropang Arnel Cortez. Lingaw, diyog ko ni Musigilong Katawa. Kay maayo kay Kamubirada, dol. No, from Kulambugan, Davao del Norte. Ala, Davao del Norte. Lanao del Norte. Gika ni Leonardo Abiera, walang gutom. Kauntag Yilocorn, panahon Marco Senior. Karon sa may kauno na to ani ron. No, buddy Pasyo Aranton. Good morning, katropang Arnel. Shout out ra ko kusa kong igago ang kanunay na minog bullseye diha sa Matilo na Bunturan Aranton og Ormido gikan diri sa Kulambugan Lanao way Sipyat Town tanaw sa YouTube. Dagang salamat si Felix Medrano, Glenn Ongguria. Maying buntag Agwanta Party List Pads Arnel. Maying buntag ni mo diha. Glenn. Membro na ka sa Agwanta, Glenn? Maying buntag sad si Johnny Abiera. No, diya sa reading. Buntag sir, nag-reading? Nag-reading? Dahay, nag-reading. Taro nga ba? Nag-reading ang Davao Light sa Monte Carlo Pro 4 del Pilar. Niyo Corilia, asa man mi mubayad kay Basin. Mapatihas sa una. Maparihas yun sa una yun. Padulong na yun ni diha. Kaya kami diri, galibog na sad. Muta na ka sa Davao Light. May yung Davao Light. Sa amo mo bayad. At to ka magaya kalad Nordico. May ko si Nordico nga. Sa amo sa bibay. Sa amo sa yun mo bayad. Ang panguta na ron. At to means Davao Light mo bayad. Di ba kami putla ni Nordico? So ay kabalaka diya. Johnny Abiera. Kaya pariha ta problema. Unya. Problema sa nato. Kay, di ba saan mo sugot ang Davao Light interviewon? Wa man na kabali, kuan lagi kung kinibang atong ihangyo, ipaabot ba ang atong hangyo? Di ba mo sugot sa mga igala ng interviewon? Oh, so galibog ka nun ato mga tigpaminawan. O niya, di ba saan, basin, di po nila ipa-interview ilang mga interviewon nun? Kay, sila raman ko nyo sa ligando nga radyo po lagi stagom, no? Timahimo niya.
3: Pinawa!
1: Di ba sa ko pwede mo ingok? Ato na lang sa mong paminaw nila. Kay, nagprograma man sa tader eh. Di lang tana, no? Ato lang masagdan. Antod lang nga, naay mo hatag kong informasyon. Pero gusto na ako official lagi, no? Di ko pwede ingon lang ni mo. I-announce lang, sir. O, masamang ka.
3: Ayaw!
1: May kayo nakasugo ka na ako. Ay, kung babasahag mga... Daghanag akong basahon nun, dali, dugangan ba ni mo? Ang gusto na to, madungog ka ng opisyal ba igala nga mamahayag? Kaya sila mo explicar. Kaya nga, ika nga, mga igala, kuan yun ba? Straight from the horse's mouth. Kay, karon ra ba, Norge? Matay, Norge? Pertig yung kurata na mo, Nordico ba? Kamu mangi gariding ani kay inyo maning pangan susak si Davao Light amo nga pangutan-on ani ngano maning billing namo nga gikan sa 14,000 ni ambak mag 22 ha mga taga Davao del Norte unsa man kami ray nakasinati ani o apil mo comment ko namo mga taga Davnor kay muraban og panamilit naman siguro ning kang Nordico. Ayo, sad.
3: Pinawa.
1: Ayos sa buging ana. Kay, nakaluluoy siya din taon kaayo magigala ang mga konsumante ba? Sige, kaingon ko na Nordico o Davao Light. Ang gustos konsumante, kinsay mo servisyong tarong. Maura man na. Kanang inyong mga problemang legal, inyo na na. No? Pasasiguraduhan ninyo nga dili madamay ang mga tao. Dili madamay ang mga konsumante. Kaya kaya pala namo mo connect og una mo himog ka ugalingon namong kurente, di nami mag connect ninyo ay. Kasamok anang tag
3: ayaw.
1: Maglibog tag kisay bayaran. Ha? Nya karon magayagala, lalaman ka ng among silingan diha oh. Ang billing ko noon na anak may gala isa kalibura. Karon mga igala, bagong billing ni abot o 4,000? Grabe, wak mo pang kuya pili, ha?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ipasabot siguro na, ninyog maayo. Oh, niya na amo may mga patig pasabot, di pod kabalong mo pasabot. No? Ipasabot ninyo nagtarong sa mga tao. Grabe, kinakuas billing lagi. Bibi girl, ador, good morning doll. Ask lang ko, pwede ba ang santon sa na-UTI o nagpa-breastfeed? Salamat always na minaw ni mo. Ang santon, what do you mean, kape? O ang santon nga kapsul? Kaya ang santon nga kapsul, kung nagpa-breastfeed ka, mas labing maayo. Nga naman, na may kabunggay na. Diba? Padaghan na siya o gatas. Mga katropa, wala ako nag-komentaryo, nag-endorse ko ha. Now, with all due respect sa mga kauban natos buhat nga, naiuban mo sendiri o papil, nga gikan kang Davao Light, gikan kang Nordeco, ayaw ko yung pabasaha, anak. Kaya di man ko PR, anak nila.
3: Pinawa! Ayaw!
1: Mayong buntag ni Mudia Pare, Gary Aguila. Ang komentarista nga way gikahadlukan, gawa siya ang asawa.
3: Pinawa! Ayaw!
1: May buntag ni Mudia Pare, gikan na nasip na, nasipit mga pre, no? Nasipit Agusan del Norte. May buntag niya, aga may pagpanikay sikay. 7:34.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Follow-up na to ni kay ni Aso mga igala ning ani Aso ni nasunog yun. Pakita ra ko tugab katong ba may pagka pagpanganaog sa mga kuan. No, kining tanan na call. Problema sa bill kuryente, mga charge sa consumer charge sa tuwa bulsa. Ako na nang isgutan. Abi to na mga igala akong gidengon kanang dako nang binuang mga igala nang pati nang mga systems loss ninyo kami magbayad. Kamo di ka balo maghinlo anang inyong mga linyas kuryente, alam man kami maghinlo anang mga Madrid kakao di ang musangko anang inyong mga kuan mga wire. Okay. Pag naay mga usik mga igala sa kuryente, i-charge og systems loss singlon dito sa tao. Grabe naman ang inyong kalaki. Kapital yun taan yung mga igalas negosyo na. Bibi girl, ador, kapsul. Okay, Santon Gold kapsul, okay na siya sa mga nagpatutoy. Nga naman, nanay kamunggay. Gani, ang uban gani mga igala, paimnon pa man itong magani, mag-sabaw-sabaw ka kamunggay, mas kuan gani na siya. Pero kung anang imuang ingunin mo nga nagpasuso niya, muinom mong Santon plus gold, pinaka the best na. Ngayon naman, may mangustin ka na, may ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. So, dako, nakaing tabang sa lawas. Di ba na medisina, mga egala, so dako ng tabang. Charles Luison, may buntag, Happy Pride Month. Adi, ilik ko ang timbayaan na dong, wakoy labot na mga pride. Kailo ako ninyo, pero, dili ko, subscriber, may tawagan na. Dili ko uyon na ng mga kuan. Danilo Albino, katropa, maupod Res Manila, doble po ang ilang reading. Ang 6,000 karon, 11,900 ang gibayran. Ambot ani. Sige, ito saan yung tanawad mga igala na yung magkaluoy yung tawad po ni mga pasahiro kagahapon ay. Nga nangasangit ni uban mga igala na pinangahayang. Maman mga igala nga nagdali-dali nga makagawa sa bus nga nasunog. Dinhi mga igala sa mawab.
0: XFM Katropa.
1: Muna mga katropa, gagahapong ang lawa diyan sa may tuburan mawab ning lalawigan sa Davao de Oro. Makita ni mo mga katropa ang itom, saan ni mo, aksyon nagka-itom nga aso. Naasa atubangan mga kaigsunan sa maong bus. Metro shuttle bus, ang taon si Antio, naligid. Naapain mga ilan na nang gibuslot mga igala ng bintana. Huwag ato na sila ng lukso mga kaigsunan. Kay nag-aso naman na ni kuan ang aso ba ni ato na sa sulod mga igala sa maong bus. Ya wa gid natabang oi na dilaab gyud ni mga kaigsunan sa ubang mga video. Napay ho, napay na sa sulod. Kagawas na tanan. Oh. Ay no, oh, mauna siya. Sunog gyud siya bay. Sa bakay dahilan ana uberhit bakaha no, wiring bakaha mga katropa wa bakay nasamdan ato nang masayran unya baga kaigsunan. Okay, gipaluap po na sa atong kaubanan.
2: Bullseye!
1: Alas 7:37, magaigala, kini urasa. Hatod kaninyo, magaigsoan sa Santon Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Ang Santon Plus Gold Bay, doon ay mangustin, doon ay malunggay, ang palaya, garlic, o spirulina. Mainin nga food supplement, bisan sa mga nagapatutoy ng mga inahan. Ano man, mga igala, doon naman ay malunggay. No, kining malunggay nindot ni mga igala nga... Actually, mas okay yun ang bata, breastfeed. No, kung kaya lang yun. No, kung di lang mga igadali, mahubsan o gatas ang inahan. Ay, pinaka-the best yun. Breastfeed ka, unya ikaw nga inahan, maayo imong mga pagkaon. No? Ay, kag sigang higup o sabaw. No? Charles Danakay, problema sa naimiyo. Naagyod! Muragi pa hinumduman ko ni mo Charles Darwin Luison, ha? Sige lang, kaya magpalit lang sa kong Santon Blas Gold para di ko mahayblan. Sige, Jimmy Cataluna, Sir Arnel, grabe ng tao sa EDSA karon, puno hudyat na ng people power. Ato ng tanahon karon mga egal, ha? Standby lang, no? Gab, kuhay na itong mga footages dya, Gab. Sir Idol, wa na ayo ning kuan gobyerno ni Bangag. Julio Silawan, asa dai ang fire extinguisher? Murag wa gali na da. Gatong bas, wa dai pangutana pa nato. Sa paman ni. Okay. So, while gapangita ta mga igalaan ng mga kuan karon. Pangitabo karon mga igala sa kuan kanibang EDSA. Paminahon sa nato mga igalang pangandoy sa inyong mahal nga pangulo. Ngang iya gyud ang pangandoy mga igalang maoni oh.
4: I talk to my where the
1: Pore pangandoy ni oh. Pinto paminahon nato pangandoy. Unsa magi pangandoy ni president? Wala may problema ng pangandoy mga igalaw. Ayaw ninyo kawaya si BBM, kinay pangandoy siya. Kagwapo anang yung pangandoy nga wala na'y gutom. So man, wala na'y gutom kay patay na tao, wala na'y gutom kay dato na tao. O, wala na'y gutom may galang ano man. Kadugayan aning kagutom, abin mo mga igsog, maanad ka? Wala na'y. No? Para sa mga tao, gabaktas-baktas sa dalan, ikaw ramay mo problema. Tinood lang ano man, anad bang kung ka nga 3 times a day, mukhaon kag yun. Pero og at membro ka sa UMAD. Ano ba ng UMAD? 1 meal a day. Di magyug ka membro sa UMAD, kay UMOD ba? Maanad ka sa isa ka adlaw may gala, kausa na lang ka mukhaon? Wala na, oi. Kanang gutom, di na, mawa na na, may gala sa imong huna-huna ng gutom. Anad naman ka. Paagbi di mo ning kapubrihon, paanaray raman eh. Mahoganing, giimbitar ta mo nga, membro na mo karon sa Agwanta Party List. Kaya kini mga butanga, paagwantahay raman eh. Paagwantahay raman yung tanan. 741, maminaw na ito ang pangandoy sa pangulo, eh.
0: XFM, Katropa!
4: Kalimutan, nung ako'y unang na umupo, na-interview po ako. At ang tanong sa akin, ano bang pangarap mo para dito sa termino mo bilang pangulo? Ay, nag-isip ako ng sandali at naisip ko, sabi ko, ang pangarap ko talaga, ang dream ko talaga, ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Kaya't lahat ng dapat na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, yan ang unahin nating tulungan. Kaya't binatibay natin ang agrikultura para maganda ang ating food supply. Pero sabi ko, kailangan natin bigyan talaga yung mga nangangailangan. Paano natin gagawin? Eh dati, ang dating gawi ay pupunta ang mga may team na galing national government, bababa sa local government. Tapos magse-survey, sino ba dito ang mga ngailangan. Ikaw ko sa kanila, pag ginawa natin yan, napakatagal niyan. Kasi bawat ng team, tapos magbibigay sila ng application, tapos aakyat ulit. Alam naman natin, sabi ko, matagal na yan. Hindi, nakaalis na ako, hindi pa natin nagagawa. Kaya sabi ko, bakit pa natin gagawin ng national government? At alala ko, noong governor ako, walang ginawa ang local government executive kung hindi magbuo ng listahan, araw-araw, sino ba dito sa mga kasama natin ang kailangan ng tulong. Kaya't hindi na kailangan mag-survey. Magtanong tayo sa mayor, magtanong tayo sa gobernur. At sila'y magsasabi sa atin. At ibigay na natin sa kanila, sila nang bahala. Yung bigas tayong bumili, ibigay na natin sa kanila at sila nang bahala ang mag-distribute dahil para mas mabilis, para umabot na kagad. Kaya yan po ang naging programa natin sa LGSF. Diyan natin ginamit ang Local Government Support Fund. At ito ang mga ating beneficiaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Eh, sabi ko, yun ang nilalabanan natin. Alright. Na hindi sila tumababa. Bago pa
5: so,
4: mangyari
5: ito na,
4: yan,
5: mga kabayan, ang ganap. Ano ko?
4: Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya ito,
1: sapaw.
4: So, para yung tigsasampung na...
1: Nawang tingog ni BBM.
4: I think mga 3,000 ang ating beneficiary para dito. At wag po kayong mag-alala. Ito po ay hindi minsanan lang to. Magbibigay kami ng sako ng bigas 6 beses sa buong taon. So kada 2 buwan, meron na naman po nito.
1: 6 beses sa isang taon. Alright.
2: Bullseye!
1: Wani mo ma-edit, ha? Mo lagi nang mo-edit yun unta ko. Yan na lagi mga maapi lagi. Di naman sad na ako makaya ganoy. Anyway, walang gutom program magayagala. Unya manghatag tagbugas matod pang BBM, no? Kaunom sa usa ka tuig, meaning every 2 months tagaan ka pila man, 10 kilos man. Isa ba din nakasako nga 50 kilos dili man. 10 kilos man sa pamilya mga higala nga 5 mo kabuok. Hangtod kanus ang 10 kilos. Isa ka kinsina ra na.
2: Bullseye. Bullseye.
1: May ganing kaabot. Kayahay na bagkaabot mga higala isa ka kinsina, isa ka semana. 1 week hurot na. So mao ba na diha siya Mr. President ang wala koy supak anang pangandoy nimo nga walang gutom. No? Pero mali imong approach. Ano man? Imaw maura man, ayuda man agyapon. Imagine na daw, at may buntag di akatropang Jing Pigarido, Dong Tuling may buntag. Merlin Herbosa, hatagan nimo ang tao og bugas. Salamat. Masimuingon sila ba nga, di man gunta pareha mga higala ng mga komentarista nga dapig ka BBM nga, tanan na lang yun mga higala kang digong daotan. Di ba ta parihaan ang katong mga vlogger nila mga higala nga sila Lovely Granada. Nga siguro patilinog sa Venezuela mga higala, si digong ang sadan. Di ba? Di ba ta parihaan nila? Appreciate ka oy. Kanang walang gutom program, guwapo gina. Kaysa ba ni ingon nga dili. Nindot na siya bagay-gala nga programa. Pero kung gihimo lang ni mo na, para na akay pangpakita sa suna, ayaw na lang. Ngano man? Una, asa man ay mong ipalit ng mga bugas ha? Basin ba yung di nagikan sa mga Pilipino ha? Basin o Vietnamese rice na pagtarong. Kaysa akong magkahibalo, kulang ba yatong supply? O hinaot, mali ko. Kaya kini atong supply manggod, mga higala, dili din mo siya masaligan. Kaya naipanahon ko ang naipanahon, mga higala nga, sufisyente. Pero, local produce alone, dili sufisyente para na mga walang gutom. Dili siya sufisyente. Nga naman, no, nga naman, mga higala. Daghang rason, no, ang uban yan, wala naman mag-umapod. Ikapoy na, mga higala.
2: Bullseye!
1: Now, hatagan nimo ang usa ka pamilya o butang talang 10 kilos. Ahimuan na lang na ito ng 25 kilos. Kanang 25 kilos nimo sigurado na mga 2 kasimana. Butang na ito, mga higala, 5 lang ang membros pamilya. Or 6 ba? Ya, 4 ka anak. Niya nang eskwela. O niya ginikanan. No? Mga kaigsuunan. Oh, gawas na ko ron kay wala ko ipakialam anang bugas kay di na ko mukaog kanon. Yun. No, kuan ako. Membro na ko sa UMAD.
3: Ayaw!
1: Ilyo, aguanta na good. Aguanta party list good na. Bagi na ito kay ako'y founder. Ako ginang ipanginambog. Ako'y founder, ana.
3: Ayaw!
1: Nakatagan ni mo karon ang tao, ana. Mga igala, no? Nakatabang ba ka? Yes. Ayaw, good mo ingon nga katabang ng gihatag ni, nga bugas ni BBM. Nakatabang na siya, oy. Ang pangutana, mga igala, significant ba na siya? No. No? Kumingon kag tabang, tabang na, no? Lain sa kayo ingrato ra sa kay kag di ka moingon salamat, salamat. Salamat ya.
2: Bullseye.
1: Ay moingon nga. Ano ba salamat man tang ato basta nang kwarta? At least man lang may gala nga na facilitate nga nahatagan tagbalik sa tong kwarta ana na lang, no? Karon, malahutayon ba na? Sustainable ba na? Okay, mo man atong ibangita, mga igala, sustainable ba na siya? No. Una sa tanan, kung maingon kag walang gutong mga higala, dapat ang giuna natong atiman ang atong mga mag-uuma.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang giuna natong atiman sa unsang pamaagi nga ang Pilipinas by itself mga igsuon sa iyang kaugalingong agrikultura, sufisyente siya, kaya niyang mapakaon mga higala ang iyang mga tao nga di tabagsalig mga higala sa angkat sa Vietnam. Abi nimo? O hisgutan na itong ekonomiya, mga higala, biya kahit sa Vietnam karon. Nga naman, ang Vietnam karon mga higala, mo na itong supply na itong bugas. Ang mga Vietnamese, mga higala, kahibaw kag-asa ng eskwela kaniad to, mga higsoon, dire sa Pilipinas. Dire na sila ng eskwela o saon yung bugas. Kabalo ka karon, niya na po'y bago, mga higala. Kinigining ubi. Nang ubi ba, ubi? Ha? Gitun, anapod karon mga higala, sa mga taga-Vietnam. Nga sila na po, mga higalay, numero uno nga ting supply og ubi sa tibuok, mga Asia at least, mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nga pwerteng daghanag ubi unta sa Pilipinas. No? Pwerteng daghanag ubi, mga igsoon. Nga naman, wa man lagi mahatagig pagtagad. Kana may higalang bugas, di ko buingon na tabang-tabang na, oy. Pag isa kasimana. Pero ban-ed solusyon na.
2: Bullseye!
1: After that, mag-unsa ta. Diba? Pagkaumana na may igala, mag-unsa ta. Mora na imong walang gutom. Walang gutom pang isa kasimana. Unya, himuon imong inutil ang tao magsalig sa imuha. Kano sa pagkamusunod mo hatag? Ha? Kano sa pagkasunod mo hatag? Nga sa isa katuig kaunom ramang kamuhatag? Hindi lagi, ako kontra kaayon ako na bay? Kanang imo bang himuon ang tao bitong nga magsalig kanunay magnganga na lang gani may gaygalaw niya hungiton ras gobyerno. Dili na mao. Wa gita ma di gyud ta may gala magmature as country as a nation mga igala kung inga na lang permi. Ano ta mga atong di lagi pud sila musugot lagi nga mga Pilipino makwartahan kay pag ang Pilipino makwartahan. Wa nay pareha ni Bongbong Marcos nga mga presidente o mga opisyal. Abi nimo, bisag unsaon nimo panindot sa kuan sa tao. Kuan magyo, siya takla magyo siyang klase nga leader. Ano, asa mo mukod basta ako mga igala, I am ano, kumbinsido ko, wajog ko'y believe ni BBM sa una pa. Man, wajog ko mabutar niya. Never in my life mga igala nga ni believe ko anang tawhana yun. Nisamot pag yun pagka-presidente niya because he is a man, may gala, nga way baruganan. O he is a man nga traidor.
3: Ayaw!
1: Di kabalo mga igalang mubarog sa iyang pulong. Diba? No? Di kabalo mga igalang mubarog kung unsa itong gibuhian niya nga pulong.
2: Bullseye!
1: Walay word of honor, walay palabra di honor. Kanay nga nga klase nga tao, may gala, why ayo? Why probitso?
3: Ayaw!
1: Para na ako ha. Ako ana mga higala as a citizen of the Republic of the Philippines mga higala and my right has been afforded by the Constitution. Wana ako. Mga higala, di ko believe niya. Kini mga walang gutom. Kagwapo ana mga higala, nindot na. Pero ban-in solusyon na. Dili na malaho tayo nga solusyon. O gihimo na niyong tapulan ang mga Pilipino. Kahibaw me. Kay bao mi. Ngano nagpa-picture kag daghan diya kay kabalo mi. Nga mulusot na inigsona nimo, imo na sad ang ipaghinambog ang hatag kag bukas tibok Pilipinas. Wa man lagi mi kadawat nga re. Walang gutom tapos wa mo gibuhat pampaubos sa presyo sa palaliton. Sa may walay gutom ana.
3: Ayaw.
1: Nga naman isa tag kusina kay magsalig ko sa imong bugasan. Kada kong binuang. Walang gutom tapos mahal tanan. Kurente mahal.
3: Ayaw.
1: Tinonto na. Walang gutom mga igala unya. Halaadtog palengke. Diba, tagaliog mga igalang presyo.
3: Ayaw.
1: Walang gutom. Ya, ngano nga basig mo ingon sila ngano sa palengke ba mga adto nga may kadiwa. Ah, mandapit ng kadiwa. Kaya ransak ko na ng kadiwa na lang. Anami mamalit niya.
3: Diba?
1: Walang gutom. Yung kag walang gutom, gani. Dili lang pagpanghatag imong himuon. Una sa tanan, sa food chain na to. Food chain ba'y tawag? Ano? Sa food supply na to, sugdi dito. Unsaon ni mo to pagsiguro nga natin sufisyenteng pagkaon. Kaniray atong nasyon, agricultural mga higala nga magsigig pangangkat og mga agricultural products. Magsigit ang kabiya ba? Pangutana ragod mo ni Pinyol. No? Kasi pangangit ni Pinyol gani gab. Dating DA secretary ba? No? Manny Pinyol. Wala pa ba kuy number yata ni Sir Manny yata? Kaya dali man ito ma-interview sa una. Karoon, di ko kaka-interviewan ng mga alipuris ni BBM, mga higala, mga kuha na po kayo, magsige nalang pariban o buhok.
3: Ayaw!
1: Dagat ito yung mga idea ba nga, daghan kahit ang mga higala pwedeng itanom sa Pilipinas, i-culture sa Pilipinas, makatabang mga higala sa itong ekonomiya, no? Kining agrikultura na ito, muna yung pinakadako, pinakadabest na ito ang mga higala nga, oh, dako, nindot, ana, mga katropa, no? Kaya ito mga mag-uumay ng taon, kailangan pa mo gamit mga igalag Latim Gas G4 Urea Fertilizer para may nalang makabawi-bawi. No, kaya mag gamit kag Latim Gas, mubug at mang ani, inigbaligyan ni mo, tama na lagi mag-uumay niya. Kaya may nalang makabawi siya. O, nga, patog kuan, agribit, palit og Latim Gas. O, gamit og Latim Gas mga igala, may nalang bugat ang timbang sa imuhang abot, sa imuhang harvest. Mapalit man ng Latim Gas sa Agribel. Ay, pangita ha? Latim Gas G, full year fertilizer. Matag ba din gobyerno, anak? Dili, ikaw may mapalit, anak. Na may abono. Na, sa isa ka hektarya, hatag hanggang isa kabag abono. Yung saw man ni muna, kutsaraho ni muna, tagsaka kutsara ng imong humay. Kulang magkayo na. Wala pa'y nausab, mga higala, sa atong agrikultura. Mao gani nang di kumuoyon nga naipal na ang walang gutom program igo ra mang hatag og bugas nga 10 kilos o kaha walang gutong program dito sa Cebu nag-ipron-ipron kabong BBM unya nagpakaon kag lugaw.
3: Ayaw.
1: Abi nimo inoon sa mga Tagalog okay man na mag unsa na gani nang lugaw sa Tagalog? Lugaw man siguro gyapon na yapon no. Pero namong mga Bisaya, basta maglugaw-lugaw na gani, pait na ba yan, abong?
3: Ayaw!
1: Di ba, Gab? No? Basta maglugaw-lugaw na.
6: Secret.
1: It's either, duhar na kabuok ba? Maglugaw gani, mga igala. At tulo de, tulo. Ay, tulo. Kung maglugaw gani, it's either nakulatahan ka. Di ka kakaog solid pod kay nakulatahan ka. Lugaw ka. Or, doon na kay gihambin balatian sa imong tiyan, gikalibanga ka. Lugaw na, kay panghydrate nung po na. Ikatulo mga igala, wa na dyan kay bugas nga naman, naglugaw-lugaw naman lang. Pinoon bito na, bagay ka, dili man sa pag-usak, lami ba yan ang lugaw? Porridge. Porridge ko no, porridge. Manay English anang lugaw mga igala. No? Lugaw lagi katrabang Arnel, pero duha man po kabisaya manok gibutang na mo.
3: Ayaw!
1: Manok lagi silingan po. Ya, sama na magsigitang saligan as gobyerno. Magsigitang amho silang lugaw. Si... Sus, kinuo ko. Ulihan na nila si Line. Okay naman ang lugaw, mga... Kuan ba, kanang mga hinanali bito nga... nagbakwit ta, nga di ta makaluto da yun. May nalang may gala. Ang tawag na to mga Bisayaan na bagay soon, bangil-bangil. Di ba tinuod? Ang tawag na to ana, mga igala, may nalang bangil-bangil, painit sa kutukuto. Okay, di takalungag na makwit ta. Kaya mga immediate response, mga higala, para sa mga nasunugan, simba ko, yan mo na itong ginahimo, mga katropa. Pero bayangon kag mao na itong kalanon sa matag adlaw, lugaw, pagka, kuya sabi ni ato ang mga igalas Bisaya, no? Pagka naglugaw-lugaw, kabay, putpasabot, ana, wah, naipit na ka. Membro na ka mga igalas sa UMAD. Ano sa manang UMAD? 1 meal a day.
3: Ayaw!
1: Tawa, ingon si Marina doon niyo. Tinood bito na dol, bangil-bang... basta maglugaw-lugaw ka, bangil-bangil na. Oh. Sa Bisaya, sa ato, tinughong. Lahit man itong tinughong, kaya katong man itong bahaw nga atong butangan o kuan. Okay man itong kay himas mo. Kining lugaw ni BBM, delikado na, basing naisagol powder, anay.
3: Ayaw!
1: Matakdan ka pa hinoon. Oh, yung po si Edward Lara nga, pugong daw sa pulso ang lugaw. Oh, tinupang extent. Pangkwa lagi ba? May nalang mabuhi pa ta mga igalang mga pilakaadlaw. Ano man ang lugaw? Sa una ha, mo dyan ay kuan. Nga naman katropa. Ano nga naman katropa? Nga naman, naanad magod ta sa una sa itong manginikanan nga. Naatay, naabunda ba? No, mayungon ka o pagkaon na ay humay diha, no, maglubok lang ka, kuha atong alho dito. Kanya itong lusong, hala sige. Ano ba? Pagka, wak naman yun, nay, wak nag yulain ay. Lugawa na lang para maapod ta. Ano naman na? No? Now, ako, wak mag-uwi problema na nino. Lamian ang lugaw mga igala. Pero, maulan, atik-atik man o eh. Walang gutong program. Unya, magpakaon ka, 200 na katao. Unya, 111 million may galang Pilipino.
3: Ayaw!
1: Muang, suryaha o. Walang gutom program. Way gutom lagi pero dagag na buang.
3: Ayaw!
1: So again, para na ako magayagala. Ako ha, para na ako ha. Dili ko believe anang walang gutom ni BBM. No? Ganahan ko anang walang gutom nga muabot ang panahon nga dili na magproblema ang Pilipino kung silong agon. Kisa may di mangandoy anabay. No? Nga, kanabang, unsa na si kanon? Ano mo anan lang ka ba nga? Unsa na si kanon na to ani? Oy nga. Gainang buntag litsun man to nya. Kaldirita gainang udto karong ba. Unsa na si kanon na to? Ano ba?
3: Ay!
1: Nangandoy ta ana, no mo ni walang gutom nga tong gusto. Dili nang walang gutom nga survival. Kanang gutom ni BBM survival na. Nya makainutil na. Ngano man, magsalig